Masha Allah, sadaqallahu al-azim. An saurari karatu daga Al-Qur'ani mai girma daga nan BRC2 FM akan mita 94.6 Zangon FM a nan cikin garin Bauchi da fatar Allah Ubangiji shi bamu albarkar Al-Qur'ani ya kuma kara mana nutsuwa a cikin zikatunmu. Allahumma amin. BRC2 FM ake sauraro duk da muna neman afuwar ku sakamakon yar katsewa da aka ji a yayin da muke kawo wannan karatu daga Al-Qur'ani mai girma. Wannan ya biyo bayan irin tangarda daga wata cikin na'urori da muke aiki da su, kuma komai yanzu ya daidaita muna

0: tsari Allah. Ruwa abokin aiki in ji masu hikimar zance. Duk wata harkar rayuwa ta kowace fiska ba za ta taba gudana ba dole sai da ruwan. Hakanan aikace-aikacen yau da kullum matukar aka ce ba ruwan dole ne su tsaya ce. Kuma daga nan ne tashin hankali zai fara. Wannan kuma dama ƙarin wasu dalilai suke sanya gwamnatoci a dukkan matakai ba sa wasa da duk abin da ya shafi ruwan. Domin cikar buri ta wannan fiska kuma har ma'aikatar ruwa ake da shi tun daga matakan tarayya har zuwa jihohi. Kana a matakan su kuma ma'aikatu suna da rassa na hukumomi da ke karkashinsu da ke tallafawa don sauke wannan nauyi. Kamar misali hukumar samar da ruwa a birane Water Board, sai kuma hukumar samar da ruwa da tsaftar muhalli a yankunan karkara wato Ruwasa. Baya ga su kuma a kwanakin baya aka samu sabon shirin Aquacell da ke taya gwamnatin jiha samar da ruwa ta hannun Bankin Duniya da PIU na Bankin Bunƙasa Tattalin Arzikin Ƙasashen Afirka. Bugu da ƙari kuma daga lokaci zuwa lokaci akan samu agaji daga abokan jera tafiya da kan zo da nasu shirin don ganin al'umma ta wadata da tsaftacaccen ruwan sha. Misali irin waɗannan abokan tafiya kuwa akwai Water Aid da ya keɓe wasu daga cikin ƙananan hukumomi a jiha yake kuma ƙoƙarin samar musu da ruwan haɗe da kuma wajen bahaya na zamani. Ƙaramar hukumar Misau na daga cikin masu amfana da shirin inda aka samar da famfuna a garuruwa da dama cikinsu Adama da Yakiri da kuma tashar motar Misau. Bayan an kammala aikin kuma a wannan Alhamis ɗin ce shirin na Water Aid ya miƙa ayyuka a hannun gwamnatin jihar Bauchi wacce ita kuma daga baya za ta miƙa su ga ƙaramar hukuma. Yayin da yake zantawa da wakilanmu bayan ya karɓi aikin a madadin gwamnatin jihar Bauchi, sakataren gwamnatin jihar Alhaji Aminu Hammayo wanda ya samu wakilcin kwamishinan filaye da safiyo Alhaji Abdullahi Muhammad Baram ya yaba da wannan ƙoƙarin wanda ya ƙara da cewa dama can gwamnatin jihar Bauchi a tsaye take kan kafafunta a fannin samar da ruwan sha.
1: Na shi gana gani kamar yadda suka bani labari akan cewa wannan ginin toilet su NGO sun suka yi wannan gini, sannan ita kuma state government ita ta yi wannan tanki da solar power da tankuna da aka dora. Kuma na duba ciki na bude ruwa wurin alwala wurin sha na cikin toilet komai na aiki. Kuma duk wanda ya san gini ya ga quality da aka yi amfani a nan aiki ne gaskiya mai kyau babu laifi. Abinda yake a gare mu shine da su Ruwasa da local government su dauki matakan da za su sa abin ne ya zama an ci gaba da amfani da shi yadda ya kamata.
2: Ya zaki bane kokarin gwamnatin jihar Bauchi wajen samar da irin ayyuka tun makar shigowar abokan jihar tafiya.
1: Kai kamar yadda faɗi a wurin taro ai ita wannan gwamnati tun da farko abin ta dole shine akan shine ai shiri ai plan. A haka mai girma gwamna Sanata Bala Abdulkadir Gawran Bauchi ya yi taswirar shirinsa na wa'adinsa na farko shekara hudu abinda ke kira My Bauchi Project. Ya zo na biyu ya sake taswira ta biyu da Bauchi Project. A cikin wayannan taswira a nan aka tsara yadda za a yi wani wadon. Kuma yadda za a yi shi ne ana ƙoƙarin a kafa dukkan trakun irin wayannan haɗin kai ya zama yana tuke wanda ko mai girma gwamna ba ina wani zo daga bayan sa zai ci gaba. Saboda haka ya sa kowane abu za ka ga ana ƙoƙarin institutionalizing ɗinsa da ƙarfi da sauransu. Kuma ba wannan area na water and hygiene ba ko da rural roads duk wani abin da ka sani in dai aka shigo da shi ƙasar Bauchi jihar Bauchi ana buƙatar gwamnati ta sa na ta kasan shi yake fara biya. Zan iya gaya muku hanyar da mu ake yi a ƙauyenmu Gwaram ya bi shekara hudu da gwamnatin jiha ta sa kuɗinta ganin abin da ake bukata. Amma COVID-19 shi ya jawo dole ba a kammala ba. Ana sa kuɗi sai COVID ya zo kuɗi sai ya tsaya. To amma alhamdulillah kun ga yanzu an zo an yi. Saboda haka gwamnatin jiha kullum a ɗore take akan wayannan abubuwa ɗin. ba ita kada ta yi ba da ita da masu so su shigo su samu lada har ma mu individuals kowaye kamar na fadi a baya akwai komiti da aka fa a wannan karamar hukuma suna zagawa suna neman gudumawa yadda za a bi gidajen mutane waɗanda ba su da ƙarfi a taimaka musu su yi bayan gida to ai kaga abin da ake bukata kenan saboda haka wannan abu ne mai kyau kuma gwamnati a shirye take a kowane irin hali ta bada gudumawa domin a sami wannan ci gaba
3: commissioner ma'aikatar kasa da safiyo ta jiha Alhaji Abdullahi Muhammad Borom shi kuwa shugaban hukumar samar da ruwa da tsaftar muhalli a yankin karkara wato Ruwasa engineer Ismail Jibril Al-Fatahi ya yi karin haske kan yadda shirin ya samo asali
4: karin bege ma gwamna ya bada umurnin cewa duk abin da zai jimo cikawo alheri wajaha na daya mu karbe shi hannu biyu so zuwan su da suka zo aka bada duka ga da nuniyar su akan da su taimakawa gwamnatin jihar Bauchi wajen bugar da samar da ruwa da kuma tsaftar muhalli da kai ma gwamna ya ba mu umurni mu a gudanar da aiki da yanda ya kamata kuma duk abin da ya kamata mu yi a matsayin mu na ba hukumar gwamnati mun yi don mu tabbatar cewa wannan aikin ya tabbata injiniyoyi mu sun tsaya tsayin daka suka tabbatar ayyukan nan yayi lokacin da aka gina wayannan tole guda biyu babu maganar provision nasu a ruwa kafin a ce ko hukum gaya mai girma gwamna ya ce a gina wayannan ruwan gabaki ɗaya su shine aka yi wannan hai aikin ruwa gabaki ɗaya a garmar hukuma a cikin garin motar misau aka yi kuma ɗaya amma da kiri to kaga ya daga cikin garuba miliyoyin nauri ne mu kashe wata da kanmu namu tsakanin mu da su partner aka samu wannan aikin ya tabbata so muna godiya wa su partner su kama mana wannan da suka ba kama mana alheri wa ga jihar Bauchi da kuma karamar hukumar misau so muna godiya wa mai girma gwamna da ya bamu dama mu a ma'aikata ma'aikata a jami'an sa mu tabbatar wannan aikin yayi so mun gode Allah ya saka da alheri
0: shugaban hukumar Ruwasa engineer Ismail Jibrin Al-Fatahi shi kuwa shugaban karamar hukumar misau honorable Salisu Hussaini Hardawa ya yaba da wannan karamci tare da yaba kokarin gwamnatin jiha na samar da ruwa a yankunan karkara
5: ba abin da zan ce sai dai Allah godiya bisa wannan nasarori da muka samu a wannan gwamnati tamu mai albarka ta sanata bara Abdulkadir Muhammad Kauran Gauci muna godiya a wata 8 DC World da kuma Ruwasa saboda ayyukan alkhairi da suka kawo mana a wannan karamar hukuma ta wannan shine karo na uku a ayyuka da suka kawo mana ko ba da yanzu ni commissioning and formal handing over na aikin ruwa da aka yi a wasu wurare wanda muka kai biki a Rigar Jeji ni kuma cikin ikon Allah an sake dawowa a ayyuka guda hudu biyar da aka yi a karamar hukuma miso da toilet facility nan da yanzu muke wurinsa da aikin ruwa da muka je yanzu aka kaddamar a garin kofar garin tofu a tofu ward kuma a karkashin hakimin kasar Hadawa to alhamdulillah mu ba abin da za mu fara sai gobe ko abu albishir a nan shine jiyan na Ruwasa a jawabansa da ya wurin taro ya ce wasu ayyukan ma suna tafiya karamar hukumar miso kuma alhamdulillah ba mu abin da za mu fada sai godiya kuma mu karamar hukumar miso mu kara godiya wannan gwamnati ku sani cewa ayyukan nan da ake yi duka na World Bank da partners da Bauchi ta gaman kamar yadda mai jawa kuma ya fada dukkan irin waɗannan ayyuka gwamna a shirye yake da su daga an kawo kafin a ce komai da saka kuɗi
3: shugaban karamar hukumar misau honorable Salisu Hussaini Hardawa cikin jawabinsa na godiya mai martaba sarkin misau Alhaji Ahmad Suleiman ya gode wa hukumar wata ed bisa wannan kokari
6: ba jawabi zan yi ba abinda aka
7: ba ta rinka ya mutu
6: Allah benji ya saka dukan wanda yake da hannu a cikin wannan al'amari yadda aka yi shi Allah benji ya sa alheri Allah benji ya saki kawo mu da su abubuwa na cigaba a wannan kasa tamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: mai martaba sarkin misau Alhaji Ahmad Suleiman yayin da gwamnatin jiha ta karɓi wasu ayyukan raya kasa guda biyar daga shirin Rota 8 a garin Hardawa.
3: Dogaro da kai wani abu ne da ke sauya rayuwar bil'adama. Shi kuwa maganin mutuwar zuciya da kuma kare martabar mutunci. A lokacin da mutum ya miƙa kansa da dugadugansa, to komai kan zo masa cikin sauƙi. Wannan mataki dai shi wata baiwar Allah Hawwa Abubakar ta dauka tun bayan da Allah ya karbi rayuwar mijinta inda ta rike sana'ar kiwon dabbobi. Allah kuma cikin ikonsa ya sanya albarka wa wannan sana'ar tata. Wakilanmu sun samu zantawa da ita inda ta faro musu da bayani yadda abin ya soma.
8: Abin da yasa ya ja hankali na fara kiwo a gida sana'o'in yanzu sai a hankali. Bashi ya masa yawa. Kana yi kullum an dinga barin ka da fama da mutane. Kuma dama ni tun fil azartin ina yarinya nake kiwo. Dan muna dan zuwa dan kwangiri haka mu je mu samu naira 10, naira 20, naira 30 tun daga nan na koyi kiwo dama ni. Kuma dama tuntuni sana'an gidanmu ne babana abin da ya tashi na ganshi yana yi kenan da mahaifiyata. Sana'an su ne da yake su Fulani ne. Kuma mun tashi a cikin gari amma duk da haka dai mu ma bamu daina ba. Abin da ya ja hankali na kenan wajen yin kiwo. To akalla ba a kasar ba kiwo da na fara shi a hannu na wanda yake hannu na ma zai kai shekara 15 da na fara kiwo da hannu na banda kuma wanda tun ina yarinya nake yi.
9: Makwabci na ne ma sai kinkiya da ya saye ta da kwana biyar ta a fita daya. Ta yi fita daya ya karo wata an musu dogon igiya makwabta sai suka bige ta a ciki. Ta fasa mata hanta ya zo yanka ya sayar sai ya ce dan ma zai sayar. Masa yi ta 16,000 muka nemi 16,000 muka bashi. Muna bashi tana kaiwa wata 7 sai IPM biyu. Da haka dai a ta yi. Daga baya akuya kuma ma wannan akuyan da nake da ita ta kan ma wankau nake yi saboda na san darajar kiwo. Ita wannan dinkiya an sace yan biyun nan ya fi a irga. Suna fita ɗan ƙofar gida sai a sace. Ta zo ta haihu ina ta kaba ma an sace min babban rab. Na fita na yawon duniya ban samu ba na da na haƙura. Dinkiyar nan ta ci gaba da ayyuka. Har muka zo muka mori ɗaya ta zo bata shekara bata yan biyu ita ma hoton ga yanzu har yan uku. Ƙalubalen kenan da mutum ya fuskanta wajen sati. Mutane ba sa jin tsoron Allah ga shi dai kana killacewa ke da kanki kin ga yanzu dai shaida ne. Igiya na musu na fita da su. To amma kin ga yanzu an rasa mahalukin da ya kunce min ƙafafuwanta. Muna nan muna fafata da masu lambu da masu gona amma muna kiyayewa. Ƙalubale dai sata ne. Ana yi mana shi kan ba ɗan kaɗan ba. Sai dai Ubangiji Allah ya shirya masu yi. Amfanin da na ci kuma a jiki ba zan iya cewa a'a ba. Tunda na biya kuɗin waye-waye ya biya irga da kuɗin akuya ma yara. Kai dai karatun baka samu kai shi yayi nisa ba. Amma na biya kuɗin waye ya ta irga ma yara. Na biya kusan kashi uku rai huɗu rai.
8: Makarantar yara saboda an mutu an banni da su. Babu wata mafita da kake da shi da Allah ka dogara da kuma sanadin kiwo. Na biya kuɗin waye ya ta irga da neko. Sun yi hadda alƙur'ani da shi nake biya musu kuɗin jarrabawa da kuma hidiman da za a yi na sauka alhamdulillah ala kulli hali.
3: Shirin yau da gobe na BRC Bauchi.
0: Zamani dai ya sauya. A baya an aka bayyana wa mutum cewa abinda ake yi a yanzu zai faru zai iya yin kokonton hakan. To amma da yake lamari ne na tunani da kuma kudirar mahallaci sai komai yake tafiya kamar dama an tsammaci hakan. Shekarun baya kaɗan a ɓangaren yaɗa labarai tuha ake amfani da shi wajen naɗar murya sai kuma aka samu kase na rediyo. Yanzu kuma kusan za mu ce akwai hanyoyi mabambanta da 'yan jarida ke amfani da su wajen naɗar muryoyi tare da sarrafa su. Wannan kenan ya nuna wajibi ne ga waɗanda aiki a wannan ɓangaren su ci gaba da maida hankali wajen faɗaɗa iliminsu don tunkarar duk ƙalubalen da ci gaban zai iya haifarwa. Wannan ɗin kuma ita ta sanya ofishin babban haibin gwamnan jiha kan harkokin yaɗa labarai da sadarwa shirya taron horaswa ga 'yan jaridan gidan gwamnati da a wannan karan ya gudana a karo na hudu a otel ɗin Polarish da ke Gombe. Cikin zantawarsa da wakilanmu kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa Honorable Usman Shehu wanda ya wakilci gwamnan jiha Sanata Bala Abdulkadir Muhammad ya buƙaci 'yan jaridan da su kasance masu bayyana wa al'umma haƙiƙanin gaskiyar abubuwan da suke faruwa musamman ma a wannan lokaci na siyasa sai kuma ɓoyaba musu bisa ƙoƙarin da suke wajen faɗakar da al'umma.
10: Mai girma gwamna yana farin cikin ganin irin wannan lokaci da 'yan jarida musamman ma waɗanda kullum ke bin bayansa suna ana ruwa ana rana duk abinda ake suna tare da shi suna ɗaukan labaransa da na bakinsa da na gwamnatinsa yana matuƙar farin ciki da wannan. Sannan kuma na tabbatar musu cewa gwamnati a shirye take duk wani abinda zai shafi wato walwala da jin dadin aikin jarida gwamnati a shirye take ta yi, sannan ganin cewa nan ba da jimawa ba za mu shiga harkar zabe, musamman kafin akai babban zabe na kasa dake zuwa na 2027. A jihar Bauchi za a yi zaben kananan hukumomi in Allah ya kai mu a watan 8 wato watan August, don haka muna neman yan jarida su yi aikin su bisa ka'idar aikin jaridanci, bisa ka'idar aikin idan daukan hoto ne, idan yada labarai ne, idan rubutawa ne, a bi su bisa tsarin da doka ta faɗa, su guji wato haddasa husumiya, wato su guji haddasa rikici tsakanin jam'iyyu ko tsakanin magoya baya. Na kuma neme su da cewa gwamnati tana alfahari da su, tana alfahari da ayyukan da suke yi, don haka duk wani goyon baya da suke nema za a ba su, sannan ita ma gwamnati tana neman goyon bayan su a kowane lokaci, kuma tana alfahari da yan jaridar jihar Bauchi duka, domin tunda wannan gwamnati ta zo tana tafiya da yan jarida ba a taba samun matsala ko daidai da rana ɗaya mai girma gwamna bai taba daurewa ko rufe wani dan jarida ba.
11: Sako ga mahalarta taro.
10: To, mahalarta taro na nemi cewa su yi amfani da horon da za a ba su, takardun da za a gabatar, su tabbatar cewa sun yi amfani da shi, kada su ɗauki wata dama ce ta zuwa holewa tunda an gayyato ƙwararru da za su yi bita, su ɗauki wannan bita da za a yi da muhimmanci kuma su yi aiki da ita.
3: Kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa Usman Shehu Usman shi ma a cikin zantawarsa da wakilanmu mai baiwa gwamna shawara kan harkokin yaɗa labarai Comrade Muktar Muhammad Gidado ya bayyana manufar shirya taron ne.
12: To, muna godiya Allah mai kowa mai komai wanda ya tabbatar mu ci rayayyu muka kasance a garin Gombe domin mu gudanar da wannan taro na bita wa yan jarida da suke aiki a gidan gwamnati. Kamar yadda al'umman jihar Bauchi suka sani, wannan ba shine karo na farko ba, tunda muka zo kan karagar mulki mai girma gwamnan jihar Bauchi yake sahale mana ta hanyar ba mu kudi da kuma duk abubuwan da ya kamata don mu kara wa juna sani akan yanayin aiki da muke yi na aikin jarida a gidan gwamnati. Saboda haka mun zo garin Gombe tun jiya, kuma yau mun bude taro. Abinda muka mai da hankali da shi a wajen buɗe taro shi ne mun faɗi dalilin da ya sa muke wannan bita a kowane shekara wannan mambobi namu, domin su ƙara ilimi akan sanin makaman aiki, kuma mun ga cewa shekaru uku da muka fara wannan abubuwa yau shekara huɗu kenan mun yi ɗaya a Tajin nan da nan kare kara na biyu a garin Jos, shekara na uku a Kano, wannan a garin Gombe. Muna canja wuraren wannan taro ne saboda mu bar inda muke aiki mu fito waje, domin na farko mu samu natsuwa inda ba iyalanmu a gurin, ba sauran abokan mu, domin mu yi bitan nan bil haƙi da gaskiya. Na biyu kuma mu ƙara wa kanmu ilimi, musamman ma yanzu da yake abubuwa na aikin jarida ya zama a tafin hannu, za ka yi abu a cikin sakandare ya zaga duniya. To, dole a matsayin wanda muke aiki wa mai girma gwamna ko kuma gwamnatin jihar Bauchi, ya kamata a kullum mu samu ƙarin ilimi domin mu cigaba da bunƙasa ayyukan mu ita gwamnati da kuma al'umma, domin muna aiki ne wa gwamnati, mu faɗakar da su irin ayyuka na da gwamnati suke wa su al'umma, kuma mu faɗa wa gwamnati menene suke buƙata da gurin gwamnati. To, wannan ya nuna cewa dole sai mun ƙara ilimi. To, muna godiya kuma su mambobinmu na wannan kafafen yaɗa labarai suka aiki a gidan gwamnati, sun ba mu haɗin kai sosai shekaru huɗu so gabatar nan. Yau ma mun zo kaga yadda kowa ya sahale ya fito ya zimman cewa yana so ya koyi, ya yi wannan bita, kuma ya koyi abin da ya dace a koya, domin idan mun koma kan teburanmu na aiki mu ci gaba da yin wannan abubuwa ɗaya-ɗaya yadda muka koya, domin mu sanya hatu domin bunƙasa aikinmu, kuma bunƙasa aikin gidan gwamnati, aikin jarida da kuma al'umman jihar Bauchi. Su amfana.
0: Comrade Muktar Gidado mai baiwa gwamnan Jambi kan aikin jarida da kafofin yaɗa labarai na zamani Alhaji Suleiman Musa ya yaba da ƙoƙarin gwamnatin jihar Bauchi na shirya taron ga mambobin ƴan jarida, yana mai cewa hakan zai ƙara musu ƙwazo wajen tallata manufofin gwamnati.
10: Wannan taro da aka yi na bita san zan ce taro ne wanda zai yi tasiri matuƙa, saboda akwai buƙatar duk lokacin da ake aiki, daga lokaci zuwa lokaci ƴan jarida suna tafiya da zamani,
13: dukkan mu shedu ne yanda zamani yanzu ya cimma aikin jarida. To idan ka kuskura baka bi zamani ba, to sai a tafi a barka baya. Shi yasa ne magana cewa akwai hikima sosai tattare da shi mai girma gwamna na jihar Bauchi da kuma commissioner da kome ba shawara bangaren yanda labari. Sabida dauko ɗan jarida a zo ai kwana biyu ana ƙara musu basira akan yanda ayyuka a zamanance suke tafiya, zai taimaka musu a matsayinsu na ɗan jarida, zai taimaka wa gwamnatin jihar Bauchi wurin yada ayyukan alkhairi da shi mai girma gwamna ya wurin sauya taswirar jihar Bauchi daga shekara 7 da yana kan mulki. Saboda haka ina ga kaman taro ne da yake da riba biyu. Gwamnati za ta cimma riban wannan taro, sannan su kansu ɗan jarida za su ci riban karuwa da za su yi. So ina ga abin da suke abin ayaba ne, kuma ina ga akwai bukatar duk wanda aka gayyata su mai da hankali, domin an gayyaci kwararrun ɗan jarida da lalle in ka saurare su to za ka karu.
3: Yanzu kuma sai mu je ga zauranmu na labaran ƙasa da ke tare tare da Yahuza Yahaya Doka.
0: Farashin gangan danyen mai a kasuwannin duniya ya fadi zuwa dala 70 sakamakon fahimtar juna da aka samu tsakanin Amurka da Iran. Amma har yanzu dillalan man a Najeriya sun ki sauke farashin domin daidaita da kasuwannin duniya. A wannan alamin farashin gangan danyen mai ya ci gaba da sauka har zuwa inda aka sayar da samfurin Brent kan dala 70 daga dala 71 a kowace ganga da aka rufe a ranar Laraba. Amma duk da raguwar farashin mai na kasashen duniya, farashin man fetur bai canza ba a Najeriya, duk da matsin lamba daga 'yan kasa da ma gwamnati. Hasali ma dillalan man barazanar rufe gidajen man suka yi idan an ci gaba da matsa musu lamba. Ambaliyar ruwa ta afka wasu daga cikin manyan biranen kasashen yammacin Afirka da suka hada da jihar Lagos, jihar Kwatano, jihar Lome, Accra da Abidjan a kwanakin nan. Kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito, Yahuza Yahaya Doka, BRC Bauchi.
3: Kuma da haka za mu tsayar da shirin na yau. A madadin abokan aiki sai mai kula da shirin Kamaluddin Nuhu Ilela, Zaharau Adam Umar tare da
0: Yahuza Yahaya Doka ke mana fatar alkhairi.

Kana sauraron BRC2FM akan mita 94.6. Da fatar za a yi mana afuwa saboda yar kasewa sakamakon daukar rutar lantarki. Yanzu haka agogon mu yana nuna karfe 8:29 ɗayan da ke kai, kuma daga nan zuwa kowane lokaci za a je mu cikin shirin nan na maji magani, wanda yake tattaunawa a dangane da batutun da suka jibanci siyasa da shugabanci. Yanzu karfe 8:30 ga shirin maji magani.

0: ta bada wannan ziyara da kuma irin gwagwarmaya da shi shugaban ku yake da experience da yake da shi. Ƙalubale a gare ku shi ne ya kamata kowa ku tabbatar da cewa mutane sun karɓi tacin da. Wannan abin da muke bayani da mutane kan duk wanda muka zo da shi muna so su gaisa a program na ganin cewa su ɗebi mutane sun kai in ya kama ma wanda suka kai mutane ainihin su kira mu za mu tura da presentative ɗin mu da mutane da kuka kai wanda aka musu wannan registration. Domin gaskiya na yi magana da mutane ainihin cewa mutanen Bauchi da yawa number of registration namu is less. To gaskiya muna ƙarfafa wannan. Kafin a yi zaɓe na jagorance tawaga ta wayar da kai ƙaramar hukumar Bauchi ta voters registration wanda na zaga duka gundumomin nan. Wannan kuma haƙƙin ku ne da kuke zaune ko ya gunduma ɗaya ne da kuka faɗa kuka fito a tabbatar da cewa kun ɗauki mutane kun kai su ko ɗaya kun yi layazin mutanen ainihin sun ba ku dama kuna kawo mutane suna ko a unguwar makafi shi shugaban makafi ya kira mutanensa da yawa duka ba su register ba. Ina gudanar da yadda su ma za a je a musu. Na biyu kuma yi ƙoƙari ku ga cewa matasan nan kun nuna musu hanyar da za su yi sana'a su dogara da kansu. Saboda haka shi ne gaba. Mun kuma ina tabbatar muku da cewa don Allah ya gabata mana wanda ya dawo murna muna da programs da yawa wanda za mu kora matasan mu a kai da mata wanda insha Allah za su dogara da kansu.
1: Babu Salisu Sabo Salisiya Amana Director General na mara baya da tafiyar mai neman gwamnan jiha a jam'iyyar APC Barrister MA Abubakar kuma da hakan ne shirin na yau ya zo ƙarshe a madadin wanda suka taimaka shirin ya kammala Mujahid Bala Musa da sauran abokan aiki ni Abdulrahman Umar Udubo da na jara gamar shirin ke mana fatan alkhairi.
2: Daga nan biyar C2FM aka saurari maimaitawar shirin nan na maji magani sai aka kasance tare da mu da misalin karfe 9 na daren yau Juma'a insha Allah za mu kawo mai sauraro sabon shirin na maji magani. Biyar C2FM ake saurara mita 94.6 ya lamar gari Malam Ibrahim Abdullahi da na Mr. Matthew Inuwa suna gayyatar jama'a daurin auren Altine Ibrahim Omu da kuma Fatima Matthew Inuwa wadda za a yi yau Juma'a 3 ga watan Yuli da misalin karfe 3:30 kofar gidan Mustapha Baba Ilela Bauchi. Allah shi bada ikon zuwa amin summa amin. Nan kuwa iyalan barista Tukur Sale Bauchi babban magatakardan kotun ɗaukaka ƙara ta shari'ar musulunci da ke Bauchi da na Kadi Mahmud Idris Shehu Tien kotun ɗaukaka ƙara ta shari'ar musulunci da ke Bauchi suna gayyatar jama'a zuwa ɗaurin aure da addu'ar bikin 'ya'yansu Baba Sidi Tukur Alkali da Maryam Mahmud Idris Shehu Tien wadda insha Allah za a yi gobe Asabar 4 ga watan 7 da misalin karfe 11 na safe a masallacin Juma'a na Gwallaga da ke Bauchi. Allah ya bada ikon zuwa amin. Sanarwa daga Haruna Yusuf da Aliyu da Mangusa. A ci gaba da kasancewa tare da mu daga nan zuwa kowane lokaci kaɗan insha Allah za a ji mu cikin shirin nan na zaurin sha'irai. Bayansa da misalin karfe 10 akwai shirin lafiya uwar jiki. To sai kuma da misalin karfe 10:30 labarin wasanni ya biyo baya yayin da za a ji cikakkun labaran duniya World News da misalin karfe 10:11. Da fatan za a ci gaba da kasancewa da BRC2 mita 94.6 kuma za a iya sauraron mu a shafin internet. Adireshin sa shine www.brcradiobauchi.org. Za kuma a iya bibiyar mu a manhajar TuneIn ko Radio Gallery ko Radio Garden ko Maitona Radio. Da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da BRC2 FM. Yanzu karfe 9.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu sauraro, barkamu da shigowa cikin wannan shiri na zauren sha'irai. Da farko muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin kai, tsira da aminci su tabbata ga shugaban halitta Annabi alaihi salam da iyalansa da kuma sahabbansa gwargwadon matsayinsa a wurin Allah. A wannan rana kal'adati, kamar da ya saba zuwa cikin al'adar wannan shiri, da ranar Juma'a toma ga mun bayyana cikin dakin watsa shirye-shirye don kawo muku wannan shiri na zauren sha'irai a wannan rana ta Juma'a 18 ga watan Al-Muharram bayan hijiran fiyayen halitta Annabi Muhammad shekara 1448. A yanda ake kirga a wannan rana, wato 3 ga watan 7 2026 miladiya, na haihuwan Annabi Isa ibn Maryam alayhi salam. Muna muku fatan alheri kuma da fatan an wayi gari lafiya. Shirin zauren sha'irai shiri ne da yake kawo bayanai kan yabo na Annabi alayhi salam. In an ce yabo, akwai yabo wanda Alkur'ani ya yi wa shugaba da dama. Misali, Allah ya kan ce kai din nan kana kan ɗabi'u masu girma, wa innaka la'ala khuluqin azim. Annabi kana kan ɗabi'u manya-manyan halaye masu girma. To, wannan shi ma yabo ne, kamar yadda Allah Ubangiji ya yi manzon Allah. Wata rana Sayyidina Ali wani ya ce masa, ina so ka gaya min irin matsayi da girman da Annabi yake da shi. Sai ya ce masa, to kafin na gaya maka, in na sani kai kuma bari in tambaye ka wani irin yawa duniya take da shi, wani irin girman duniya take da shi, wani irin ni'imomi Ubangiji subhanahu wataala ya zuba a duniya. Sai wannan mutum ya ce, ba zan iya ba, ai duniya da fadi take da girma take. Sai ya ce, duniya ma kenan da Allah yake faɗa a kanta, kun mata'u duniya qalil. Ya Rasulullah, ka gaya wa duniya abubuwan jin daɗi na duniya ɗan kaɗan ne. Balle Annabi alayhi salam, da Allah ya ce masa, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya Rasulullah, kai kana kan ɗabi'u da halaye masu girma. Shin da Allah ya gaya wa Annabi alayhi salam haka, a matsayinka na musulmi ne cewa kai masoyin Annabi ne, ko kuma ne cewa kai kana intisabi da sunnar manzon Allah, mana koyi da shi Annabi ɗin, da wanda suke cewa su ai suna ƙaunar iyalan gidan manzon Allah? Kaga dai duka babu wani wanda ya kawo ya ce ina ƙaunar wani, ko ina koyi da wani, ko ina son iyalan gidan wani. Face dole dai da Annabin aka nasabta, inda ba don Annabi ba da babu wani abin da zai girma, ba wani abin da zai ɗaukaka. Yanzu misali, ba mutum ba zai ce ni ai ina ƙaunar wani ne, da ba ga ba Annabi ya faɗa ba, ko ina ni ina bin tabarki ko sunnan wani ne. Kaga in bai faɗa Annabi ba, ba ma abin aka yi da shi ba ne. Ko kuma wani ce ni ina ƙaunar iyalan gidan wani, ko me ya ɗaukaka ne saboda Annabi? In an ce ashabar rasul, sahabban Annabi, ba don an rasulin nan ba manzo, hala ainihin sahabbai abokai suna da yawa, dama da aka nasabta su da Annabi sai suka zama masu girma. Akwai azawajin rasul, matan Annabi, matan manzon Allah, to kaga sun girmama ne, sun ɗaukaka ne saboda an ce su mata ne na Annabi. Akwai ahlul baitur rasul, iyalan gidan Annabi, su ma sun girmama ne saboda ar-rasul, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Idan aka ce an yi zamani da yawa, amma sai a ce zamanin rasul, zamanin Annabi, sai a ce baitur rasul, gidan Annabi, ko kuma a ce gonan Annabi, to duk abin da aka jingina shi da Annabi ya girmama, sannan kuma ya ɗaukaka, ma'ana lamarinsa ya kambama. To, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya girmama manzon Allah, sannan kuma ya girmama duk wani abin da ya nasabci manzon Allah. To, sai ka zauna kai tsam da ranka, da Allah ya ce Annabi na da ɗabi'u masu girma, waɗansu ɗabi'u ne yake da shi masu girma? Da farko, idan muka ɗauko wurin ibada na manzon Allah, domin Allah ya ce bai halicci duniya da abin da yake ciki ba sai domin a bauta masa, wani irin ibada Annabi alayhi salam yake yi? Bayan salloli guda 5, da Allah ya ce utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis salah, ka karanta abin da muka maka wahayi na littafi alqur'ani kenan, sannan kuma ka tsaya da sallah. Har ya ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkari wa la zikrullahi akbar, sallah tana hana alfahsha, tana hana munanan aiki, amma zikirin Allah wurin hana rashi ma lamarin fa babba ne. To, ya bayan ibadan da Annabi yake na salloli guda 5, dole ne akan kowa wanda yake koyi da shi ya yi wannan salloli guda 5. Da fari asubahi, sannan yayi azhur sai al'asar magriba da isha'i. Mafiya yawancin mutane a yanzu suna yin wannan. Tama abin haushi idan da za ka rufe kofa ka ce kowa ya maka bayanin farillai, sunnoni, mustahabbai na wannan ibada da abubuwan da ake ce musu mubtilatus salat, abinda suke bata sallah, to fa mutum bai isa ya fita daga wannan matsalacin ba. Mafi yawanci ba za su fita ba. To menene mafita? Menene hanyar da za a yi a fita? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bayan mutum ya yi farilla kuma sai ya zo, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Allah mu ya ce bawa ba zai gushe ba, face ma'ana yana kusantan Allah da abubuwan da ba dole ba da nafil fili, har Allah ya so wannan bawa. Idan an ce ga wani falala a azumin Litinin da Alhamis, kai kokari inda hali kai domin ni domin cika farillanka da ya samu tawaya. Idan an ce ga wasu azumin a watan Rajab ko watan Sha'ban ko kuma watan Shawwal da ake azumi guda shida, ko wanda aka yi kwanan nan wanda aka yi tasu'a da ashura ko kuma azumi da sauran dai azumin da ake ci na nawafil, to ba wai kokari ya yi so. Idan ya yi so sai a cika masa farillansa da shi. Baka isa ka kai kaman Annabi alaihi salam ba, domin mu don Allah bayan ya yi wa'annan na nafil filin mu sai ya zama to in ka zo wajen sallah, sallah yake cikin dare ya yi tayi har kafansa ya kumbura. Sai da Aisha ta ce ba Allah ya ce ya muka gafara na zunubanka wanda ka yi ba? Subhanallah, in an ce zunubi aka nasabta wa Annabi alaihi salam, a'a, ana magana ne kaman da malamai kike cewa al-khitabu lin-nabi wal-muradu bihi ummatu, kamar ana magana ne da Annabi, amma kuma abinda ake nufi, wanda ake nufi da wannan maganan mu ne al'ummansa ba shi ba. Shi manzo Allah bai taba saba wa Allah ba, wa huwa allazi ma sa aqattu, shi bai taba saba ko kuskure wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba. Akwai abubuwan da ma'ana hasanatul abrari sayyiatul muqarrabin, wani abu ne kyakkyawa a wurin kubutattun bayi, salihan bayi, amma asalin wanda suka kusanci Allah to su a wurinsu suna kallon wannan fara mummunan aiki ne. Yanzu mutum da ya ɗaukan sadaka ya bayar ko kyauta ya bayar ma wani, kaga abu ne mai kyau, mumini ne kuma yake sadaka yake ba da kyauta, amma a wurin asalin muqarrabin wanda suka kusanci Allah na sosai suna ganin wannan ma kamar su halarto da kansu su suka yi ba wai Allah ba, to ai suna ga kamar sun yi abin da ba daidai ba. To irin wannan abubuwan shine Annabi alaihi salam ake cewa an yi mishi gafara, amma Annabi alaihi salam bai taba saba wa Allah ba. To amma duk da haka bai da zunubi, haka yake tashi ya yi ta ibada cikin dare har kafafunsa su kumbura. Sai da Aisha ta ce ba an ce komai ba komai ba? Sai ce me yasa afala akum abdan shakura, yanzu ni ba zan zama bawa mai yawan gode wa Allah ba? Irin wannan ni'ima da Ubangiji Allah ya yi mini, ai ni dole na gode. Allah ya yi ni'ima wa bawa da yawa. Bari ka san ko alam da ka zauna kai tunani ba ka fahimci irin ni'iman da Allah ya yi wa bawa, sai idan wani azaliya ko kuma wani ciwo ya samu mutum. Ka dauki mutumin da daya yake gani mutum ne mai gani, daga baya sai wani ciwo ya zame shi idan sai ya bar gani, to shi ne za ka tambaye shi. In ka tambaye shi zai da dai iya gano bakin cikin da yake ciki, da yana ganin komai, yanzu ya bar ganin komai. Bayan mai magana akan wanda kwata-kwata da baya gani bane, dama bai san daɗin ganin ba, amma wanda ya san daɗin ganin amma kuma daga bisani sai ya zama to ya rasa wannan ganin, to lallai abu ne da za a ce mai girma, sannan kuma abu ne da zai zama ba fa karami ba. Don haka Annabi alaihi salam yana yin ibada domin ya gode wa Allah irin ni'imomin da rabbul ibadi ya yi mishi. Har yau idan muka koma wurin ibadan nan na Annabi alaihi salam, yakan yi azumi, sahabbai suka ce hatta naqulu la yufdiru, har mu ce kai anya Annabi kuwa zai sha ruwa, ko dai zai yi samu dahari ne duk shekaransa gaba ɗaya ya ci gaba da yi. A gefe guda kuma na sa'in ya yi ta shan ruwa ya yi ta shan ruwa, sahabbai suka ce har mu ce kai ko dai ba zai yi azumi ba ne. To in muka kwaikwayi manzon Allah wurin waɗannan abubuwa na ibada na farilla da na filfili, sai ka ga shi ne fa innaka la ala khuluqin azim. Har yau idan muka dawo wurin ɗabi'un shi kuma na yau da kullum, Annabi alaihi salamu mai yawan kyauta ne. An ce wani ya gairu musulmi ne wanda ba musulmi ba ya zo wurin Annabi, ba wannan mutumin baya son sa, baya son shugaba alaihi salam. Fa atahu annabi sallallahu alaihi wasallam mi'atu iblin, annabi sai ba shi raguma 100. Da ya ba shi raguma 100, ka san ta domin wuddu bil mujamalati, ai soyayya yana da wani da kyautatawa. Sai ya ce na musulunta, aban kalmar musulunci, sai wannan mutumin ya musulunta. Saboda murnar da manzon Allah ya yi, sai ya kara masa da tukuncin wasu raguma guda 100 kenan. Sai ya fita, mutumin yana murna, ya tafi kasuwa, ya samu raguma 200 a lokaci guda kuwa tazaran ba da yawa ba. Yana kirari wa annabi yana ce, man alladhi yuridu an yara man yu'ta la yakhsha min indallahi kilalan, waya yake so ya gani, ya ga wanda yake bayarwa baya tsoron rashi, baya tsoron talauci. Yau ga annabi ya bani ya dinga kirari wa annabi. Mutumin da ajiya baya son annabi, amma saboda shari'a na Allah da kuma kyautatawa irin na manzon Allah, yau ga shi ya zama cikin musuwa annabi. Da ya dawo inda annabi wurin annabi, sai manzon Allah ya ce ku kara masa raguma 100, ma'ana na kirarin da ya debo wa manzon Allah da ya yi 300 kenan. To don haka mu kwaikwayi annabi alaihi salamu wurin kyauta. Idan muka kwaikwaye shi, shi ne mun masala ko kuma mun fahimci faɗin Allah da ya ce wa innaka la ala khuluqin azim, ya rasulullah kai din nan kana kan dabi'u da tadodi masu girma. Haka mun wurin zumunta, an ce annabi ya je ya gaida wanda ba musulmi ba, kuma wannan wanda ba musulmi ba da shara da kaya yake zuba wa annabi. Sabe zuka ce a bar mu waje mu yi mu dauki mataki a kansa. Fa mana ahun rasul, annabi ya ce ko da wasa, duk sanda aka ga shaharan ko kayan ku kwashi sai mu wuce. Wata rana annabi kwana 2-3 bai ga ana zubawa ba, sai ya ce ina labarin mutumin mu. Aka ce ai in dai wannan mutumin ne huwa maridun, ciwo ya yi ya da shi, yana gida ba lafiya. Hikima na annabi sai ya ce to arini ku nuna min shi. Aka kai shi, mutumin ya dinga mamaki, ya yi shekara da shekaru baya son annabi, na cutar da annabi, yau ga shi bai da lafiya. Annabi ya zo gaishe shi, sai ya ce bayan na gaishe ka kuma ina neman wani abu a wurinka. Ya ce ya Muhammadu, faɗi ko ni ya zama, ai kai mutumin kirki ne. Sai ya ce to abinda nake so ka musulunta, ka zama musulmi don iya tsayuwa a gaban Allah a yawan kiyamati in nemi cetonka. Sai ya ce bayan ƙara rayuwa na cikin kin musulunci da cutar da kai, har akwai wani abin da zan yi yanzu na zama nagari, ko kuma Allah ya sa ni aljanna? Ya ce ya ban taɓa ma ƙarya ba, ka musulunta mana. To da ya musulunta a ranar, ba a yi awanni ba sai Allah ya kira shi ya rasu. Annabi ya fito yana murna, yana ce alhamdulillahi allazi a'taqa bi ragwatan minan nari, na gode wa Allah wanda saboda kiran da na yi Allah ya yanta wata wuya yi wata wani mutumin da dawo ta zai jito amma yanzu aljanna zai ce. Na kama kwaikwayi annabi wurin zumunci da kuma ma'ana mayar da mummuna in aka yi da kyakkyawa. To mun sauraro lamarin annabi kamar da aka ce wa inna khalaqa ala khuluqin azim, wani mai salati ya ce manzon Allah, Allah kai masa salati haka kadrihi wa miqdarihi alazim, gwargwadon darajansa da matsayin shi. Ba wanda ya san darajan annabi gwargwado sai Allah subhanahu wa ta'ala. Kar ku shafa kuna tare da gidan rediyon Bauchi BRC ne a kan mita 94.6 a zango FM, kuma a cikin wannan shiri namu na zaren sha'irai. Kamar yadda muka ce muna marabtan baki a koda yaushe, sai suka shigo masu yabon mallan Allah. To a wannan rana muna tare da ɗaya daga cikin mawaƙanmu kuma manya-manyan, ko in ce Khalifa ko kuma dai babban sha'iri a cikin wannan gari namu na Bauchi. Insha Allah za a ji daga gare shi a yayin da kuma daga bisani mu ci gaba da tattaunawa kuma masa tambayoyi na tayyara. Aka maka Allahu barka da zuwa.
1: Wa assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. To da mu da masu sauraro da mu so mu ji a yau muna tare da wane ne? Kamar da kuka sani, shirin zauren sha'irai yana gayyato mawaƙa annabi, yakan gayyato malamai ma su zo su yi fashin baki a kan wani irin hanya ya kyautu a yi yabo wani annabi ɗin sallallahu alaihi wasallam. A gefe guda ma hatta masu sauraro sukan zo su yi musharaka da mu. Ta wannan rana muna tare da da shi mu kuma muwafaka wato rakiya na ɗaya daga cikin jakadunmu na wannan shiri Malam Suleiman Lamiri na san da ku ji muryar shi daga bisani ta ma dai kafin nan masauraro da su su ce a yau da wa muke tare.
1: Assalamu alaikum, kuna tare da Yakubu Bauchi Khalifan Sadi Sidi Sharifai.
0: To ashe mun faɗi daidai, Malam Yakubu Bauchi khalifa ne na ɗaya daga cikin masu yabon Annabi a wannan ƙasa Sadi Sidi Sharifai da yake garin Kano. Malam Yakubu a gajeren kari na san dai ba shigowanku na farko ba kenan nan. To an taɓa shigowa ta iya yiwuwa lokacin da Malam Yakubu ya shigo jama'a ma ba su saurari wancan shirin ba, wasu yanzu ne suke saurara. Da mu da mun saurari za mu so mu yi tarihin rayuwanka a taƙaice.
1: To idan mahaifi ne a jihar Bauchi a unguwan Sarkin Bindiga, na tashi nake rayuwa ta a yi karatu na a gidan Shehu Dahiru. To sai na koma Kano in taɓa karatu na a Dala, na dawo na koma Ibn Abbas nan ma na ɗan taɓa karatu na. Daga lokacin kuma sai muka tsaya da karatu, sai muka shigo cikin yabon manzon Allah Fafa in zuwa na Kano muka da Sadi ya ce ya kamata in fara yabon manzon Allah. Sai na ce masa to ai abubuwan ne sai a hankali ce ai za ka iya. To muka dai fara zuwa don maulidai da sauransu. To har Allah Ubangiji ya sa ina waƙa ina ɗan masa anshi, sai ji ina waƙa fitar ma da rubuta waƙa, sai ji shi dai ya anshi ja wannan anshi ne. Ina son ba wa masu ne Fatini Jattan ya ce ya iya muryan Fatini Jattan Mali. To shi abu ya ɗauka ya yi. To wannan shi ne a taƙaice.
0: To kuma wasu Saudi Yakub Khalifan Sadi Sidi zai iya tuna a wani shekara wani lamari ya faru ko kuma fara faruwa domin ka intikali ka yi markazin Sakafiyul Islami na gidan Maulana Sheikh, daga nan kuma ka tafi jihar Kano, bayan dawa kuma ka sake shiga Ibn Abbas kaman ko haka ko kafin a tafi Kano ne aka shiga Ibn Abbas din?
1: Eh, gaskiya lokacin da na tafi Kano ban shiga Ibn Abbas da yake ina son in samu wani takarda ne a Ibn Abbas da na dawo hilo juma da Ibn Abbas.
0: Masha Allah, zaman ka Kano har ka gamu da ɗaya daga cikin masu yabon Annabi Sadi Sidi Sharifai a wani shekara ne ko ya kai shekara nawa?
1: Eh, gaskiya a yanzu ina ganin dai kai shekara 18 haɗuwa na da Sadi Sidi Sharifai.
0: Masha Allah. To ka samu Sadi Sidi Sharifai, Allah ya sa angon ku ɗaya ne a sanda ka je Kano ɗin ko kuma saboda shauki da ƙaunar irin yadda yake yawan Annabi ne kake tattaki ka tafi yadda yake a wani anguwa?
1: Gaskiya kusan anguwanmu dai ɗaya ne, amma muna da ɗarata saboda shi na wajen anguwan Sharifai ne kuma ina Dala. To da Dalan dai da Sharifan kusa ne, ko a ce ina bakin Zoro shi kuma yana wajen Wambai.
0: Wannan yabo da ka fara amsawa Sadi Sidi, kowa ya san Sadi Sidi Sharifai ɗaya ne daga cikin masu yabo kuma suna da yabo na Annabi masu tarin yawa. Ko Saudi Yakubu zai iya tuna wata yabo ne na fari wanda ka fara mishi amshi a yayin da daga idan ya san dole idan ne kana amshi ala ya ji kai ma muryan kan shigan irin nasa ne zai ce a to ga abokin tafiya. Amma ake an ɗauko nan Bauchi su kutum kuma ka san Kano na to lallai wannan ba ƙaramin baya ba ne da daraja samun hakan. Ko za ka iya tuna wata yabo ne na Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ka fara amsa mar?
1: Wannan da na fara amsa masa waka sun kai guda biyu.
0: Na'am.
1: Akwai Jinjina, akwai Umulasan Hussein. Shi wannan na fara amsa masa gaskiya.
0: Jinjina, shi Jinjinan an yi ma wane ne?
1: An yi wa Sayyidi Ali ne
0: radiyallahu anhu. Wake ne na Zaina Ali?
1: Shi kuma Umar Hassan Hussein an yi wa Nana Fadi mutum
0: alaihi salam.
1: Shekar
0: miji da kuma mata?
1: Da kuma mata.
0: To duk da za mu so nan gaba kaɗan a rera mana Jinjina da kuma Umar Hassan wal Hussein alaihi salam. Amma dai kafin nan Malam Yakubu, a lokaci na farko da ka fara musu wannan aishin ka ji wani ɗar raranga ko kuma kawai saboda sabo lokaci guda ka ji kai ma kaman ka ji ma a cikin fajar?
1: Gaskiya ban ji ɗar ba, saboda na yi waƙar ma kowa ƙoƙirin ne a lokacin
0: ake kafin
1: amma na aure ne
0: yauwa
1: na wani makoci na na masa waƙar aure sai na zo na yi ma wani a waƙar siyasa a Taraba to sai na ji kawai ya dace koma yaban annabi to da yanzu ma ina yaban annabin a studio kamar da wasa sai wani ya ce ai da ma na dawo yaron Sadi ne na ce sa
0: ok tun kafin mu gami da
1: shi kafin mu haɗu da shi
0: dama da irin nan ka baya
1: ya ce dama na da yaron Sadi ne sun sa to ya Sadi ne bai sani ba ban san shi ba ya ce ai ni nake masa kiɗa zai iya sanin ka na ce to ba matsala dai ga mu nan dai wani rana sai na tafi na je na yi waƙar Sadi da ya yi wa wata wani abokinsa ya Nafisatu ni kuma yi na juya shi ya Muhammadu to shi kenan a lokacin ma ya ce ai shi ya kiɗan shi ya min kiɗan to muna cinye ma gafa da bege ya zo shi ma ya ce to yaya faran da aka lifin Sudani ba kuwa yi na ce su a faran da aka lifin Sudani ba amma mai gidana ne shi a lokacin fadar bege ya ce to gaskiya abin ya masa daɗi ya ce to ga munin dai za mu ci gaba da taɓawa
0: to ta dai ka samu ƙarfafawa daga su manyan mawaƙa
1: gaskiya an samu
0: a wancan
1: lokacin
0: ba wanda za a yi mutum a ce kawai ya ɗauki abu a sama ta iya yiwuwa in aka ji sunan angonku abu

0: azima. Ngeida poozia binti ya batulava. Zahara binti ngeida alamia. Wemelikita shigini tena mama ya arina. Nekiteta sani neki ya unyaguna Nenida ali baba gwezo abu kibana Yade diye na hidi magusa anegina
1: Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Anisam danida masasara rosu shokantura juma ina wako ki jenjina Dakuma umul hasan wal husaini Ainda khalifa na sharif sadi sidi sharifai yari ramana Nasam wako ki sadi suna datari nyawa Ama laga chenda kamaza amishi Uliini jenjina kazamu daga garishi che kai dambo chenda nya iya
2: Gaskiya na samu jinjina na samu da mallabo a gare shi saboda hari na gayyato shi ma
1: eh yazo har gari
2: yazo ne gidan radio
1: na'am
2: kuma mana karba kuma ta arziki ina gani a lokacin yan jinin nan ma ya bashi kyautan 100,000 ya bashi saboda ya ji dadin abubuwan da ya faɗi su kuma ya zo ne saboda na burge shi ya ji dadi sai ce to shi ne dai mun burge ne ce to ina so ka taso ne ka zo Gocci yace shi bai taba zuwa Gocci ba ma sanya garin ne ka bana ce to zaka sai
1: kai ne mutum na farko da ka fara kawo shi Gocci
2: ne mutum na farko
1: kuma abun godiya ga ruwan annabi ne
2: ban annabi Muhammadu eh maulidi a gidan ma Nasiru Sudani ya zo kuma bi arsi akai hira da shi ya tafi na ƙara zuwa na gaito shi sai ya da fa'iza gidan Shakamini radiyallahu ta'ala anhu aka kawo shi yayi maulidi ya tafi daga bisani ma shakuwan da ya kai shige digin da ake tunani saboda ya so aure yata ma na so ba shi yana nan ciki na Allah bai yi ba
1: to sai da Yakubu har yau dai alaka ya kullu tsakanin ka da Sharif Sadi Sidi Sharifai sannan kuma lallai ka samu jinjina daga gare shi kuma ya aminta da kai na sosai shin ka zaman to gada ne a gare shi mana wanda idan jama'a suna son su gayyato shi su kan bita hannunka tun a wancan lokacin dan na san Sharif dai daga baya ya zo Gocci da
2: ya zo duk lokacin da zuni ne sai ta tsantsi na yake zuwa gaskiya har ga Allah in dai abuci in da ka gayyaci Sharu ko ka gaya masa sai ya gaya mu kuma sai na ba da hasken cewa ya zo ne saboda bai da kowa aboci fiye da ni gaskiya
1: to bayan wannan da ka zama to khalifa na shi Sharif shi kamar da naji a baya ko ka faɗa ko haka ne ka ce ka yi wasu rubuce rubuce kuma wanda ta yi yawa shi ne amsa
2: kwarai an yi
1: ka ga bayan ka amsa masa daga bisani kuma zai zama shi ne amsa maka domin dai a nuna wa duniya da duk wanda yake kama annabi fa shay'un wahidun ba abin da mutum bai roya ya ce ai wani yaro na ya na kasa na yake wani bai da roga ba sai saboda ni to ka yi rubuce rubuce kuma ya amsa
2: ya amsa sosai ma sosai ma kai ni farin gani
0: kai farin gani annabi kai ne ke sawakiwa gani na tsoho idan na gari ka ya rasulullah ni farin gani
2: to shi karan kansa da yaji wannan waka da yaji anshin yace to in bashi ma nace ni zai sai yayi to akwai kuma
0: ya rasulullah ni kai zan waki na Haɗi bai cutin waƙin da nake yi ma annabi
1: sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to menene kasan kaya a daidai nan kafin mu je gaba kamar na faɗa a baya kaga idan wani ne ai yace eh da ni ina masa ayin shi shi ma daga baya dawo min amshi me ka dauka ko kuma me ka kalla a cikin wannan abin da ya faru ka masa amshi sannan kuma shi ma ya maka
2: gaskiya to ni dai abin da na dauka har yanzu mai gidana ne kuma ubana ne a tafiya kuma yaya na saboda yanzu in ka je Kano ka gani da shi muna tafiya kowa dai ce maka
1: Kano
2: kanin ya yi shiru duk yanda na je in dai sadi dai ta kafa ko biya ake ni ba zan biya ba saboda an supon ya zo daya kuɗin ya zo daya kanin sama ake cin saboda in na je in uwansa na jini wanda mamansu mata ibi akwai wasu a nan a gundi akwai wasu a gida ne sai sun zo wallahi maman take kiran su kace ku zo sai su zo su dinga gaisa ci ikon Allah mun a cikin zara amma ma ba wanda ya kama da sharudin sai kai shi ne a lokacin ma wani rana ya maimaita idan soya daidai yana aiki sai kamana sai ta zan irin taki ruwa tace to wannan waka shi ne yake gudana a zagiri tsakanin ni da shi sai da su iya mutane da ce wannan kaman yayi shaguri kawai
1: to sai da khalifa wani irin barin take da mun kai na alaka da shi da kuma wani irin natija ko kuma samun alfanu kai saboda musharaka da shi
2: alhamdulillah saboda alaka da shi na farko jinin annabi muhammad duniya ta san sharifi kaga duk yanda da a ce yau sharifi na tare da kai ko kana tare da shi kaga wannan abun munnan kuma sadi ya amfanar da ni saboda ba gidan sha'irin da ni bi mun hanya na shiga ban manya
1: akan
2: ka kai ni gidan sharu'u ba wanda in zuwa na santa da gidan sha wahala ya kai ni zaurin sarkin sharifai na jihar Kano mun ji ba adadi ya kai ni zaurin galadinin sharifai na jihar Kano mun ji ba adadi to duka kuma addu'a suke kaga ba abin da dancin masa sai Allah ya saka masa da alkhairi Allah ubangiji ba zumunci kuma har ga Allah ina farin ciki da haduwa na da shi tunda a yanzu ma a kunnin kan gaban da nake gina ma shi buru sai ya dani in koma kana nema in ci gaba da rayuwa a can
1: to bayan jihar Kano wasai jihohi ka taka da kafanka kuma aka domin da ya tanka da aka yi ne ban annabi alaihi salam ko kuma sanadin wannan yabo na manzon Allah
2: to alhamdulillah jihohi an je kaman guda biyar haka da mun je Gombe mun je Yobe mun dawo shi karan kansa kanan ma mun je kuma mun shiga Jos na gani mun je wa'annan jihohi shi wani maulidi ne da taba zuwa Kaduna dan kawo to shi ma an taba zuwa insha
1: kamar sauraro kar da ku shafa da gidan rediyon Bauchi kuke ta Arabia Radio FM kan mita 94.6 kuma kamar da muka ce a cikin wannan shirya akwai murafaka rakiya na ɗaya daga cikin jakadunmu na zauren shairai wato malam Sulaimanu Lamiri malama san akwai zance daga bakin malam Sulaiman Lamiri amma zan sanar shi ma ɗaya daga cikin wanda suka jima cikin wannan fage ne yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malam Sulaiman Lamiri wani sako ake dauke da shi musamman yanzu wanda ake kasa da wata biyu a gabatar da maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato bai duka na 50 da kadan ba
3: assalamu alaikum ka kamar yadda aka sani maulidi ya gabato kuma duk mai bidiyon social media zai ga ana ta fitar da uniform uniform shi ne mataki na farko to gaskiya muna jan hankalin duk wanda ya fita muzaharar maulidi duk wanda ya zo sayan uniform nasa ya gaya masa ga irin ɗinkin da ya kamata ya kasancewar wani idan ya sayi yadin sai ka samu an yi wani irin da jawo wanda an yi yaga ta an yi ta shara-shara wani kuma ka gabe ɗinkin ba fasali to karo na farko shi ne duk wanda ya zo sayan yadi a wajenka na farko dai ka yi listin su ga suka sayi yadi a wajenka sannan kuma ka gaya musu wani irin ɗinki ya kamata su yi abu na biyu duk lokacin da aka ce kana da tawaga na fita muzaharar maulidi ya kasance a cikin mutanenka lallai ka fitar da wasu esko na kayan su da su rika kula maka da yanayin tafiya a muzahara saboda kasance wasu za su iya shigowa in sai kawai uniform ɗinsu irin naka ne kawai za su shigo cikin tafiyar da kane watakila kuma su iya haifar maka da fitina a ciki
1: kuma kai baka
3: san su ba kuma su yi su tafi daga baya a zo ana zargin ka to irin wannan ke kasance ka fitar da irin wa'annan
1: ƙa'idodi
3: mataki abubuwa kamar kwamitin sauti kwamitin kula da layi kwamitin kula duka fitar wannan da ka fi jin saukin abin insha Allah
1: To yanzu an fara shirye-shirye ne na gadangadan ko kuma ya yi nufin ne ga fara kikirewa?
3: Mafi akasari za ta samu a yanzu uniform. Abu na gaba shi ne abin da yake daga uniform sai ka da an fara maganar kayan sauti. Sai kuma buga waƙoƙi. To, kayan sauti dai a ajiye shi a gefe tukun, amma buga waƙa.
1: Batun buga waka.
3: Batun buga waka.
1: Su masu waken sukan yi ka'idodi ne kamar yadda ake taba da shawararsu ba ta koren malamai ko da ka suke yi.
3: Ai, wato mafi akasari masu muzaharar maulidi. Wato, ka yi tunanin akwai masu fita muzaharar maulidi sha'irai. Akwai masu yaban annabi sha'irai. Wasu da yawa sai a ranar lokacin muzaharar maulidi ne su sha'irai ne. Za su ji duk irin waƙan da suka ga dama za su iya ɗaurawa su da shi. Akwai kuma asalin shaɗiyarmu da muke amfani da su wanda ba dare ba rana suna fitan majalisayya na aure na ɗan suna a majalisun maulidi da sauransu. Amma su waɗannan ɓata garin gaskiya su kun ba mu zaharar maulidi ba ba su komai. Gaskiya yana da kyau ya kasance duk wanda zai rubuta waƙa ya kasance banda malami ya sake samun wani sha'iri a cikin manyan sha'irai
1: wanda suka
3: jima suna yi da duba masa waka.
1: Ta yi da haka ba. Batun ga wurin malaman ma wasu faɗa kawai su ce suna zuwa.
3: Ai da yawa faɗa
1: yake. Wani ya ce ya samu lasisi wani ya ce ya yi an masa ijaza ma.
3: Akwai wanda ya ce min ya ji ya sami malam Surajo Hassan na gaji. Wallahi da na bincika na san bai ma taɓa sanin wai malam Surajo ba. Ti dai ya ji ana faɗa ne.
1: Dukan to anan wanda yake nuna ƙaunar manzon Allah da kuma yabon manzon Allah kamata ya yi ɗabi'antu da ɗabi'un annabi. Annabi ba ya ƙarya. Sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da yake yi har Allah na ce ma manzon Allah fa wa shawarhum fil amri ka dinga neman shawarar sahabbanka cikin lamura. Ina ganin mutare mu gyara ne ma ake nasiha wa masu yabon annabi cewa in sun yi yabon nan su tafi su je wajen malamai su duba ko kuma wanda suka jima cikin filin yabon annabi nan ma su duba. Ya kaga ana jin yabon mutum ana ce kai wani akwai ilimi. Na tabbacin karo da wani ya ce ya rubuta wai ya ce madu madu kuma mazu mazu ma ana ce ma maza Allah mazu mazu ko mazu mazu ya ce ba madu madu ba ne kuma abu shi haka da na jiya ban nan da madu madu ya dinga fitowa. To ba ga da ba yaran mu ba ne Ibraniyanci ne ta yayyuwa nan ala zagi ne kuma ka je ka nasabta wa maza Allah zagi ana batun ka yi bishi kira na musamman wasu masu yaban tabbas su gyara. Akan kallahu malam Yakubu Sharif da mu son mu ji daga masu sauraro a daidai wannan lokaci a yayin da daga bisani kuma za mu zo mu ci gaba da jifo maka tambayoyi da kai da shi malam Sulaimanu Lamiri. Masararo da gidan rediyon Bauchi biyar shi kuke tare kan mita 94.6 kuma numban da za ku same mu a daidai wannan lokaci 0809 5970 domin ku yi tambayan da halabu mu yi wa shi malam ba 0809 5970 wato 080 69 75 95 70. Salamu alaikum. To za mu ɗan yi gyara daga bisani da mu ci gaba da ɗaukan kirayenku daga buwar shugaci kuke tare da mu malam Yakubu. To kai kuma na ka shirin na maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan shekara na bana.
2: To shirin gaskiya ba ta ɗauki kati ba dai har yanzu, amma insha Allah za ta ɗauki kati kamar yadda masu da ya faɗa matakin farko cire yadi, mataki na biyu yin waƙa, mataki na uku kayan sauti, mataki na hudu mota, mataki na biyar fitan zaka yi. Mataki ina gani sun ke nan matakan da ake ɗauka kuma har aka cimma gashi. To har ga Allah ni yanzu ban ma cire yadin ba tukunna, amma ina dab da cire yadin. insha Allah ma fara rubutu hakan ba na tabbata rubutu hakan ma ba ni ba mu waka shekarun duniya saboda akwai wakan da in kai shi wasu sun fi jin dadin sa fiye akan cewa kullun kana maimaita kana sabanta musu waka a ba shi bane kai abinda mutanen ma da sai shiga shoki akan sa saboda na gane haka ne daga mai gidana
1: wani irin nasara aka samu a shekarun da ta gabata na muzaharar maulidin annabi alaihi salam wanda abin ya birge ka
2: gaskiya an samu nasarori kullum ma ya ce ma ne duk shekara nasara ake samu saboda ban taɓa fitan aka zo aka ce mun fitan bai yi kyau ba ina ganin yadda al'umman annabi suke yaba abin to ina ganin ina da yakinin cewa Allah ya karɓa manzon Allah ya karɓa shi yasa nake jin a raina kullum daɗa abin ƙarawa abin sinadari nake yi ko
1: to malam Lamiri akan kallawa a ɓangaren ka malam ya gaya mana irin nasaran da ya samu wani irin ƙalubale ka kalla a muzaharar maulidi na da ta gabata
3: to kafin ƙalubale kamar yadda na yi magana yanzu cewa akwai waɗanda suke zuwa ba su san kuma ba su rubuta ka za su zo da media su dinga sakewa ba bincike ba kuma ba a zuwa duba da sauransu akwai wasu kalamai da za ka ji ana yawan ta faɗa a bauchi kuma saɓanin gaskiya ba haka ba ne da yawa za ka ji idan an zo ana maganar sha'irar bauchi za ka ji ana ce jahilai wallahi a binciken da na yi
1: Alaikum salam. Muna sauraron ka. Salamu alaikum. To ina ga mun rasa marabi.
3: Nan cikin da nayi. A duk jihohin da suke kewaye da mu. Ba jihar da ta tara sha'irai masu ilimi kamar Bauchi. A Bauchi muna da aƙalla mutum 11 sha'irai annabi. Wanda suke fita majalisi ko da yaushe. Kuma Allah suna tafsirin Alkur'ani.
4: Salamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
4: Yawa barka da aiki.
1: Barka da muna tare da wani ne.
4: Yawa kana magana ya Rabi Abubakar Zango.
1: To mala Rabi sannu da shigowa.
4: Yawa kuma ne ba ku barka da zuwa wannan fili.
1: Na'am.
4: Wallahi wannan abu da kuke kada kada shawari ina muna da cewa ta tsaya.
1: Na'am.
4: Ina fata kada ya gugu da su wani fita da wani gurin.
1: Na'am.
4: Yawwa ya kamata abin yi yi yi yi na kan makara ilimi ne.
1: Hakan.
4: Yawwa komai za a yi shi ilimi. Yawwa kaka yin jarabar suna shi kira ya kama zama Allah amma aiki sun ta ba ta faɗa abin da bai kamata ba.
1: Hakan.
4: Amma wani za ka ji na faɗa ba ta hajjar kamar za ki na jikin da kafa da rikin da ta abubuwa da kuma ta ta albaya. Kuma Allah ya kara mai sama zama Allah ya kara mai sama kira Allah ya kara mai sama kira kuma Allah ya ta zama.
1: Tumalar
4: yau
1: na gori da gori yawa na'am Allah ya sallaka ji akwai
3: malamai a cikin muna da kusan malamai 11 da na san shakirai ne muna tare da su suna tafsirin alqur'ani
1: a Bauchi
3: akwai shakiri wannan na san shakiri ne muna kuma ma fita sauran majalisai da shi mai imamu masallacin juma'a ne akwai shakirin da muna tare da shi na ibrahim ma ne masallacin juma'a ne
1: gaskiya ne wa alaikum salam na'am wa alaikum salam lafiya lauwa ne ke kan layi to Muhammad A daga gudun Fulani muna sauraron ka mun gode da fata alheri malam Muhammadu amin sallallahu alaihi wasallam na'am
3: sannan kana maka lawo karshe alqur'ani akwai sha'irin da yanzu ka muna tare da shi
1: kuma alaran
3: ba ma aran mun ba yana ɗaya daga cikin alƙalai na musabakan alqur'ani na jihar Bauchi sha'iri ne kaga idan ka zo kana maganan sha'iran Bauchi jahilai ne
1: sai dai a jika
3: amma akwai waɗanda suke shigowa don da yawa akwai wanda za ka ga kamar da na faɗa ƴan bana ɗaya ɗin nan sukan shigo da masu ba sha'irai ba ne sai lokacin mawlidi ya zo su ɓata muku hidima amma asalin sha'irai kan wallahi suna iya ƙoƙarinsu kuma suna da bincike sosai.
1: Sabale 8 sabale 6 9 7 5 9 5 7 sabale shine numban da za ku same mu 080-675-95-70.
2: To gaskiya na samu nasarori alhamdulillah saboda yabon manzon Allah da amini daga suna na Baushi ce suna na a makaranta Yakubu Musa haka a gida to a cikin gari ana cewa Baushi to daga ƙarshe yanzu mutane da dama sun dawo suna cewa na annabi
1: na to amma kafin ka samu taraki da darajar ka zama na annabi Baushi saboda ganin ka wannan sarkin bindiga ne ko kuma kakan shiga daji ne
2: na aboshin ma'aiki ne cikin titil a daji aboshin annabi Muhammad
1: na'am haka ne to wannan nasara ne mai girma musamman ma a nasabta mutum da abin da yake so shugaba sallallahu alaihi wa alihi wasallam kalubale fa kafin kalubale jama'a ya kira suke assalamu alaikum
5: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: sai barka da shugowa wake kan layi to malam Haruna ne rana barka da zuwa muna maka sannu da wannan lokaci ga ka ga abokin yawar ma
5: na ba ta haɗe a Baushi na ba da ina ne
1: jiya yanzu ya zama na ma'aiki ba ke network din wannan ra amma domin su sankara abin da ya tambaya yace na farko wani abinci ka fi so ina ga ba duwan da sanna malaru ne wannan tambaya mun san da shi yayi tanadi na'am to assalamu alaikum assalamu alaikum na'am muna tare da wane ne aiyya to malam sabo sannu da shigowa muna sauraron ka waziri na'am na'am na'am to ina ga malam sabo yana muna fata alheri ne saboda abinda akwai matsala na zaren sadarwa to malam ya ce menene abincin da kake so in yi malaru
2: to ni a shi ne mafi so yake tambaya to
1: karka ci abinci ya zai kawo ma
2: eh zai kawo to sai kawo mana kamar gurasa da yake ya san mutanen
1: Kano haka
2: ya kawo mana gurasa
1: kuma shi ne so da dai musa wahala ba ko da ke ba wahala tun da duniya ya zama
2: da wahala ya rubuta sa ai tun daga in ba gurasa akwai masa
1: eh haka ne to malam Haruna da fatan yayi amsa sai magana na biyu yace ya san ka sosai kuma kana yabon annabi a cikin yabon nan wanne ne wanda idan kana rerawa da ga kana rangaji kana shauki tunda ka san ko Qur'ani ne sannan da aka dinga karantawa ga gobe suna kada kai saboda dadin Al-Qur'ani suna rawa da kai suna kada kai haka yabon annabi alaihi salam haka zikirin Allah da a ce ai sun sahabbai suna zikiri yazkurunallaha ta'ala madu kana yimi gwaraki shajari yawmar rihi suna zikiri suna rangaji suna kada kai kaman da wanda gani yake kadawa ana iska to kai inji lami mala Haruna yace wani yabo ne in kana yi da ka dinga jin jazba da shauki irin na tsanake
2: gaskiya suna nan sun kai guda biyu zuwa uku saboda duk lokacin majalisi sai na yi su ma akwai dan amina da
0: Dan amina ya manzo Muhammadina da sai mu masifa ta tsanani addu'a ce magani mu roki sarki zahmani addu'a ce magani
1: tarafatan Malam Haruna ya yi wa'annan yabo kuma inda yana sauraron sa ayi da san waken wanda yake gabatarwa bari mu dauki kira na ƙarshe assalamu alaikum
6: assalamu alaikum
1: barka da shigowa wake kan layi
6: yana muku da tsari yana
1: hanyoyi tuma la awwalu shari barka da shigowa a gurguje muna sauraron ka
6: na yi batar ce a lokacina wa a cikin madadi da shi
1: assalamu alaikum ina mika ta'ziya na wa sayyidi yakubu baushi bisa rasuwan mahaifiyansa haka kai
2: haka ne
1: yace sannan kuma yana mika ta'ziya wa matansa Fatima Ayyu Maiduguri bisa rasuwan mahaifinta ita ma to subhana

0: Musulunci ne ya kwato ƴancin mata, yi musu suturar da ba mai irinta, ya hutar da su da aure da zurabauta, amma wata ta fi so ta toza ta kanta mata.
1: Sannan waje Malam Sulaiman Lamiri, kuma ana mashi mai turo saƙo gyara ba a sa hijabi ba ne ashe, to a kame kai ne mata, muna kuma godiya. Masu sauraro daga nan gidan rediyon Bauchi, kuka saurari wannan shiri na zauren shahirai na kusan sa'a guda. A wannan rana mun kasance tare da
2: Yakubu Bauchi, Kalifan Sadisi da Sharifai,
1: sai kuma
2: Lamiri gidan Bare-bare,
1: tare da din shugaban wannan gida da kuma darakta na yaɗa shirye-shirye. Wannan Muktar shi ne ya sada ne da ku a madadin abokin aiki Imrana Galaji. Sunana Abdulrashid Adamu Alfadila, nake ce assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah daga nan BRCQ FM muka saurare shirin zauren sha'irai. Sai Allah Ubangiji ya kai mu makon gobe ran Juma'a da karfe 9:30 na safe za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu aka agogo mai na cewa karfe 10 kuma lokaci yayi da za a ji shirinmu na gaba lafiya uwar jiki.

0: Saboda ya mace tana da ciki ne a bude.
1: Mai sauraro, ka biyo mu domin jin cikakken shirin. Zaka iya bibiyar wannan shiri ta addressinmu na internet a www.brcradiobauchi.org ko ku sauke manhajar BRC Radio Bauchi a Play Store ko App Store.
2: Faiko da sakonku ta cikin shirin lafiya uwar jiki.
3: Tambaya ko shawari a 0800-085-585.
4: Shin lafiya uwar jiki yana inganta lafiyar yara?
5: Za ku iya sauraron shirin ta dandalin Facebook a lafiya uwar jiki BRC.
6: Shirin lafiya uwar jiki yana inganta lafiyar manya.
2: Shirin yana tattaunawa da likitoci,
7: mahukunta kiwon lafiya,
5: ma'aurata
2: da dukkan masu ruwa da tsaki a fannin kiwon lafiya.
8: Lafiya uwar jiki, shirin da ke inganta lafiyar dukkan al'umma.
2: Lafiya uwar jiki,
5: kada ku manta lambar sakonnin ita ce 0800-085-585.
1: Yaki da zazzabin malaria wani mataki ne na inganta kiwon lafiyar al'umma, musamman bangaren da suke da raunin garkuwar jiki, wato kananan yara da mata masu juna biyu. Nauyin kula da lafiyar al'umma ya ɗora akan gwamnatoci da sauran masu ruwa da tsaki ne, wanda tunatarwa ke kan gaba wajen zaɓar da wanda yake da haƙƙin inganta lafiyar al'ummar. Shi yasa gidauniyar Priscilla MFSC, wacce take lura da al'amuran mata, ta kai ziyara wa hukumar yaƙi da tarin fuka, cuta mai karya garkuwar jiki da yaƙi da zazzabin cizon sauro ta jihar Bauchi Bakatuma, domin sanar da gwamnati sakamakon binciken da gidauniyar ta yi, da take bayyana matakin da suke bukata gwamnati ta ɗauka don magance matsalolin da wasu ƙananan hukumomi ke fuskanta game da daƙile zazzabin malaria a zantawarta da wakilinmu, shugabar gidauniyar biyo Dr. Priscilla Okabe MFC. Ta bayyana fatan za a ɗauki matakin da ya dace.
9: Mun kawo nan ziyara a ofishin darakta na malaria a nan Bakatuma, bisa ga supportive supervision visit da muka yi a facility da muke aiki a wannan project da ake kiranta N3 GC7. Ya shekara ɗaya da wani abu da muka fara wannan project ɗin, kuma local government guda 7 wanda ya haɗa da giya da tafa balewa shira zaki da damman Bauchi da tafa balewa duka. Mukan yi ziyaran wa'innan facilities ɗin, asibitoci inda ake attending ART services, ake providing ART services, malaria, HIV, TB da sauransu. Hakan nan domin ziyara ɗin nan mukan tattambi matsalolinsu da suke fuskanta, ko kuma suke wa'innan su clients ɗin suke fuskanta a wa'innan asibitocin. So bisa ga wannan ziyara da aka yi na wannan fata, shi ne muka samu wasu matsaloli. To matsalolin wa'ensu kuma mun ba da shawarwari wanda za a iya magance su a wannan wuraren nasu, wannan local government ɗin. Wasu matsaloli wanda ba za a iya solving ɗinsu a wannan gurin ba, shi ne muka taho da shi a wannan ofishin shi director na malaria a nan Bakatuma.
10: Kamar me ya kunsa wannan abin da kuka taho da shi?
9: Misali, magani na malaria na yara da na adults, musamman ma na yara. A lokacin da muka yi visit ɗin nan, wayansu asibitocin ba su da wannan malaria maganin malaria ɗin, wasu kuma ba su da malaria test kit. Ba da misali, kamar asibiti na tafa balewa sun samu shortage na abin nan malaria treatment, da kuma asibiti na giya ɗin su suna da RTD abin nan shortage na wannan RTD kits. Dan wuri kamar su makarahuta a Katagun, sun reporting din karancin malaria RTD kits suma da kuma gene expert machine to local government irin su Bauchi gida dubu PSCC in particular sun samu sun reporting din malaria test kits suma insufficiency da kuma gene expert machine da gene expert cartridges duka to yalwa da misiliyari sun yi maganan shortage na malaria test kits then shi ne ima ko da shike ba na gwamnati bane amma su ma suna sa mutane sosai sun yi maganan malaria community services nasu wanda su za su so a dan taimaka musu da shi muka encouraging wannan particularly inda ake samu a bada service ga mutane sosai so yawancin challenges da aka samu kenan wannan ka kawo ko kan wannan facilities din na jama'a kuma mashi da rikona malaria nan ka shi fatan mu shine Allah ubangiji ya tanada a cikin basira da za su samu da kuma consultation da za su yi a samu a dan magance wannan issues
10: shi directors din kamar me ya bayyana muku
9: ya yi bayani akan cewa wani lokacin akan samu shortage din nan particularly na kasan yanzu akwai season ai akwai season na ciwon ciwon sauro yawa an fara noma abin nan sauran sun yi yawa to mutane kuma da suke zuwa sun yi yawa so yayi abin nan bayani akan cewa na su yi kokari su ga yadda za su kawo particularly na yara na manya kan yawancin lokacin akwai yawa amma na yara akan samu karancin ba abin mamaki ba ne amma su yi kokari su ga yadda za su kawo supply din kuma ya ce da malaria abin nan drugs din da akan baya free amma aka kula aka ga cewa mutane they are not accountable ma'ana in aka kawo musu kyauta sai su dauka ma masu aikin asibitin su ma yi jarin su da shi kawai to don haka ne aka dawo suna ba su amma kuma yakan zama to kamar in aka sayar da wannan sai amfani da kudin a dan taimaka ma wayansu bangare na asibitocin
10: da karshe wannan sako kike da shi
9: sako na shine director da Allah kadan hanzari kadan kai ku kan nan mai gwamnati su dan ji koke-koken mutane wanda muka kawo daga various local government inda muke aikin project din nan fata na shine a samu a kawo attending to wayannan issues din
1: Dr. Bristila Okafe Mefese shugabar gidauniyar inganta rayuwar mata ta biyo cikin martanin sa kan jawaban da aka gabatar Alhaji Muhammad Isa Bello Daraktan yaki da zazzabin cizon sauro wato malaria na hukumar Bakatuma ya bayyana matakan da za su dauka a hukumance.
11: Wannan ziyara da suka kawo sun kawo mana ne saboda aiki da suke gudanarwa a cikin al'umma ma'ana at community level. Sun zagaya asibitoci a cikin zagayensu sai suka samu wasu matsaloli. Matsalolin nan kuma kashi-kashi. Akwai matsalolin da su kansu sun iya maganin su tare da su da al'umman da suka samu a asibiti da kuma al'umman gari sun hadu sun yi maganin waɗannan ƙananan matsaloli din manya-manyan matsaloli waɗanda ba za su magantu a matakin su ba sai suka nemi su iso zuwa gare mu su kawo mana dan na farko su sanar da mu cewar ga irin matsalolin da yake faruwa na biyu kuma shine mu tattauna da mu da su gabaki daya mu ga wane irin mataki za mu dauka don magance waɗannan matsaloli da suke faruwa wanda daga cikin matsaloli din sun fada a cikin asibitocin da suka je kamar a tafawa balewa da gida dubu da yalwa domiciliary da makara huta duka sun identify cewar akwai damuwa na farko kamar RDT kits da ake kaiwa waɗannan don gwaji ma na zazzabin cizon sauro din baya isarwa kamar saboda an samu karuwar masu ziyarar waɗannan asibitocin sai ya zama abin da ake kaiwa baya gamsarwa baya dauka har izuwa kwanakin da ake da bukata so saboda haka wannan wani abu ne wanda yake da matukar abunan damuwa ko kuma matsala wanda ya kamata a duba shi idan har mutum zai zo asibiti ba a samu an masa kikkiawan gwaji an gane asali menene yake damun sa ba to za a je ne ana bashi maganin wani abu daban ba maganin da yake fama da cutar ba to kaga a karkashin haka da bukatar mu mu shigo mu duba mu ga wani irin gudunmuwa za mu bayar dan a samu saukin wannan al'amari sannan kuma maganin da ake yi din shi ma sai suka zo da shi cewar idan da hali shi ma a duba janibi gwamnati ta san yanda za a yi a dinga taimakawa waɗannan facilities ana kai musu irin waɗannan magunguna din wanda a baya haka ake yi ana kaiwa har asibitoci dan al'umma da suke fitowa daga cikin karkara in an same su da wannan cuta din a take kuma sai a ba su magani din to saboda wasu matsaloli dai sai zamana maganin an canja masa akala daga bayarwa kyauta an mai da shi kuma ya koma cikin DRF wanda kuma a yanzu a haka ake tafi da shi amma ba mu san kuma menene nan gaba za ta yi ba wanda cikin ikon Allah idan Allah ya sa aka samu damar to za a sake kuma dawowa da shi a dinga ba da shi a mataki na kyauta din Allah ya yarda
12: ta bangaren ku kamar wani gudunmawa da kuma
11: to na farko a matsayin su na partners da muke aiki tare da su za mu ba su cikakken gudunmawa na duk inda suka samu kansu suka shiga dan gabatar da aiki ya zamana sun samu karbuwa a gurin waɗannan facilities inda za su je kuma hakan zai samu ne idan muka kira facilities din muka gaya musu cewar akwai existence na su waɗannan partners din to insha Allah na san ba za su samu tirjiya ba kuma za mu ba su dukkan goyen baya da suke da bukata dan aikin da suke yi wajen tallafa ma state din wajen yaki da irin waɗannan cututtuka a cimma nasara dan ita jinya da kake gani ba aikin mutum ɗaya bane hannu ɗaya ba ya daukan jinka inji ba haushe wannan ya rike nan wannan ya rike nan to kamar yadda suka rike wancan bangaren mu ma muka rike wannan bangaren sai aka samu al'umma ma sun rike wani bangare to duka da haka sai mu cincibi jinkan sai mu dora shi akan inda ya kamata da haka ne zamu cimma manufa ga baki ɗaya wanda zai taimaka wa jahar wajen dabbakawa da kuma karewa lafiyar al'umma a mataki na community kenan
12: wani shawari kake da shi gare su
11: shawarin da nake da shi gare su shine na farko su zama na masu hakuri aiki irin wannan aiki ne wanda yake da kalubale da yawa a cikin sa to idan mutum bai kasance mai hakuri ba ba zai iya cimma manufar abin da ya sa a gaba ba na biyu kuma kamar yadda suke da kokari da hazaka ina mai ƙara ba su shawara ina mai ƙara ba su ƙwarin gwiwa su ƙara akan abin da suke da shi su ƙara ganin cewar wannan ma hazaka ce ka ga abu kuma ka nemi ya za a yi a yi maganin wannan abu wanda shine ma makasudin abin da ya kai su din to wannan gaskiyar magana abu ne wanda ya kamata a jinjina musu kuma a ƙara ƙarfafa su don su ƙara ƙaimi wajen gabatar da wannan aiki din
1: Alhaji Muhammad Isa Bello Daraktan yaki da zazzabin malaria na jihar Bauchi yanzu za mu dan saurari wannan kafin mu dawo mu dora
13: sai an garzaya asabati ciwon ciki ma
14: Barka da yamma maman Jamila.
15: A'a, mai adashe kai ne? Da Allah ka yi hakuri jiya ban samu na tura maka kudin adashen nan ba. Wallahi kaina ne ya dame ni da azababben ciwo.
14: Ayya, sannu da fatan dai kin sha magani ko?
15: Kai, ai wallahi ko har na mance. Jamila,
16: na mama.
15: Shiga daki ki dauko min maganin nan nawa.
16: To,
14: sai Jamila, an kusa zama iyaye ikon Allah. Ga ciki fa har ya girma. Ina fata dai amma maman Jamila kun je asibiti don yin register fara zuwa awon ciki.
15: Awon ciki kuma?
14: Kwarai da gaske. Ai yana da muhimmanci idan ta haka ne za a bata kulawa ita da ɗan da ke cikin ta daga cutar zazzabin cizon sauro
15: da Allah bar wannan maganar mai adashi kaga dabbobi ma fa da suke rayuwa a cikin jeji suna haihuwa ba tare da wani taimako ba kaga ni ma ƴar nan tawa haka za ta haihu ba tare da mun je asibiti ba kuma babu abin da zai same ta
14: lallai maman Jamila ke
16: mama ban ga fa maganin ki ba ina ga sai dai a je a siyo miki wani
14: a siyo mata wani dan me yasa ai kawai ki je nan baya ki yanko mata ciyawa ta ci saboda ta samu saukin ciwon kan
16: a mai adashi she ciyawa kuma sai ka ce wata rago
14: eh mana ai tunda har dabbobi suke haifar ƴaƴa ba tare da taimakon asibiti ba ita ma sai a mata irin nasu mu ga yadda za ta kaya
15: lalle mai adashe na gamsu zan ka dauki mijin Jamila yanzu mu tafi asibiti domin yi mata register fara zuwa awon ciki
13: sai an garzaya asibiti albashirin hukuma ta gida
1: Shiri lafiya uwar jiki biyar si Bauta ke sauraro a daidai wannan lokaci. Shirin da ke kokarin inganta lafiyar al'umma. Za ka iya turo da sakon tambaya ko shawari a 0800 85 1 5 65. Za kuma ku iya bibiyar wannan shiri ta adireshin mu na internet a www.brcradiobauchi.org. Kafin wannan waka, an saurari jawaban kungiyar biyo da hukumar Bakatsuna kan kalubale da matakan da za a dauka don yaki da zazzabin malaria a wasu kananan hukumomin jihar Bauchi. Kamar yadda ake kokarin dakile zazzabin malaria da ya fi cutar da kananan yara da mata masu juna biyu, a bangaren ma'aikatar lura da lamuran mata da kananan yara ta jihar Bauchi ta himmatu ne don tabbatar da inganta tsaftar 'yan mata a lokacin al'ada, a yayin da ake bikin nuna muhimmancin tsafta lokacin al'ada ta duniya. Hajiya Hadiza Isa Ahmad, daraktar harkokin mata ta jihar Bauchi, ta bayyana dalilin kudurin ma'aikatar na daukar wannan mataki.
17: Muna so mu ga mata sun tsaya kan kafafunsu, sun zama iyaye na gari. In mace ta zartan tana da sani akan abun da ya shafe ta, ƴaƴanta za su zama mutane na gari.
1: To me yasa wannan batun lafiya na mata musamman haila da tsaftar jikin su ya kuka dauke shi da muhimmanci a wannan ma'aikata? Dan
17: kullum ce sa mu muna godiya wa ita matan gwamnati, shi gwamna kansa da ya ba mu dama muka samu NGOs su da suke aiki a cikin ministry. Muka yi amfani da su wajen wayar da kai, su wayar da kai wajen mata su kula da jikinsu, su kula da rayuwarsu, su kula da yanda za su kula da yayansu. Shi ne yana daga cikin ayyukanmu don cikin Ministry of Women Affairs.
1: Wannan batun al'ada me kiran ke ga al'umma jihar Bauchi?
17: Abinda zan yi magana kan gwamnatin Bauchi shi ne, gaskiya ba abin da zance sai dai godiya ma shi ita honorable commissioner da ita kuma matan gwamna. A ko da yaushe rayuwar ta a kan mata ne. Duk wani abin da za a ce an ci zarafin mace yana zama abu ne na bakin ciki da takaici a rayuwar ta. Kuma muna wayar da kai a cikin karkashin wannan ministry cewa kula da lafiya da jikin mace yana daga cikin ingancin rayuwar ta. Yana daga cikin ingancin rayuwarta in ta kula da lafiyarta.
1: Hajiya Hadiza Isa Ahmad, daraktan harkokin mata ta jihar Bauchi, da take bayyana muhimmancin tsafta ga 'yan mata a yanayin al'ada. Dr. Habiba Hassan, jami'ar kiwon lafiya a gidauniyar Alheri YS, ta yi nuni da matsalolin da rashin tsaftar ka iya jawo wa al'umma.
18: Tsafta na da matuƙar muhimmanci ga kowace rayuwar 'ya mace, ba ma sai lallai lokacin da take al'ada ba. Yana da matuƙar muhimmanci a ce idan 'ya mace tana al'ada ko ba ta al'ada ta kasance cikin tsafta, saboda kare kanta daga cututtuka masu yawa kamar su infection, datti, saboda shi zama da datti a jiki yana iya kawo cututtuka daban-daban ma 'ya mace, saboda 'ya mace tana da jiki ne a buɗe, so she is prone to diseases in akwai datti. So yana da matuƙar muhimmanci idan 'ya mace tana al'ada ta kasance cikin tsafta, ta yi wanka, ta gyara jikinta.
1: Ganin yanzu samu misali idan mace bata kula da tsafta ba a yayin da take al'ada, me ka iya faruwa da ita?
18: So shi jinin al'ada yakan zo ma wasu da dan waruwar haka. So idan mace bata tsaftace jikinta ba, za ka ga na ɗaya ba za ta iya shiga cikin mutane ba, saboda za ta na wari. Shi jini na da wani abu, in ya fi minti awa hudu a jikinka, za ka ji yana fitar da wani wari da ba daɗi. So wannan abin yakan iya saka ta ba za ta je makaranta ba, saboda tana tsoron ta shiga cikin mutane, kar a ji tana wannan warin. Ba za ta saki a cikin ƙawayenta ba, ko da a gida ne ba za ta iya sakewa ba. Sannan in ba ta yi wanka ba, ta iya yiwuwa pad ɗin da take amfani da shi, gotsin man da take amfani da shi ya cika. So kaga zai iya kawo ta bata kayanta so ba za ta iya shiga mutane da wannan ba. Akwai abin da ake cewa drop off school during menses, so wannan zai iya
19: fita daga
18: zuwa makaranta saboda kana period. Wasu saboda wannan dalilin ne, a'a saboda bata yi wanka bane, a'a saboda bata tsafta, wanda zai iya komawa wannan jinin ya iya komawa jikinta, wanda zai iya haifar mata da cututtuka a mahaifa.
1: Dr. Abiba san ɗaya daga cikin manyan abokan hulɗar ma'aikatar al'amuran mata ta jihar Bauchi don tabbatar da tsafta lokacin al'ada ga 'yan mata ita ce ƙungiyar lura da yawan al'umma ta ƙasa da ƙasa, wato PSI a takaice. Ta bakin jami'in shirin a jihar Bauchi, Mr. Jermaine Panshakasin ya buƙaci gwamnatin jihar Bauchi ta zamto sahun gaba wajen tabbatar da dokar kula da tsafta ga 'yan mata lokacin al'ada a guraren taruwar jama'a a faɗin ƙasar nan.
20: Kungiyar mu muna implementing project da ake kira menstruation no wahala, wato al'ada ba matsala bane. So muna kuma partnering da karfafa gwiwan ita ministry na mata, muna building na capacity na adolescent women, muna da community champions da suke daukan orientation communities, kuma muna implementing project din nan a local government guda uku ne. So lallai ba a bada muhimmancin karfi akan issue na al'ada a country ma gabaki daya. So move from the federal ministry to the state ministry gabaki daya, abinda muke yi shine muna aiki da state ministries, the agencies na state, so that idan akwai issue na policy, saboda yawanci saboda ba a bada muhimmanci zaka ga da cewa saboda babu policy, babu dokoki da aka sadar da cewa ga yadda ya kamata da ya kunshi ita al'ada. So one of the things da muke supporting ita ministry na mata a ga da cewa an aiwatar shine policy on menstrual hygiene in the state. Sai kuma muna building na capacity na ministry, sai kuma adolescent champions a community suna wired da kai cewa ita al'adar nan ba wahala ba ce, abu ne da ya kunshi rayuwar mace gabaki daya, so that su san yadda za su kiyaye kansu, su san yadda za su take care of themselves, da kuma yadda in har akwai wani matsala za mun saka referral system a primary health care da za a je a kula da su.
1: Waɗannan ƙananan hukumomi ne guda uku da kace kuna aiki a Bauchi?
20: Muna aiki a Bauchi local government, muna aiki a Katagu, muna aiki a Misau.
1: To yanzu menene kiranka ga al'ummar Bauchi, da kuma me ya kamata a ce gwamnati ta yi don tabbata wannan al'ada ta tsaftar mata a lokacin al'ada ko taimaka musu?
20: A kullum dai duk abu da kaga da cewa ba a saka hankali, ba a jawo hankali a kai sosai, shine kamar yadda na faɗa, babu ita policy da ta backing ko kuma ta supporting wannan abun. Abu da nake kira wa gwamnati shine su gaggauta accepting ko kuma implementing na policy on menstrual hygiene in the state, so that mata za su samu ingantaccen kula, su gaggauta yin dokan nan na policy on menstrual hygiene, so that mata za su samu sake za su ga da cewa su ma saboda wannan al'ada da suke yi ana ba su isasshen kula. Bauchi dai ta yi gaba da approving na pad bank policy, amma ya kamata akwai policy on menstrual hygiene, doka na policy on menstrual hygiene. So muna riding on the pad bank policy ne mu ga da cewa akwai ita doka da ta kunshi ita menstruation ɗin gabaki ɗaya, so da za a ga da cewa duk wani tsari da za a yi na gwamnati za a saka wannan a cikin budget, a cikin activity.
1: Mr. Jermaine Panshakasin, jami'in shirin lura da yawan al'umma na ƙasa da ƙasa reshen jihar Bauchi.

a cikin shirin na yau an ji matsalolin da aka binciko na rashin magance zazzabin malaria a wasu ƙananan hukumomin jihar Bauchi da kuma matakan da gwamnati ke shirin dauka na isar da kayan gwaji da maganin zazzabin malaria. An ji yadda aka buƙaci gwamnatin jihar Bauchi da ta kafa tare da amincewa da dokar kula da tsafta ga 'yan mata lokacin al'ada domin ta zamto sahun gaba a Najeriya. A madadin gidan rediyon Bauchi BRC da ke ɗaukar nauyin kawo maka shirin, ni jagoran shirin Zairi Dauda Bunga ke fatan mu kasance cikin ƙoshin lafiya.

0: To haka ne masu sauraro, da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu. Yana da samun tsoko a bangaren na'ura ne, to kuma muna tura masu sauraro. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam.
1: Azizan da dai sunana Ali Karim ne, mun ga ba shi
0: ko. Ba wanda bai san muryanka ba.
1: Tawa ta tayi.
0: To muna godiya. Dan gane da gasar cin kofin duniya. Kasashen
1: Afirka. Eh, gaskiya ga abubuwa da kake ya da kuma na Afirka da ni sun goge ya ga da kuma yanzu kuma gaskiya. Zagoyan 30 da wani abu da gaskiya suna cikin gaskiya.
0: To menene gyara?
1: To amma gaskiya inda na bari shine a cikin kamar irin Morocco ne gaskiya. Tawari da zuwa kan ta suke gogari na zuwa shi makarki. To yanayin gogari da suke yi gaskiya ma ba su gaskiya sauran su hankali sun tabbata ita ma gaskiya hanyar ta yi hankali ta ba ta mamaki.
0: To muna godiya sosai. Nace muna godiya sosai.
1: Yawwa,
0: gaban Allah kai mu ka sa ku Arsenal da Manu ko? To gaban Allah kai mu akwai wasan magoya bayan kungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal da na Manchester United wanda za a fafata a filin tana da sa'a baka taba bale da kenan cikin garin Bocci da misalin karfe 4. Ana gayyatar kowa da kowa domin kallon wannan wasa. To wannan wasa za mu ce da wasan sada zumunci ne tsakanin magoya baya a wayannan kungiyoyi. Kuma ana gayyatar kowa da kowa domin halaccen wasa. Ana kace Salamu Abdul da Imran fatan alkhairi gare ku. Of Morocco, of Portugal, of Madrid, sako daga Baraza Gololo Abdul Minal. Sai kuma wani sakon da ya shigo da yake cewa ina mika ta'aziyya wa mama ta Fatima a yi mai duguri. To muna godiya baba Chelsea, Allah ubangiji ya ji kan wanda ya rasu. Wani ke ce Salam Abdul da Imran, ina muku fatan alkhairi, Allah ya ba mu sa'a akan United Force yau. Mu of Eagle Attacker, sako daga Ibrahim Indala. To muna godiya Ibrahim Indala da sakon da ka turo. Saura minti kaɗan ya rage mana cikin shirin, watakila za mu ɗauki mutum ɗaya zuwa biyu dangane da abin da yake kana, musamman abin da ya shafi gasar cin kofin duniya na da ake fafata ƙasashen Afirka suna ficewa kaman koransu ake a wannan gasa. Kuma mafi akasari musamman an dubo wasanni guda uku sai an haura minti na 90, wato minti na 80, kusan 86 ake daga minti na 86 ake samun wato nasaran kowace ƙwallayen da suke fitar da ƙasashen Afirka. Kada manta kamar da na faɗa a ƙarshen wannan mako, akwai wasan sada zumunci tsakanin ƙungiyar ƙwallon magoya bayan Manchester United da kuma Arsenal, wasan da za a fafata, oke ba Asabar bane, za a fafata ranar Talata

0: Mai sauraron gidan Radio Mboce a daidai wannan lokaci, barka da warhaka. Barka da sake kasancewa cikin shirin Mazanjiya, wanda yake mai da hankali kan tarihin shugabanni, gudunmawar da suka bayar domin gina ƙasa, ko gwagwarmayar da suka fuskanta yayin fafutukar da dai sauransu, wanda a yau ake alfahari da shi. Tun kafin Najeriya ta samu 'yancin kanta, akwai waɗanda suka yi fafutuka sosai wajen ganin cewa talaka ya fahimci inda aka dosa.
1: Ya fi rubuta waƙoƙi ba na siyasan ba, ya yi waƙoƙi da dama. To abin bakin ciki lokacin da ya rasu, waɗannan waƙoƙi da yawa da kuma rubutunsa, wallahi an rasa.
0: Madalla, a yau shirin Mazanjiya zai kawo maka sabon babi ne na tarihin wani gwarzon shugaba ɗan gwagwarmaya, domin nema wa talaka mafita lokacin da Turawan mulkin mallaka suke ƙasar nan. Wannan kuwa shi ne Malam Sa'adu Zungur Marigayi, aminin Malam Aminu Kano da Sir Abubakar Tabawalewa, Prime Minister Najeriya na farko. An haifi Malam Sa'adu Zungur ne a shekarar 1914 a garin Ganjuwa da ke nan jihar Bauchi, kuma ɗan Imam Muhammad Bello ne shi ne ɗan arewa na farko da ya fara karatun ilimin haɗa magungunan likitanci, wato pharmacy. Haka zalika ƙwararren marubucin littattafai ne da waƙoƙi, wanda ta hanyar hakan ne ya janyo hankalin al'umma ta inda suka gane 'yancinsu da kuma me ake nufi da siyasa. Malam Sa'adu Zungur ya kasance mai juyin juya hali a Najeriya lokacin mulkin mallaka Alhaji Sa'id Hamid Bello, hakimin Zungur, kuma tsohon darakta a ma'aikatan ilimi, ɗaya ne daga cikin makusanta kuma ɗa ga Malam Sa'adu Zungur. Ya bayyana wa shirin Mazanjiya kaɗan daga cikin abubuwan da ya sani na tarihin gwagwarmayar Malam Sa'adu Zungur.
1: Shi Malam Sa'adu ne ɗansa, saboda shi da mahaifina Malam Hamidu ubansu ɗaya 'ya'yan sarkin Zungur Malam Bello, saboda haka shi baffa na Bello. Malam Sa'adu shi ƙarfi Zungur. To shi dai ya rasu 1958, saboda duk mulkin kai da aka yi na 1960 ɗin nan baya nan ya riga ya rasu. To babban gwagwarmayan da ya yi shi ɗan siyasa, shi ya fara kawo siyasa a jihar Arewa baki ɗaya, kuma lokacin suka yi gwagwarmaya har ya samu su Malam Aminu Kano, Malam Yahaya Gusau da shauran 'yan siyasu wanda suka yi gwagwarmaya. To kamar yadda na gaya maka, an yi rubuce-rubuce da yawa a kansa. An rubuta lokacin da ya fara siyasarsa a nan Bauchi, har lokacin da ya tafi Zaria, suka je suka kafa jam'iyyar mutanen Arewa, wanda daga baya ta zama MPC, har kuma daga baya ya zo suka kafa NEPU. Su Malam Aminu Kano a nan ya yi gwagwarmaya, don dai mutane suna gani kuma ba haka ba, shi ne farkon ɗan siyasa wanda ya kawo siyasa Arewa. To a gida siyasarsa kullum ita ce a taimaki talaka, wato bai san ma abin da ake kira wai ko ka ba da wani abu a siyasa, a baka wani abu ko za ka arzikta da siyasa. Duk abin da yake cikin rasa kullum shi ne a kyautata wa talaka, kada ya ga an yi zalunci. To wannan, saboda wannan sai Turawan mulkin mallaka suka tsane shi. To da yake direct babu abin da suka iya da shi, sai suka koma jikin sarakuna, domin a lokacin akwai mulkin NA, Native Authority, wanda yanzu ta zama local government. To sai suka sa man cewa shi yana aibanta sarakuna, saboda haka sai suka su tura sai suka rika zamewa gaba ɗaya suna hada su da manyan sarakuna da manyan ma'aikatan Native Authority.
2: To za mu yi cewa haƙarsa ta cimma ruwa kafin ya far duniya kan manufarsa na ganin cewa wato talaka ɗin ya amfana da abubuwa na gwamnati?
1: Za mu iya faɗin haka. Koda dai an yi mulkin kai baya nan, amma kuma an gama dukkan abubuwan da za a yi domin an tafi maganan tsarin mulkin Najeriya da shi a London, sun tafi tare da Dr. Nnamdi Azikiwe, sun tafi da su a Wolo, duk wannan gwagwarmayan an sha da shi. To amma dai kafin mulkin kan ya tabbata shi bai da rai, amma mulki ya tabbata dai an gama tsarin komai na wani abu da shi da su Abubakar Tafawa Balewa duka, amma kuma an yi mulkin kan bai da rai.
2: Ya fito daga tsatsan malaman makarantar malaman Islamiyya ko kuma cin malaman addini, kuma sai gashi yana gwagwarmaya da yan boko. Ya gwagwarmayar neman ilimi sai kasance?
1: Wallahi ya fito daga gida na malam tazance, don ubansa babban malami ne, kuma shi kansa ya zama malami ne na Arabiya, amma sai bokon ya zo ya danne wannan almadiransa. Ayya malami ne tangare ne, ya san dukkan abubuwa na game da addinin musulunci, duk waɗannan littattafai ya karanta, domin kafin ya mutu ma sai da ya rubuta wani littafi da ka wanda ake kiransa Shatibi, yana kwanciya asibiti ma ya rubuta shi. Yana da ilimi mai zurfi na Arabiya, amma wannan gwagwarmaya nasa da bokon da ya yi tun zamanin Barewa College har ya zo ya tafi Yaba College har ya zo ya kare, to wannan sha'anin bokon shi ne ya danne maganan almajirancin.
0: Kowane tsari ya bi yayin da yake gwagwarmayar nan na nema wa talaka 'yancinsa kafin na bawa Najeriya 'yancin kanta. Sarkin Zungur Malam Sa'idu Abdulhamid ya ba da ansa kamar haka.
1: Ya nuna wa talakawa cewa bin haƙƙin na wajibi ne a wajensu, ko da abin bai tabbata a kansu ba, 'ya'yansu da jikokinsu za su

lokacin da ya rasu waɗannan waƙoƙi da yawa da kuma rubutunsa wallahi a rasa hanyoyi daban-daban. Lokacin da akwai wata hukuma da can wanda aka buɗe jihar Arewa ana kiranta NOLA, Northern Nigerian Network, wani abu da NORDA, to ita lokacin tana buga littattafai da dama har ma ta ƙare a kowane lardi ana buga. Misali a nan Mogoci muna da Zumunta, a Kano ana da Sodangi, a ina ana, to lokacin da Allah ya masa rasuwa muna da wanda yake kula da shi a NOLA shi ne Sarki Yara Salihu Bawa. To a lokacin ya tsaye littattafan nan ya je za a bubbuga su a watsa su rubuce-rubuce masu adu wanda muka sani da wanda ba mu sani. To amma abin bakin ciki tafiyan waɗannan littattafan nan har yanzu ba mu samu ba. To a cikin littattafan ne wanda bayan Arewa Mulukiya ya yi maraba da soja, ya yi waƙan ƴan bid'a na siyasa, kuma bayan ya yi na raƙiya wacce ya ƙare da ra-ra-ra yana kiranta ya rabbi ka fidda Arewa cikin mulkin fituna da kisan garari, to wannan ya yi kamar maida amsa ne da waɗansu abokan hamayyarsa na siyasa a lokacin suka masa. Yana da waƙoƙi da yawa domin lokacin da ake yakin Hitler nan ne ya yi waƙarsa ta maraba da soja. Kai maraba da soja malam, ‘yan Afirka ta yamma kullum zo abokan baka jumlar matsalar kwazo ta Jamusa ta Jarumawa. To wannan waƙa an ɗaiɗaita ta, ba ma da yake da babu rubutun mai yawa ba, amma har yanzu ana samun tashin labarai.

0: koya tara ya bamu mu je mu sayar da shi mai masa awo
1: ma'aikatan musulunan
0: bai taba damuwa da wani dan adam ya bashi wani kuɗi ko dan wani ya biya bukatarsa ba kuma hatta gida bai gina gida ba ya rasu adadinsa guda ɗaya wanda muke kira kudu waje saboda ba ma a ciki ne ba wanda suke nan guda ɗaya a cikin ba a cikin muna kiransa wai kudu waje ta waje haka ne to kuma har yanzu Allah bai kore masa bai haihu ba har Allah ya sa ya gama zaman duniya bai haihu ba mu ne 'ya'yan nasa mu ne yake aikan mu mu je mu masa wannan mu masa wannan mu masa wannan wannan duka bai dame shi ba
2: suwaye na kusa kusa da shi a nan jihar Bauchi kamar yadda ka sani waɗanda suka gudanar da gwagwarmaya ne
0: waɗanda suke suka yi gwagwarmaya da shi to waɗanda suka yi gwagwarmaya da shi dukansu ba su da rai yanzu gaskiya waɗanda aka yi gwagwarmaya da su irin akwai su Alhaji Baban Tauko su magajin gari Garban Aminu su Umaru Launi su Hassan Kosaishe su duka waɗannan yanzu ba su da rai saboda shekarun ya ɗan yi nisa sai dai 'ya'yansu da jikokinsu don har malam

0: yawanci abokan marasa arziki ko ma bayan jihar Bauchi bane. Me ya faru haka?
1: Eh da akwai wato wannan ya fara ne tun zaman sa a Barewa College. Da suka yi Barewa College kasan majiran duka na Northern Nigerian Government ne duka wato yan jihohin arewa to sai suka saba da mutane da yawa Kanawa da Katsinawa da shauran da yi wurare amma ba kaman Kano to kuma lokacin da aka je aka ya tafi college a Yaba kuma wanda bai sake komawa ba suka yi karatu da su Dr. Okfara da shauransu to da ya dawo gida sai ya je School of Hygiene yana malami a Kano to wannan zamansa a wannan makaranta School of Hygiene sai suka saba da mutanen Kano kwarai da gaske suka saba nan ne ma suka saba da su Aminu Kano lokacin kuma an zo an bude neku sai ya sama ya shahara ko yanzu ina gaya maka shahararsa a Kano ta fita garin haihuwarsa nan Bauchi
2: ganin cewa lokaci ya canja a yanzu haka kana ganin cewar akwai wanda ya dauko tsari irin na Malam Sa'adu Zungur sarkin Zungur Alhaji Sa'id Hamid Bello ya ba da ansa
1: eto gaskiya wannan ya zama abin da ya ni ma na kan zauna in yi tunani akwai ita siyasar mu yadda muke gani da siyasa ce ta aqida idan mutum yana kanta to ba za ka taba juya shi da kanta ba mun sani akwai lokacin da aka yi irin su Adamu Dan North wani yaro ne sarki yaki ne a lokacin bai da komai amma ba za ka taba bashi ko nawa ne a ce ya canza daga aqidansa daga Nefo ya koma MPC ba a lokacin to akwai su to aqida siyasar ta da ta saba da yanzu yanzu ne sai ya zama kaman wani ma abin fahari ne kana cikin wannan jam'iyya kana jam'iyya A gobe ka koma B jam'iyya kan kai a B koma C to a zamanin su wasa da babu haka duk abin da za ka yi duk talaucin da za ka yi sai ka gwammace dai kana nan na jam'iyyarka a yi zagi a yi ɗauri a yi duka duk mutane ba su ta fi shiga kan aƙidarsu to saɓanin jam'iyyoyin da kenan ko 'yan jam'iyyun da na yanzu
0: ne ne ki bata wa ko kuma idan aka yi ran Malam Sa'adu ko kai ran sai kan baci
1: eh to babban abin da ran sai kan baci wallahi shine aka zalunci talaka wato anan ma sai ka rasa waye abokinsa don yanzu misali a jam'iyyar da aka yi gugurmaya da su guda biyu ne a yi MPC da NEPO to idan yana tare da NEPO sai aka wannan kuma yana MPC to kasan tun da abokan hamayya ne za mu ce ba gaba ba da an zalunci dan MPC wallahi in ya gudo ya zo wata masu adu sai ya tsaya duk iyakan taimakon da zai masa sai ya masa saboda haka shi ba da wani abokin gaba inda suka fi gaba da shi su ne turawan mulkin mallaka saboda don me zai faɗakar da mutane su san me ake ciki wani lokaci ana aikin NA a wannan gareji yanzu da wanda muke kira yanzu tashan masu to duk da lokacin a wurin ake creative authority menene workshop nasu to saboda Malam Sa'adu yakan zo ya tsaya da mutane suna ta taɗi suna taɗi siyasa sai aka rubuta wani katon signboard aka rubuta ba a yarda wani mutum ya shiga nan ba in ya kaza kaza to shi kullum zaman sa ya talaka kuma yana da wata baiwa da Allah ya bashi idan yana zaune da mutum kana sauraron taƙinsa wallahi sai ka mance da yunwa da kishewa awoyi za ku yi ka rabu da shi ba wannan kuma wata baiwa ce da Allah ya bashi
2: Hakimin Zungur Alhaji Sa'id Hamid Bello makusanci kuma ɗa ga marigayi Malam Sa'adu Zungur ke bayyana kaɗan daga cikin abubuwan da ya sani na gwagwarmayar marigayi Malam Sa'ad Nungur domin cigaban kasa. A shiri na gaba za mu daura. A madadin gidan rediyon Bauchi BRC, naku a kullun Umar Faruk Musa da na shirya na gabatar ke cewar mu haɗu a shiri na gaba.

0: Madila mai sauraro kana tare da Gear City FM kan mita 94.6 kuma yanzu muna cikin wato zangonan na wakokin Islamiya kuma za mu ci gaba da lura da kai daga yanzu zuwa misalin karfe 1 saura kwata da fatan mai sauraro zai ci gaba da kasancewa tare da Gear City FM kan mita 94.6 yanzu bari mu gayyato Umaru Gwandu da wakokinsa ta Islamiya.
1: Halin da manyan saraki da warwata bayi da manyan dawaki tana rinjita wa gidan marzuki ta mai da tsiyana ya su koma wa kanki ka damra da ɗaya ba su yi wa samuwa halina ta hina ta koma ta roke tana irke tsanye ta san mai shi bushe halin ta kafawa ta koma ta kwace akwai ta ta ƙuna wajen garwa ce faɗanta tana samu sun ji ruwa yayin faɗa ma halinta na ƙasi daɗaɗun ka lura ka zan mai ƙiyasi nufarta da kowa ta sami shi na ƙasi ta ba ba ɗaukan mutum haukar asi sai sai ki faɗi ga ƙarmamuwa tana karsuwa don ta koma ta wace tana yin bago a yi kuzi ta kwance tana walƙiya a gani don a race sai an kusace ta sai kuma ta roce daɗa ta sakan ma mutum demuwa tana irke dotti da ya fara haiba ta rade shi domin ta kawai ga turba tana yi miki ruɗi da samun muhibba fasaucin ta ko ka ga ya bada yi ba kiya zamba anna na ba karuwa tana sa hasumi a tadda hayaki tana sa mutum mai muhibba samaki takan ɗauki huntu ta sami saki manyan birane ta kan kai mayaki yakin ta ya fi gaban unguwa ya in faɗa ma halinta na gishi ta kan so mutum da nuwakko ta barci su tana kwanci sai an kusa to ta tashi ta kan dan mutum da gidansu da kai su gawansu ta isa cikin yan uwa tana ilke mallan ta sami shinguli ta kan jingine su don ta ga hali ta sami shingurura ki don ki maili ta ce miki girma da samun kakuli idan ka bi ta yanki kina samuwa idan ta ita ya

nama ya ta da ke ko ka tambani son karuwa tace miki mallam halam baka fanni da yasa kana kin zaman ka gare ni gari da gari aka zo a bise ni ko zamun soji ya kwantare ni wanda na hida ban kyaluwa akwai da baiwa kwarai don ka ji ta ina da halin sajida kin ta iyalin mutum kowa ne ki wadata ni kan daula lura a zamna a huta ina mai da kango wurin taruwa aboki taho in faɗi ka fahimta ka lura waɗata ka san gaskiya ta ina son ka zan karɓowa ka yauta ka duba hawan nan na jajen sarauta ka san kuddike ni ina ƙaruwa ita mata tsaya ba ni son butanu ayubban ki mun san su mun su zamanu mai son ki duk ki kan yi ma rauni mutum da gani ne yomi one ki bar ki ido na fulatin ruwa da ɗaya wanda ya fi kiji ya ɓaki ta hakikata na fi hali ya mugunta koyi an duki da ke ya talauta kuddu kofofin ki ba ki wadata ki zanna dawa man cikin matsuwa baƙar tsohuwa mai aminci da kista akwai ki da danke akwai ki da jefa kina fa mutum halin nan na kafa akan tashi alheri kisa kuma a fasa ayyuban ki tun kujili da ruwa wa kannin bahira mai ta bi fahamin wa kannin shaja رميت بفم وكم من لهيك رميت بدم وكم من قبي قتلت بدم ألم سوده بكسور الهوى فيا من له نور الله قلبا نظرت بحالك لو أنا هبا شهرت بأنك كنت أريبا ألم سوده بك زرت أبيبا وأنت بخير بلا مطوى وقال لها أصب الله منك ولا أنت مني ولا أنا منك وليس لنا حاجة من لدنك ومن أيد حتى أهل أنك وأنت بخير بلا من دواتك منك لابد أنا شايدة hakan babu mutum gare ka hakika a dinga cikin zamano sun ga halkan zamana fito maka garban wutar muradin mu ya yi wuyar samuwa aboki ya in faɗa maka lura akwai ka da tarko ƙwarai na hatura ƙware ko kaɗan kakkayar da fusara ko yarda ya bi mata ta dubara ya kama dajin da babu ruwa waɗansu maza ta kace su da hila kace kakku yarda ku zamba ta gulla ta kan zambi zuci a ɗora kwasulla idan ta ita shi da jin zuci illa ta yi wa miki raunin da ba ramuwa ta kan ɗau masoyinta nefa ta jefa ki faɗi ki zabura hal kuma ya dafa gabar duk da yamma ya zo babu kowa ta jaye da ba ta na yi miki kikifa ta ce miki kafa da tozon ruwa aboki ya in faɗa ma hakika ka lura waɗata ka san babu shakka akwai ta da jakan bugawa ta tirka tana aza kayan ta dole su ɗauka tana yi musu ruɗi da kozin ruwa tunana gullin ki ba shi da gaba wawa ka bi aƙiji sai ki raɓa ko taimaka toshi sai ko ku saɓa koyar da yadda ta hassun ka taɓa ya kama hanyar da dogo alhamdulillahi rabbil alamin amu gode farki yalla don kyauta ta fa'ida ta ise mu dumai mu zan kaya bonasa mu rike salati da annabi mu da sallama Allah ya sahabba ne da ma su biya ta sadaka zan bayyana al'amuran shayhu ka kujiya da an kai can da zamani na ta Usman gode ta yi hujjalla ubangiji ya ba mu shi na sadun jin kai nasa ya hidda mumin nai bata da duhu zama ya haskaka muna kau da annuri nasa kusani fa ya yi kira na addini da gel haddora haskan faru don himma ta fa ya birkito kuma ya arewa kina kira har ya adam duka sun ka karfi kira nasa ya dawayo ruga da gel kuma ya tafi wajen kuwara da ɗakina wa'azi nasa jama'an musulmi sun ka karɓa ko ina na gabar na yamma duka da alfarma ta sa ya kada al'adu
du da didi o idu ka ya bai da sunna mai ya hanya ta sa Allah shi daukaci al'amura na shi su haka nan musulmi ma su kautan yona fa ya ce maza su yi makuna da kwaruruwa haka nan ta kuba kun ji a horo na fa haka nan dawaki ko a damra fa'aniya na shirin jahadiya faɗi ga faɗi na sa yayo takardu ko ina ga garuruwa a sanar da kowa masu jin magana ta sa ai kaurawun na haka za da tsamar ciki kowa shi zan bi fa'aniya da shiri na fa sannan a ludan jeto ya ta yi can gudu mamudu gurgan sun ka gyara gida na sa sannan a gaji ko ya taho kuma kungiya ya ɗauki kayan shehu da takwai na sa da goma sha biyu na watan ko ba wani shehun mu ya yi hijira muna amna ta fara alhamis hanya kwarin gero da ɗa haɗan ba har kalmado ya bi da bi na sa farka jinin ya kwana su da ruwa wuri gudu jalla ya jefe da kawo jama'a ta fa faru akwai shiga majalisa ta kungiya nan karkashi ne an kayo cafa da sarar shehu hakan shi da dangi ne duka kowa hakikan sun sani tanyo na sa shehun mu ya yi sarakuna ga garuruwa dan jaito sarkin yaƙi na mutume na sa alƙali sau haka nan da sarkin yaradu ya yi su don su tsare shari'o'i na sa kabi ta yi kai ɗaya duk da tanyon shehu kaumoyi da ya daka shi da dangogi na sa mamman yi ƙila don na kalli ya shi kawa tanyon jihadi lokacin cafa ta sa yaƙi biyan na shehu ya yi hakikatan gudu masu kau nasara da albarka ta sa da ɗayun fa ya yi taron fa zaizai ko ina gudu ya tare ya birkito da hushi na sa an ka korai shi da yaƙi na duka lishidi da waki an ka ce su gudu na sa haka tambari har duddale ma haka za duka an ka kai su ga shehu don nasara ta fa har duda ta kalmi ta kobi na duka har goro an ka ife ana kwafa ta fa kwata can ga munna haɗe sun yi baƙin ciki ba su koma ilke mai da ɗaruga ta sayar taki nan ya kwana malba kuwa ka ke gungun je inna mai galoji da kai na sa kauro ku har dinjaɗi har fifa watan jareɓi har da magalci kausur ba ta sa har can bagarawa da cikin hakikatan manuri ya bi da gaskiyar jama'a ta sa haka sun luɓa nufa dangi ne duka sun sanyi shehu ga tsaye da al'amari na sayar tashi nan da ɗaya zamanai sakwato farkon da an ka kira ɓadun ga faɗi na sa ɗan je da ko haka nan ka zago dawa duk daɗa an ka wace rima don horo na sayar tashi da ɗaya zaman maka ɗa ka za da kiraru nan yabba da yaƙi kungiya ƙwazo na sa gobir daɗa kuma an ka komo lafiya na moce ya rasu mungiya mutume na sama ne an ka kai mata sha na yaƙi mamadi ya san shahada nan da nan da isa ta saman man tukuru da adali nan hijira su daga muka da shehu da ɗa suna murna ta sa da ɗa kuma sun ilke shi tsuntsuwa an ka ce nan jalla ya gwada yan adam iko na saliman muhammadu san bufada resuwa sun san shahada can garin tanyo na sa haka zai ji iko duk da ɗan faru kudu la dan kaza na dumama mallan mai na da yawa hakikan masu har da an ka ce qur'anu dalibai cikin jama'a ta fa sausai da daya kan al'umma zama ya gan hukuncin jalladin girma na sadada ye zaman nan baura kowa ya san ta an ka dora hari da kaukarfi na sa sai huye wace na zamfara mun ji abi ko ba sun kai do da don tsoro na sa wajen da bai ji ba an ka wace ko ina ga zamanin remuwa kun ji ya nasara ta tashi nan da ɗaya zaman sabon gari jama'an musulmi mun ka ƙaru da so na sa na an ka samu na moda ya zaka fi kawa ya sanyi sai kwaki ka don beke na sa daga nan da ɗaya ba ƙane na yi bayar ya ki zuwa ka biya yi na fara don na sa ga garuruwa har ya ci kau birnin ka bi da ɗaho jiya gudu dole don tsoro na sa an ɗauki kaya duk da kau zinariya an ɗau azurfa mai yawa ga gudu na sama dalla bayar ya yi tanyo mai yawa hakan ga shehu zuwa ga fin horo na sa ga faɗin sani haka nan nizami su duka ya yi su kowa ya sani tanyo na sa Allah ki gafarta ma bayar fari ta ra'ar kiyama hal mu samu gani na sa Allah ki ba shi farin ciki don taimakon nan wanda ya yi ga shehu shi awwa na
kasa ga zuwa misali ne a Haruna can sanin da yayi zuwa ga Musa kane na fada maha sada ba ku samu iko ko ka dan gilma mai hu da ya tsaya ga tsaro na fa nan ka ba Umaru na dalla da can tuta shi zo ka tina da ka horo na da alhaji su ya ce sun karbi ka horon da sun kaji sun ka san na salata fa jama'a gaba duka sun ka ta da anniya sanyo ga addini jihadi don na jama'a ta can kan sun ka ta ci hakikatan sanyo da da'ar walli ya gudu ya kafa ya dawo yo birni da kuma ya taho halaka watana gurun gurun gadari na fa mallan jamu dan zabuwa fada tahiru mallan jibir duka sun taho tanyo na fa mallan baka tina yawa gare su hakikatan sun kai makafin karbe ka horo na fa ya tashi nan ya kwana can ko bukun bun kafa sadawa falam hanya ta daga zura margai ba gida ya kwana can har gwandura bin samu ko turba ta sa dada nan masoyi ne da ya soyar da tun ko ma an ka taho da labari na fa mai jin kai na har mutane sun sani ya dan amini sai hushi mutume na fa Umaru mu alkamu hakikan sai jama'a musulmi sun sano su ba ta fa dada al'amal kuma yayi girma sai hushi har yayi wa abu ga yan uwa da rashi na fa sha'ban da tacci ka sai huye shi ga gwandu har ramalan har sallah da tutoti na dada albina sun ka taru abun gulu hatta boye kai an ka kore alwasa jama'a da tsanan sai wa Muhammad ya san shahada tan barin tanyo na fa na har samari masu yaji an kace zago har da daduwa har je doga mo na fa nan lokacin nan dun mutane sun gudu shi ya tsaya don sun sano hali na fa har an ka komo gwandu na abun gulu ruba da koro an ka sa su ciki na fa har sun ka motsa kan zamin su tina faɗin kiwon maza shaitan tina ruɗi na fa Allahu ya karya shi sarki shi kai domin karamar shehu don na salata banan jarraba sassan musulmi ko ina ta masassara jama'a suna roƙo na fati addu'a Allah ki ba su falahiya ni ce ma uku da gwalmadon rahama ta sanan shehu ya yi masassara har ya adam duka sun ka tsorata zama suna tsamna ta fa Allahu ko ya jin da alheri kuma ga uban musulmin shehu don jin kai na sa ya yi da yaƙi nan zuwa gobir kuma bai bar mutum na kwarai hakika zuwa na sa baitin fa yaƙin nan na fata gude hayyati alkala don na salata sa sannan da tsazan zau fa mallan Musa ko shi an ka ba tuta da yace sa ta sa haka borno gudir zaki modi da dan gwani Musaru ya fa sarauta don tanyo na sa an ba Sulaiman sarauta can Kano in ha tsi ko daura don da ta sa ya fu bauchi da an ka ki ta ki ka tan shi an ka ba wallahi don himma ta sa haka Adam abube yaro hakikatan kowa da da an bahu tan halzi na falar lima ko haka nan da shi da dagin sa duk an bahu su ko kowane da rabo na fa haka tambo dan a shafa da ya tanye kusan kando to shi ko an ka ba shi rabo na da daya raba ya ba kane ne yamma duk wajen gaba ko bello ya ba dana ka kuma gwandu liman zangi shi ko ya rasu ko ranga ko haka nan cikin jama'a ta fa ya tashi nan da tayi zaman sifa wa ko tamkin nan ima mun ka karu da harun zan tamkin nan ima mun ka karu zamana fa na an ka tsai da raka hukunci ko ina hakanan shari'a babu mai girma masannuhe hasangwai haddud da yarba da barguzu can yamma ko kowa shina tsoro na fa nasara da ta tafadu ko wace nahiya ilo ta na sarkin wari an ka ishe masa jama'a da ta kira na addin ta taho da arewa yamma gabar da hombina don na tabban hakikan ta ne yayi ta munjiya fikira da su biyo don ya bunni mata fa da daya kirin zakuwa gari ne sakwato ya tashi ya zaka an ka jara gidana ra'atanin na sai ku ya shiga sakwato duka shekara biyu yayi nan ga zamana fa da daya riga ya watan jimada ahiri an ce wa uku garai ana bege na sa tun ta na farkon shekara wa azi shi kai dun mai basira ya fa nono ni na Allah shi gafarta shi karfe mu da shi firdausi mu roƙa da alhorma ta fa da al'amura sun kai

0: so na fara tsana sa da daya ya koki da gobe zan fara da kabi da kowace na ya gaba ta sa da daya annabi babu shakka da adam jama'a da dan ba su don jin kaina sa daulun mutane har talaka duka haka nan zumai jama'a hukunci hali na sa an sanya na iban da an kai mun jiya da daya hukuncin gaskiya ga gari na sa ya sai dawaki don jariya kaza garki ta kuba ya raba mazumai na sa kuma ya yi birane ya yi yakuka kawa haka nan masallatai cikin birni na sa ya wuri littafai umuru da yake hudu haka tibbuko haka nan hadisan majalisa ya tsaye da kan hukumi suna yin wazudu jama'a su koma wani cikin horo na sa makara da ɗaya sau daidai ko ina da garuruwa kuma kungiya kwazo na sa wasu gangi an ka aje su wasu hakika tantan kurmi ko zai ta na gobir ɗa na sa da ɗaya ya ci yau nan watanni har bakwai don murna ra'adi bi alhabir kuwa ta fa Allah ki gafar sa ya sarce mu.
1: Madalla wa kushin islamiyya aka saurara daga nan biyar ta su FM kan mita 94.6. Ta fatan ne sauraro ka ji daɗin kasancewa tare da mu. Nan ba da jimawa ba mai sauraro za mu dai kara kin wasu labarai domin muka labaran duniya.

0: kamfanin Mr. Simon Omole ya ce wajibi ne Najeriya ta matsa daga kan tsarin tsara kudurori kawai zuwa kan aiwatar da aikace-aikacen raya tattalin arziki ta hanyar amfani da hada-hadar jiragen ruwa yadda ya dace. Alhaji Dangote ya ce sanya jari yan kasuwa yana da matukar muhimmanci wajen bankado damarmakin da ake da su a bangalorin tasoshin jiragen ruwa da kamun kifi, fitar da kayayyaki ta jiragen ruwa zuwa kasashen waje, samar da makamashi mara hayaki da yawon bude ido. Dangote ya kira ga gwamnati da ta karfafa haɗin gwiwa tsakaninta da yan kasuwa da zamanantar da kayayyakin aikin tasoshin jiragen ruwa, aiwatar da ƙuduri ba tare da samun saiko ba, bunƙasa masana'antun da ke kusa da teku da ƙara sanya kuɗaɗe a fannin kamun kifi don samar da ayyukan yi ga jama'ar ƙasa. Shayar da jariri nonon uwa zalla na tsawon watanni shida na farkon rayuwarsa da rigakafi suna da matuƙar fa'ida ga shi jaririn da mahaifiyarsa. A kodayaushe mu riƙa bin shawarwarin ƙwararrun likitoci domin samun lafiyayyar al'umma. Labaran suna zuwa muku ne daga nan gidan rediyon Bauchi DRC. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya janyo ambaliyar ruwa mai matuƙar hatsari a ƙasashen da suke da iyaka da teku, ciki har da ƙasar Ivory Coast, Ghana da ƙasar Benin. Mai magana da yawun gwamnatin ƙasar Ivory Coast ya ce ambaliyar ruwa ta yi sanadiyar mutuwar mutane 9 daga saukar damana a watan Mayu zuwa yanzu, a yayin da rahotanni suka ce ambaliyar ta sababa mutuwar mutane 12 a ƙasar Ghana a farkon wannan mako da muke ciki. Kana kuma an samu ambaliyar ruwa a ƙasar Benin kodayake ba a samu rahoton hasarar rai ba. Ofishin kula da lamuran ayyukan jinƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce mutane kusan miliyan 700,500 ne suke fuskantar barazanar ambaliyar ruwa. Ana ne ci gaba da sa ran ganin mamakon ruwan sama a ƙasashen gabar teku da ake kira da Gulf of Guinea. Masu aikin ceto sun cimma nasarar bankaɗo wani ɗan ƙaramin yaro ɗan shekaru 3 da haihuwa daga ƙarƙashin wani gini da ya faɗi bayan kwanaki 6 da aukuwar girgizar ƙasa a ƙasar Venezuela. Girgizar ta auku ne a arewacin ƙasar, kuma har yanzu dubban mutane ne suka kasance ba su da wata cikakkiyar mafaka sakamakon faɗuwar gine-gine da aka samu ta dalilin girgizar ƙasar. Sai dai kuma hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya daban-daban tare da haɗin gwiwar hukumomin ba da agaji na ƙasar Venezuela suna ta ƙoƙari wajen taimakawa mutanen da al'amarin ya shafa ta fuskoki daban-daban. A jimlace dai, girgizar ƙasar ta lalata gine-gine har guda 1,000, ciki har da asibitoci da makarantu sama da 400 da cibiyoyin samar da ruwan sha. A wannan talata da ta shike ne, hukumar UNICEF ta aike da tan 47 na kayayyakin tallafi zuwa ƙasar ta Venezuela, bayan wasu kayayyakin tallafin da aka samu daga ƙasar Panama, wanda idan aka hada za a iya taimakawa ƙananan yara 100,000 da iyalansu. Ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Turai wato EU ita ce ta taimaka wajen kai kayayyakin waɗanda suka hada da na karɓar haihuwa, kula da lafiyar jarirai, magunguna da na hana ɓarkewar cututtuka da na tsaftace ruwa da sauransu. Hukumar UNICEF ta ce akwai ƙananan yara kimanin 680,000 da ke buƙatar taimako a jihohin 6 da girgizar ƙasar ta shafa, wadda ta kasance mafi muni da ƙasar Venezuela ta gani a cikin shekaru 100 da suka shuɗe. Hukumar UNICEF ta yi kiyasin kashe dala miliyan 52 wajen gudanar da ayyukan jinƙai na gaggawa saboda faruwar wannan girgizar ƙasa. Kuma sauraro duka tafi magashin labaran duniya kenan daidai wannan lokaci, sai dai kafin sallama da ku ga maimaicin Kano. Mun faɗa muku cewar Majalisar Inganta Fitar Kayayyaki zuwa ƙasashen ƙetare ta Najeriya ta yi kira ga manoma da su sanya kuɗaɗe sosai cikin harkar nomawa da kasuwancin waken soya domin bunƙasa tattalin arzikin Najeriya. Kana mashaida muku cewar mutane sama da 70 ne suka mutu ta dalilin ambaliyar ruwa, a yayin da wasu kimanin miliyan 700 ke fuskantar barazanar ambaliyar ruwa a wasu kasashen yammacin Afirka a wannan damana da muke ciki. Masu sauraro, ƙarshen labaran duniya kenan, sai an jima.
1: Dukkan al'umma daga shekaru 18 a tabbatar an karɓi katin zaɓe. Jinin hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ke ci gaba da gudanar da aikin rijistar katin zaɓe. Dama ce ga waɗanda suka kai minzalin shekaru 18 hanzarta zuwa domin a yi rijistar. Haka kuma waɗanda katin su ya salwanta akwai damar yin wata. Misalika waɗanda suka canza wurin zama. Hukumar zaɓe ta fara rijistar kuma za a kammala a ranar 30 ga watan Agustan 2026. Ku je ganin rijista a yau, ba sai gobe ba, domin muhimmiyar dama ce gare ku. Ƙuri'arka, ƴancinka. Katin zaɓe shaida ce ta ɗan ƙasa na gari, kuma ana buƙatar ganin katin a yayin wasu hidindimun ƙasa daban-daban. Don haka kada a bar ku a baya. Ku je hedkwatar ƙaramar hukumar zaɓe da ke yankin ƙaramar hukumar ku. Kada zaman layi ko dogon jira ya zama dalilin nuna kasala. Ku je a yi da ku. Wannan saƙo ne daga kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa na jihar, Honorable Usman Shehu.
2: Ya ku masu ciniki, albishirinku gasar Maggi Chicken Flavor ya sake dawowa.
3: A sayi Maggi Chicken mai dunƙule biyu ƙwaya 50, a samu garaɓatar guda 10 a kyauta.
2: Tabbas haka ne, idan kuma guda 10 aka saya, to za a samu garaɓatar guda 4 a kyauta.
3: Wato ƙarin ɗanɗano mai armashi, ƙarin nishaɗi, tare da more kuɗinka yadda ya kamata.
2: Karɓa ku yadda a bar ku a baya. A hanzarta ma za a je shago mafi kusa domin sayen paketin ƙunshin gasar Maggi Chicken Flavor kafin ya ƙare. Da ni da Maggi, haɗuwa mai armashi.
4: Yayin da gwamnatin jihar Bauchi ƙarƙashin jagorancin mai girma gwamna Senator Dr. Bala Muhammad Abdul Qadir COL ƙauren daular Usmaniya ta yi mutu wajen bunƙasa kiwon lafiya, ma'aikatar lafiya da walwalar jama'a ta jiha ta gano wasu ɓata garin jami'an kiwon lafiya da ke amfani da ƙananan asibitoci ko chemist wajen ƙarin jini ko karɓar jini don gudumawa da bai samu tantancewa daga ƙwararru ba. Tabbas gwamnati ba za ta zuba ido tana kallon ɓata gari na ɗibar jini ko ƙarinsa ga marasa lafiya barkatai ba tare da sahalewa ba, musamman a wuraren da babu ƙwararre kuma amintaccen likita da ya samu shaidar yin wannan. Don haka idan aka kama ƙananan asibitoci ko ɗakin shan magani ko wani keɓantaccen waje ana wannan mummunan ɓarna, doka za ta yi aikinta. Kafin a yi ƙarin jini sai an samu sahalewar likita mai cikakkiyar ƙwarewa don bin matakai na tacewa, tantancewa da kuma sanin ainihin lafiyar jini tare da dacewarsa ga mara lafiya. In kunne ya ji ya yi amfani da abin da ya ji gangar jikin ta tsira. Wannan saƙo ne daga kwamishina a ma'aikatar kula da lafiya da walwalar jama'a ta jihar Bauchi, Dr. Sani Muhammad Damba.
5: Toshe magudanar ruwa da shara da gini a kan magudanar ruwa mummunar ɗabi'a ce.
6: Ɗabi'ar zubar da shara da gini a magudanar ruwa kan haddasa asarar dukiya da janyo cututtuka.
5: Gini a magudanar ruwa ko zubar da shara yakan janyo ambaliyar ruwa da ka iya rusa gidajen al'umma, asarar rayuka da ɓarkewar annobar kwalara.
6: Mutum abin koyi a cikin al'umma shi ne mai mutunci da sanin ya kamata.
5: Mu zubar da shara da yin gini a gunda ya dace ko a wajen da gwamnati ta tanada don kauce sanya al'umma cikin kunci.
6: Wannan saƙo ne daga gidan rediyon Bauchi.
7: Yauwa, alhamdulillah. Kai malam, ranar nan da zafi na sha ruwa na sha lemo malam himma, alhamdulillah. Kai din yanzu nuna mini kawai inda zan jefa waɗannan jagoran da kuma ledan ruwan nan.
8: Ga ranin gwata nan na ruwa, ga magudanar ruwa wanda muke zuba da kunta leda ma zaka leda ne da waɗannan gorin nan a ciki a ciki ana nake zubarwa.
7: Ba malam himma, kai yaushe zaka waye ni?
8: Yaya za a yi a ce magudanar ruwa nan ne wajen tara bolan ka? Kar ka manta fa, idan ruwa ya rasa wajen da zai bi me zai tafiyo bara?
7: Ai, shi ruwa ana masa hanya ne, ka bar ruwa kawai ya je inda za a je. Mala to wallahi zai yi wa kansa hanya, in ya tashi wa kansa hanya kuwa to ko gidan wani ne ko gidanka zai iya rusawa ya kuma wuce.
8: Ya faru ga iru gwanin jaki
7: gaya to ana amfani wannan
8: gaskiya marufi yanka ya zama mun alkain to kuma gaskiya ka fahimtar da ni abin da ya kamata in yi.
9: Wannan sako ne daga gidan rediyon Bauchi. Cutar amai da gudawa muguwar cuta ce mai saurin kisa.
10: Ka wanke hannunka kafin cin abinci.
9: Ka wanke nau'in kowane irin kayan marmari kafin ka ci.
10: Da zarar ka fito daga banɗaki, nemi sabulu ko toka ka wanke hannayenka.
9: Cutar amai da gudawa bata barin babba ko yaro. Uwa ta kasance mai tsafta kafin shayar da jariri.
10: Kar ka manta, tsafta ita ce jigon kariya daga cutar amai da gudawa.
11: Wannan sako ne daga hukumar gudanarwar gidan rediyon Bauchi BRC.

0: motsi.
1: Washi kenan idan mutum ba shi da akwatin radio ko waya mai earpis ba zai iya kama gidan radio ba ci ba kenan.
2: A'a Hajiya Maryam ba haka bane. Ai wannan tsohon tunani ne. Yanzu idan kina da waya kira Android magana ta kare kamar irin wannan da ta halinki. Ke dai kawai abin da zake shine yanzu ma ki bude ki shiga cikin rumbun manhajoji na Play Store domin sauke manhajar BRC Radio Bauchi. Ko kuma zaki iya sauraron tashar BRC Radio Bauchi ta manhajar TuneIn, Radio Gallery, Maitona Radio, Radio Garden, ko kuma zaki iya sauraron BRC a shafin sada zumunta na Facebook a BRC Radio Bauchi. Kazalika zaki iya sauraron shirye-shiryen gidan radio BRC da kuma karanta labaran su na Turanci da Hausa a addressin su na internet a www.brcradiobauchi.org da duk sauran kafofin sada zumunta da kika sani na Telegram, Instagram, Twitter wato X kenan har ma da YouTube domin kallon bidiyo na BRC Bauchi. Sannan kada ki manta BRC Radio Bauchi ce kadai ke da tushenshi a sauran kananan hukumomi don ta zaga dukkan fadin jiha ta ɗebo labarai.
1: Kinan kana nufin idan ina cikin garin Masaru ko Odubo sai in kama BRC Bauchi?
2: Hajiya Maryam kira. Ai duk inda kike a duniyar nan matukar akwai internet a gurin to zaki iya kama BRC Radio Bauchi.
1: To lallai na fahimta.
2: A ba komai to ni ma na gode.
3: Cutar amai da gudawa muguwar cuta ce mai saurin kisa.
2: Ka wanke hannunka kafin cin abinci.
3: Ka wanke nau'in kowane irin kayan marmari kafin ka ci.
2: Da zarar ka fito daga banɗaki, nemi sabulu ko toka ka wanke hannayenka.
3: Cutar amai da gudawa ba ta barin babba ko yaro. Uwa ta kasance mai tsafta kafin shayar da jariri.
2: Kada ka manta, tsafta ita ce jigon kariya daga cutar amai da gudawa.
4: Wannan sako ne daga hukumar gudanarwar gidan rediyon Bauchi BRC.
5: Shin ko ka san cewa kuri'arka ita ce muryarka? Katin zabanka kuwa shine karfinka.
6: Wasu suna yada kadarai cewa kuri'a ba ta da amfani.
5: Wannan ba gaskiya bace. Idan kai zabe kana taimakawa wajen zaben shugabanni da za su samar da ingantattun hanyoyi, makarantu, asibitoci, ruwan sha da tsaro.
6: Kada ka bari wasu su yanke maka hukunci kan makomarka. Idan ka kai shekara 18 ko sama da haka to ka tabbatar da kai rajista zabe.
5: Idan kuma ka riga kai rajista garzaya ka karba katin zabanka na dindin

0: Amadi, gali banabu di
1: ya wa wa zonka ga oya na.
0: Gali baya inoma, ya ikala tu
1: ya bi mabane ga ga ga.
0: Inda kala tu na na kyo da
1: da bana loa gala ta po na lo.
0: Dadi dadi na. Duniaga, nananga duni te sukachiwa.

26 na zaben gurin juma'a aka saurara daga nan biyar su FM kan mita 94.6 mai sauraro sai ka kasance tare da mu na mako idan Allah ya yarda domin sauraron shirin nan na zaben gurin juma'a a tare da biyar su FM kan mita 94.6.

0: بهم يلعبون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم فصل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله حتى فكره ومجاله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيا mun kwana a inda muke bayani game da yanda Ubangiji Madaukakin Sarki ya daraja ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubangiji ya lissafo annabawa guda 18, ya kuma ce cewa annabawa 18 din nan yawancinsu sun fito daga tsatson Annabi Ibrahim. Domin Allah Madaukakin Sarki yana lissafa wa Annabi Ibrahim jerin ni'imomi ne da ya masa. Shi ne Ubangiji Madaukakin Sarki yake cewa daga cikin zuriyarsa ga Annabi Dawudu, ga Annabi Sulaiman, Allah ya lissafa annaba. Duk da cikin Ubangiji ya kawo Annabi Nuhu, ya ce wa Nuhan hadaina min qablu. Annabi Nuhu, Allah ya ce shi ma mun shiryatar da shi, mun ba shi shirya, mun ba shi annabi. To kuma Allah ya ci gaba da lissafa Annabi Ibrahim wa min dhurriyyatihi Dawuda wa Sulaimana wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Harun wa Zakariya wa Yahya wa Isa wa Ilyas wa Isma'ila wa Yasa'a wa Yunus wa Luda. Duka wa'idan annaba wajen 15 duka suna daga cikin zuriyar Annabi Ibrahim. To Allah mai girma da ɗaukaka sai ƙarshen shirya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. وإن النبا ودا نفس أقامك النبا ودا أبنج في شرية تسو يطور سأكل شرية يقوم أمور تسو في شرية تسو جماعة يطور سأكل توجيه الله دنهك فبهداه مقتدي كيما كيكوي لإن شرية تسو كي الله تعالى يجيوا ka kuma gaya wa al'umma kul la as'alukum alayhi ajra. Shiriyar da nake kai wanda Ubangiji Madaukakin Sarki ya ce in yi kira zuwa ga wannan shiriya, kiran da zan yi ba zan yi don a biya ni wani abun duniya ba ne, zan yi kira ne kyauta da umarnin Allah Madaukakin. Da wannan aya, irin waɗannan ayoyi malamai suke kafa hujjar cewa ba a biyan mai da'awa idan zai yi da'awa, in an ba shi kyauta ko aka ɗauko sadaka, in mai cin sadaka ne aka ba shi ba laifi. Amma ba zan yi ka ce za ka yi da'awa zuwa ga addinin Allah sannan ka ce sai an biya ka kafin ka yi da'awa ba, ko sai ka tsora wani jinga ka ce sai an baka kafin ka kirayi mutane zuwa ga gyara, zuwa ga tauhidin Allah. Wannan ya saba da koyatar wanda Allah Madaukakin Sarki ya ce annabawa su yi, kuma su kira zuwa gare shi. Dukkan annabawa kowa in ya je wajen al'ummar sa yana musu wa'azi, yakan ce musu cewa ban ce ku biya ni ba, ban ce ku ba ni kuɗi ba. Annabi Nuhu ya faɗi haka, Annabi Hud ya faɗi haka, sayyidina Rasulullahi shi ma Allah yake cewa ka ce musu cewa qul la as'alukum alayhi ajra, wa'azi da nake muku, gargaɗi da nake muku kyauta ne, umarni ne na Allah da ya umarce ni in yi wa'azi. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وأن القرآن هو في كسر كيبا فاتي جرجئين جدتك العالمين. العالم اسم ما سوى الله تعالى. يعني كسي عالم وتدو أبو دبا الله وعالم وقوتون دا الله نيكي وأنجي يكرا كيوتا كريسي أجاج جنة يكرا ذوها كتوليد ذوها دعبين الله. كما Ubangiji ya ce shi wannan Qur'ani da aka saukar masa zikralil alamina, wa'azi ne gargaɗi ga alamina. Idan fa aka ce alamina, duk abin da ba Allah ba alamina. Wannan aya da irin su suke nuni akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo ne zuwa ga mutane, manzo ne zuwa ga aljanu. Domin aljanu kuma sun shiga cikin jerin alamiya. Shine nabiyyu fakadai, annabin jinsi biyu, jinsin aljanu sai na rasulullahi annabin su. Kamar yadda jinsin mala'iku manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama annabin su. Ai mun sha ba da labari lokaci-lokaci abinda ya faru. Allah ya kawo labarin a suratul jin. Akwai lokacin da annabi yana wa'azi, aljanu suka shaurari wa'azin su suka shiga cikin addini. Aljannin da ta can kafirai ne, amma suka tsinkaye shi, ba mawazi yake ba, sallah yake, yana karatun alqur'ani. A lokacin an aiko shi yana da shekara 12 da wata 3. To da garin Makka ya masa zafi, sai ya yi tunani cewa bari ya je Ta'if. Ta'if wani gari ne kusa da Makka da ya wuce 100 kilometers. Sai ce bari ya je garin mai mutuwa a tutun da mutanen Makka ya ga sun kafe wajen tirjiya sun iya dare. To dama Ta'if ko yana da alaƙa da su, domin ko ba komai da aka haife shi yana ƙarami, mutanen garin ne suka ɗauke shi suka je suka shayar da shi. Halimatu Sadiya ‘yan Ta'if da mijinta ana kiransa Abu Kafsha. Don haka sai ya ce to ai yana da ‘yan uwa ‘ya’yan Halimatu Sadiya da kuma yara waɗanda ya saba da su, lokacin da yake ƙarami yana Ta'if a can yake zaune an kai shi shayarwa. Da aka yi tabari je wajen dangin shayarwa ya yi mutuwa a fili, la'alla ko za su karɓa, la'alla ko za su yarda. To shi ne sai na rasulullahi ya tafi Ta'if ya je mutuwa a fili, haba sai ya tarka ake gara ma mutanen Makka. Daga rashin mutuncin mutanen Makka da sauki, saboda ai su mutanen Makka ba sa dukansa, sannan kuma ba sa jifansa. Amma mutanen Ta'if kuwa ai aka fi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu ake manya a garin, da sarki da waziri babba da kuma wanda yake aminin sarki. Abin duk da suka faɗa mutanen gari abin da suke aikatawa ke, sarki ya ce to shi fa ba abbai da amsa akan da'awan da annabi yake. Waziri ya ce ni ina ga akwai abin da ya kamata mu yi, yanda in ya tafi ba zai sake dawowa ba, domin an bar shi kawai ya tafi ya gaya wa sarkin. Ya ce ranka ya ce yanzu idan aka bacci kawai sai ya koma, to watakila ya sake dawowa, don haka ni ina tunanin me za a yi masa. Waziri sai ya kira ɗaya aminin sarki ya ce a shiga gari Ta'if a samu yara marasa kunya ‘yan daba a Ta'if, su je su samu manya-manyan duwatsu su kora manzon Allah da duwatsun su yi kai masa kiba. Haka annabi ya ce da bararrensa ana kiransa Zaidu ɗan Harisa. To fa abin ya faru, suka dinga biyu suna koran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna jifansa. Haka dai annabi ya bar garin Ta'if an rufa shi ana jifarsa da shi da bararransa Zaidu ɗan Harisa. Annabi ya bar garin zai dawo Makka. To da ya yi tafiya ya gaji, sai suka tsaya a wani wadi, wani kwari ana kiran wajen wadi Nakhla. Annabi ya zauna a wajen domin ya kwana. Zai je masa shimfiɗi, mazalla ya tsaya ƙarƙashin wata itaciya. To cikin dare bayan ya ɗan huta sai ya tashi yana sallah. Yana sallah yana karanta qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinni fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba. Domin yana sallan da zai ji ayar annabi aljanu ne da mutane. Da haka annabi yanda yake da mutane haka yake da aljanu, yanda yake ganin mutane haka yake ganin aljanu, yanda yake mu'amala da mutane haka yake mu'amala da aljanu. Da haka yana sallah sai ya ga aljanun suna ta zuwa sun fito wani waje, sai suka yi ta taruwa a gefensa, suka yi ta taruwa. Da ya sallame sai ya ga gashi kumfu ne a ce na aljanu da yawa. To ashe sun ji shi lokacin da yake sallah yana karanta suratul jin. To lokacin sai suka karɓi musulunci a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. An ce manzon Allah ya yi hira da su sosai har ya tambayi daɗewansu. Ɗaya daga cikin aljanun yake cewa gaskiya sun daɗe, domin shi tun zamanin annabi Salihu ya kirayi. To da haka in ka duba kuma tsakanin manzon Allah Salihu da sayyidina rasulullahi alaihi salatu wasalam alaihim shekaru ne dubbai. Da haka suka karɓi musulunci a hannun annabi su aljanun nan. Allah ya ba mu labari a alqur'ani وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. فكتي جرم أبنجد ميات أوكاكا أبنجد بيدا سنن بيدا ماشي أبنجد شيشي كأيني haihuwa da tarayya ya koru ga Allah madaukakin sarki har ma a cikin abubuwan da suke fada suke cewa da kafin aiko annabi suna da hanyar da suke bi wani ya haukan wani ɗaya ya haukan ɗaya har aljanu kun san da yake aljanu ba irin siffar jikinmu suke da su ba su da jikuna su wato yanayin tsarin halittarsu ba wannan gangan irin naku a jikinsu don haka sai ɗaya kawai ruhin ɗaya ran ɗaya aljanu sai ya zirga haukan ɗaya ɗaya tattara su aljanu rayukansu da irin yanayin har su je wajen saman duniya sai su je su ji lokacin da mala'iku suke tattauna wani umarni da Allah ya bayar a misali Allah zai ba wa mala'ikan Jibril umarni Jibril ya ba wa mala'ikun da suke kasance umarni Allah yana nufin zai zubar da ruwa a gari kaza Allah yana nufin wace mace kaza za su dauki ciki umarnin da Allah yake ba wa Jibril Jibril yana ga ya shirin mala'iku da suke karkashin sa to idan suka ji umarnin da Allah ya bayar din nan Jibril ya faɗa mala'iku mala'iku suna tattaunawa a tsakanin to a lokacin sai su waɗannan aljanu sai su ɗauko zancen da suka ɗan tsinta suka ci sai su zo ƙasa sai su ba wa bokaye waɗanda suke da access suke da alaƙa suke da yanda suke haɗuwa da su don haka bokayen su kuma sai su dinga ba da labari na wani abu in sun bayar sai a ga abu wani abu ya faru wani abu ba zai faru ba domin aljanun in sun zo suka gaya wa bokaye su ko bokaye in za su gaya wa waɗanda suke neman a ba su labarai idan aljanu sun gaya musu gaskiya ɗaya bokaye sai sun ƙara ƙarya 69 da haka a cikin zance 100 zai zama ɗaya ne gaskiya 69 ƙarya ne to tun da akwai bokaci kamar yadda tambayar da wani yake gaya mu ne tun da wani yake tambaya na yi ciki a cikin da akwai irin wannan lallai akwai shahasar lije ne ina ga ɗan babban ilimi na abin da ya shafi bokanci irin wannan ya daɗe hasali da hasali ma da yawa daga cikin al'ummatai yadda sun fi yadda da irin sun da cikin ƙasa suke ai babu musulunci in ba akwai da yawan su sun isu shiga cikin addinin da annabawan su suka zo musu da shi da haka aljanun nan sai su gaya bokaye wannan ƙarya bokaye su tsara da cikin da tare sai a yi ta babbazawa sai zama na aka riƙe bokaye domin galiban za ka riƙe ne wani labari sai su baka labari wani lokaci ya tabbata wani lokaci ba zai tabbata ba kuma su iya gaya maka wani abu wanda kai kaɗai ka ɓoye sai su faɗa kuma da gaske ne bokaye ina suka samu wannan labari sun ɗan tsinci labari ne wajen abokan mu'amalar su kafiran aljanu kafiran aljanu ina suka samu labari hauhawa ta suke sama duk lokacin da mala'iku suna tattauna umarnin da Allah ya ba tsakanin su sai su ɗan sato abin da suka yi su kuma su zo su baza su raba da ana haka amma duk da aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama sai ubangiji ya toshe wannan hanya ya toshe wannan kafa da haka ba wani aljanu da zai iya zuwa ya sato ji daga sama balle ya zo ya ba wa wani boka boka ya kara da karerayin sa yadda ake yi da aljanu suke cewa lokacin da suke musulun zanun manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi suke cewa ai da muna da dama muna iya zuwa sama mu dan daga nan sai aka toshe din wani mu ya nufi zuwa sama yadda muke yin da ran ya sato jin maganganun mala'iku da suke a tsakanin su ta umarni Allah ba sai tauraro ya ce tifan su da karfafi na wuta a ce ga sanadin an aiko annabin karshen zamani Muhammadu Rasulullah to a takaice abin da nake kawo shine ku sani cewa annabin aljanu ne sannan kuma annabi ne na mutane kamar yadda nan Allah yake cewa shi kansa Qur'anin nan da Allah ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Qur'anin nan gargadi ne in huwa illa zikra lil alamin Qur'ani bai kasance ba face gargadi ne ga alamina na faɗa muku malaman tauhidi sun ce wal alamu ismu ma siwa Allahi ta'ala alam suna abu da ba Allah ba ne da haka annabi kowa da kowa ne annabi sallallahu alaihi wasallam annabi mutane ne annabi na tafi kuma jama'a wannan manzo na mu sayyidina rasulullahi babban manzo ne don haka abun alfahari ne wajen mu al'ummar da Allah ya aiko mana annabin da babu annabin da ya kai shi girma da daraja manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shi darajar sa shi kadai Allah ya aiko kuma zuwa ga duk duniya gaba daya annabawa ƴan uwansa babu annabin da Allah ya aiko shi ya taba aiko shi zuwa ga duk mutanen duniya a'a annabawa akan aiko su ne zuwa ga garuruka daban-daban ko a aiko annabi ma biyu uku a gari daya domin an yi lokacin da akwai annabawa uku a garin Misra kuma kowa annabi annabi Musa annabi ne annabi Harunu annabi ne annabi Yusha'u annabi a gari daya sannan wal lokaci kuma akan aiko annabi zuwa ga kabilar sa ne kawai wal lokaci akwai annabin da Allah ya aike shi zuwa ga iyalan gidansa kawai da matarsa da yaro amma sai na rasulullahi Allah da zai aiko shi sai aiki zuwa ga duniya wa ba arsalnaka illa ka fatal lin nasi bashiran wa nadhira Allah yake ga annabi na aike ka ban aike ka ba sai zuwa ga duniya gaba daya kuma Allah mai iko manzo Allah ya kiya isar da aikan Allah nan zuwa ga duniya ka duba girman duniya fa amma aikan Muhammadu Rasulullahi sai da ya isar zuwa ga kowa aikan sa ya gama ko ina ya kiya isar da aikan zuwa ga duniya amma annaba yan uwansa garuruka dama Allah ya kimfa shi ubangiji ya shirya shi ta yanda zai iya isarwa malamai suna buga misali misalin annabi shi kadai kuma ya isar da aikan zuwa ga duniya da wani misali ka buga misalin mota da jirgin sama ubangiji ya yi tsari ya ga daman jirgin sama dama zai tashi sama mota a kasa za ta dinga tafiya to da haka ka misalta annaba ba su wuce motoci a kasa ba inna rasulullahi ka buga misalin sakamakon jirgin sama tare da yawan duniya da yawan kabilu da hara suna na duniya amma sakon annabi ya gama ko ina sai ba mamaki jirgin sama kayan da yake dauka ya fi abin da trailer wato akwai jirgin sama guda daya kaman Boeing 747 wajen da yake daukan kaya sai ya tilbi kayan da trailer uku za ta iya dauka kayan trailer uku jirgin sama guda kan iya tuka masa cikin don akwatin sa to ga kaya ya kai mikidarin kayan da trailer uku za ta dauka ga jama'a jirgin sama zai iya daukan mutane 500 ko 500 da wani abu kamar shi sabon ko sabon a bayan duka dauka ga mota nan trailer an sa mata kaya ga jirgin sama in suka ruga da gudu ko san wanda zai ci sauri jirgin sama hasali saboda tsaban saurin jirgin sama ba tashi zai saboda ya ruga ya tashi kuma ya kai mutane da kayan lafiya amma mota sai dai a hankali a hankali to sai tsara rasulullahi wa ne ma jirgin sama wajen kwatantawa tare da nauyi da Allah ya dora masa da jama'a al'ummar duniya gaba daya amma aikan da yake isar da aikan duniya ta san an aiko Muhammadu Rasulullahi hadisi ya tabbata manzo Allah yana cewa misalin annabci na da yanda sako na ya gama duniya da misalin annabci ɗan uwa na annabawa da yanda su zuwa ga garuruwa ko kabilu aka aiko su annabi ya ce ni yanda nake kamar ruwan damina ne ruwan sama hadirin damina idan ya ɗauru idan ruwa ya tashi zuba sai duk duniya kana iya cewa duniyan ka iya inda kake sai ka ga ruwa ya isa yanzu hadiri zai iya tasowa tun daga Bauchi har Abuja kaga kana tafiya cikin damina tun daga garin nan har ka isa Bauchi sai ka tarar ruwa ake ko tun daga nan garin ka je ka tsuna ka je Kano ka wuce Azare sai ka ga a cikin ruwa kake to wannan annabi sai misalta kansa wajen wato wajen iya isar da abu ya gama ko ina yace kaman ruwan damina yake sauran annabawa annabi sai ya buga misalin su da kamar rijiyoyi idan rijiya ana buƙatar ruwan da sai an je iya inda take kuma in an ja shi kenan sai dai ayi gaba ba za a iya wannan rijiyan kan ba za ka samu wannan rijiyan kuma a gaban ka ba amma dai ba wayarin din ta kai ba kuma iya wayarin din ma dan waje ne wanda zai zama takaitacce amma yin ruwan sama fa a ruwan sama ya jika Bauchi ya jika Jos ya ko ina ya tsazu ba to haka Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya tuko kuma komai jama'a kamar yadda nake faɗa jiya annabi ta jama'a fi ma tafarrata fi gairihi yanzu in kun duba annabawan nan da Allah ya ba mu labarin kowa ubangiji ya ci ya tattaki ya ba shi wani kani na annabci bayan nan ya keɓantar da shi da wata ɗabi'a ta daban ƙarshe sai Allah ya ce wa annabi ya yi koyi da su gaba ɗaya to da haka a ce annabi irin abin da annabi Nuhu ya samu na shiriya da daraja da ɗaukaka da abin da Allah ya keɓantar da shi Muhammadu Rasulullahi ya samu yana da shi haka annabi Ibrahim abin da yake da shi na faɗa muku jiya annabi yana da shi duka annabawan nan shine ta jama'a fi Allah ya tara masa dikirin darajojin da annaba suke ma ta farraka jibrilim irin abinda su annaba rarraba musu Allah ubangiji wannan yana da wancan wannan yana da kaza wannan yana da tabi'a kaza wannan annabi kaza wato a dukkan abinda suke da shi din nan in ka dunkule shi to sai ubangiji madaukakin sarki ya hada ya bawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama har ya zama kana iya cewa magaskiyar lamarin na annabi ya fi nasu na ta uba ku labari bai ma da taimakon nake ce muku cewa Abdullahi dan Abbas wato ana yana karatun Qur'ani yana karanta suratul Saad suratul Daud Ibn Abbas yazo inda Allah ya bada labarin wa danna Daud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa khala raki'an wa anaba faghfarna lahu zalik da ya karanta wa anaba sai Ibn Abbas sai ya sujada dai sujada sai wani ta bi cikin bajaran sa ga ta mallan ya zaka yi sujada a wannan sura a wannan aya sai yace ka taba ganin annabi yayi almajirin sai tambayi mallan sai tambayi Ibn Abbas yace masa kaga annabi yayi sujada ne kai Ibn Abbas yace ban ga annabi yayi ba amma na tabbata yayi sai malamin kin ya almajirin yake tambayi malamin sai Ibn Abbas yace ka ce baka ga annabi yayi ba amma ka ce ka tabbata yayi Ibn Abbas ne ce ai cikin annabawan da Allah ya ce wa annabi ne koyi da su ne fikirin abin da suka yi akwai annabi Dawud kuma Dawud anan wajen sujada to tunda ko Dawud ya yi sujada na tabbata annabi Muhammad shi ma ya yi sujada domin Allah ya bashi umurni ya faifai irin abin da annabawa ƴan uwansa nan suka aikata Allah mun gode maka da ka ba mu annabin da ya fi dukkan annaba shi ne sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in huwa illa dhikra lil alamin Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma qadarullahi haqqa qadrihi id qalu ma anzalallahu ala basharin min shay ubangiji yake cewa ba su girmama Allah matukan girman sa ba ba su darajta Allah yanda ya kamata su darajta shi ba a yau ce id qalu ma anzalallahu ala basharin min shay lokacin da suke cewa ubangiji bai saukar da sako na wani abu ga wani daga cikin magabata ba wannan aya sanadiyar saukanta maganganu ne waɗanda suke da yawa daga ciki kaman Fakhruddin Razi ya ce ta sauka ne akan Qurayshawa Qurayshawan Makka ne suka gaya wa annabi su ba su yarda shi manzo ba ne domin babu wani manzo Qur'ani da yace ana wahayin Qur'ani zuwa gare shi ne suka ce su ba su yarda ba da wannan Qur'ani domin Allah bai saukar da wani abu kowa ba da su zo Qur'ani ma ba su yarda da shi ba to kaga Fakhruddin Razi yace akan su wato wannan aya ta sauka da Allah yake cewa ma qadarullahi haqqa qadrihi id qalu ma anzalallahu ala basharin min shay Ibn Kathir ya ce ayan na Makka ne Babarani ya ce lallai ayan na Makka ne amma suratul an'am kuma ita suran nan fa to idan ta tabbata sura ne na Makka to akwai ayoyin cikin ta kuma na Madina yanzu kaman wannan aya da aka karanta wa ma qadarullahi haqqa qadrihi wannan ayoyi an ce an saukar da su ne a Makka to a kuma ciki akwai wasu ayoyi waɗanda suke na Madina to za ku yi mamaki me yasa ake cewa sura kaza yar Makka Makkiya sura kaza yar Madina to abin ya samo asali tun daga wajen koga kwata kwata shine Muhammadu Rasulullahi lokacin da ake saukar da Qur'ani in an sauko da aya annabi ne yake cewa ku dauki ayan ku sa ta a suran nan na waje kaza dan haka annabi da kansa yake bada umurni a sassaka to yanda ake gane sura ai mata hukunci yar Makka ne ko yar Madina idan sura ayoyin Makka sun fi yawa kawai a cikin ta sai ta bato mata cikin gar Makka ce idan sura kuma ayoyin Madina ne suka fi yawa suka fi rinjaye sai a ce wannan sura yar Madina ce domin wani lokaci ai za ku ga sai ku ga an ce sura Madaniya amma ayoyin ta sun sauka a Makka yanzu misali duk ayoyin da suka sauka annabi ya je hajji ban kwana ai na suka sauka a Makka suka sauka amma surar da ta yi maganan kuma a Madina ce yar Madina ce to haka abun yake to wasu daga cikin malamai masana magabata suka ce ayat ta sauka ne akan waɗansu Yahudawa dama kuma makiya manzo Allah to zai iya yuwa ayan ta sauka akan kafiran Quraishawa Makka kuma ta hada da Yahuda don ai suna tarayya wajen yin manzala da Yahudawa da kafiran Quraishawa sun yi musharaka a wajen tsananin gaba da adawa da kiyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bi mana kusafuran mu ya Allah ka gyara mana kasar mu Allah ka gyara mana kasar mu Allah ka ba mu lafiya kicintunu da suka yi yawa Allah ta'ala ka kawo mana sauki mun tuba kashe kashe satan mutane Allah mun tuba Allah mun tuba Allah ka ba mu abinci Allah ka ba mu alheri duniya da lahira Allah ka tsare mu daga sharri duniya da lahira ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة أقيم الجدار سنة يعتبرنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وعنم وبارك على طلعة الحج بالحج ولا نور إلا نوره ولا مدد إلا مدده ولا وجود إلا وجوده وكفي بالله شهيدا محمد رسول الله صلاة تعرضنا بها إياه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع

0: Hello there, my esteemed listener. Welcome to Hope Connect, the program that brings you stories of
1: Barika da zuwa masauraran mu masu daraja. Barkamu da zuwa shirin Hope Connect. Shirin da ke kawo muku labaran karfafawa ya hada ku kai tsaye da kyakkyawar makoma da kuma jajircewar al'umma daga sassa daban-daban na Nigeria. Ni ne Adesoji Adeshina. A yau za mu tattauna wani muhimmin bangare na shirin Hope Connect. Bangare ne mai matukar muhimmanci kuma yana da matukar amfani. Haka kuma batu ne mai matukar sarkakiya amma yana da matukar muhimmanci. A yau muna tare da kwararriyar masaniya kan batutuwan jinsi da haɗa kowa cikin al'umma. Malama Sadiqa Ibrahim za ta yi mana bayani kan cin zarafin da ya shafi jinsi, wato gender based violence, da kuma yadda ake tabbatar da cewa an haɗa kowa cikin wannan shirin. Za ku saurare ta kuma na yi imani za ku koyi abubuwa masu yawa daga bayanin da za ta yi mana a yau. Malama Sadiqa, barkanki da zuwa cikin shirin.
2: Na gode kwarai Adeshina, ina farin cikin kasancewa tare da ku.
1: Kafin mu shiga tattaunawar mu kai tsaye, za mu dan tsaya domin mutum gajeren tukaci. Idan mun dawo za mu ci gaba. Kada ku canza tasha, kada ku tafi ko ina.
3: Amina, shin ba ki san muna cikin alheri jumutu ba?
1: Alheri kuma? Wani irin alheri?
3: Shirin Hope, wato shirin inganta rayuwar iyali da karfafa tattalin arziki. Gwamnatin tarayya tana tallafawa iyali marasa karfi da masu bukata cikin National Social Register da kuɗi har naira 25,000 sau uku, wanda ya kai jimillar naira 75,000 ga kowane iyali.
1: Gaske? Gwamnatin tarayya tana bada waɗannan kuɗaɗe?
3: Kwarai kuwa, gwamnatin tarayya ta bayyana cewa iyali sama da miliyan 9,200 sun riga sun karɓi kaso na farko na naira 25,000, yayin da wasu dama sun riga sun karɓi cikakken kuɗinsu na naira 75,000.
1: To yanzu kuma ta yaya zan san ko sunana yana cikin waɗanda za su amfana?
3: Domin tabbatar da cewa ko sunanki yana cikin jerin waɗanda za su amfana, ki duba jerin sunayen da aka fitar a yankinku, ko kuma ki tuntuɓi community facilitator na yankinku domin samun amsoshin tambayoyinki. Ko gabatar da ƙorafinki, ki kira 969 kyauta a kowane layin MTN. Shirin Hope ya fara kuma iyalan da suka yi rajista suna karɓar abin da ya dace da su. Hope, alheri mai yawa ya zo. Wannan saƙo ne daga National Cash Transfer Office NCTO tare da goyon bayan ma'aikatar jinƙai da rage talauci ta tarayya.
4: NCTO, bringing hope our way. Hope Connect.
0: Welcome back. All right, now let's hit the ground running.
1: Barkanmu da dawowa. To yanzu za mu fara tattaunawar mu. Tambaya ta ta farko ita ce, mun lura cewa mafi yawan masu karɓar tallafin shirin mata ne. Me yasa haka?
5: On top of everybody's mind when they hear about women being the primary recipients of the fund.
2: Nagode kwarai da wannan tambayar. Tambayar da ke cikin zuciyar mutane da yawa lokacin da suka ji cewa mata ne ake bawa wannan tallafi. An yanke wannan shawara ne saboda akwai buƙatar a ƙarfafa mata. Wannan ƙarfafawar tana ƙarfafawa mata su ƙara shiga harkokin kasuwanci a cikin al'ummominsu, kuma hakan yana taimakawa kai tsaye wajen rage talauci a cikin al'ummominmu. Yana da matuƙar muhimmanci mutane su sani cewa tun daga farko an tsara wannan shiri ne domin mutane su dogara da kansu, su samu ƙarfin tattalin arziki, kuma su kasance a cikin shiri wajen fuskantar matsalolin tattalin arziki. Idan ka ƙarfafa mace, a zahiri kana ƙarfafa al'umma baki ɗaya ne, kuma wannan shine abin da muke so mu cimma.
6: Husband or relative tries to use hope money for what it is not intended.
5: So she should immediately reach out to our officers who are on ground in every community. We have community facilitators in every community. Remember when you had the JLM officer earlier, she discussed with you about the protocol we have. When such report goes to the JLM unit, due to the grievance redress mechanism, and even a family reports or a woman reports this is what is happening with her family, the GRM officer now takes it to the gender officer, who now dissects the issue and says what it is. So because we have several types of
2: mace ma akwai matsaloli da suka shafi ma'aurata kawai sai kuma manyan matsaloli irin su GBV gender based violence kenan wanda zamu yi ƙarin bayani akan su a nan gaba.
6: Absolutely. Now looking at this issue now, of course, like you said, that could be the smallest
1: hakika. Yanzu idan muka dubi wannan batu kamar yadda kika ce akwai ƙananan matsaloli da manyan matsaloli, to ta yaya shugabannin al'umma masu ruwa da tsaki za su taimaka wajen rage cin zarafin da ya shafi jinsi tare da ƙarfafa mata?
2: Mun shiga kowace al'umma, muna shigar da shugabannin al'umma, shugabannin addini da sarakunan gargajiya cewa za mu zo domin wayar da kan jama'a tare da sanar da su masu cin gajiyar shirin abin da za mu yi. Saboda haka muna dogaro da waɗannan shugabanni domin su ƙarfafa jama'a su ba wa shirin haɗin kai. Cin zarafi na iya kasancewa cin zarafi ta fuskar motsin rai, cin zarafi na jiki, cin zarafi ta fuskar tattalin arziki da sauran nau'o'in cin zarafi daban-daban. Saboda haka muna dogaro da waɗannan rukuni na shugabanni domin taimakawa wajen rage faruwar irin waɗannan matsaloli.
1: Madalla, wannan bayanin ya bada haske sosai. Idan ka ƙarfafa mace, ka ƙarfafa al'umma baki ɗaya. Irin wannan cin zarafi ne da ba a cika magana a kan sa ba, saboda mutane suna jin tsoron abin da jama'a za su ce da kuma nuna musu yatsa. Amma akwai maza da ake cin zarafin, ba lallai ta fuskar doka ba.
2: Saboda haka muna dogaro da goyon bayansu. Muna fatan idan mace ta zo da wata matsala, shugabannin gargajiya, shugabannin addini, ko duk wanda take ɗauka a matsayin jagora a cikin al'umma zai saurare ta. Ya kamata su kula da koke-kokenta ko matsalar karama ce ko babba. Kuma kamar yadda na faɗa, muna da tsare-tsare da aka tanada waɗanda za mu yi ƙarin bayanai a kansu a yayin tattaunawarmu. Za mu tattauna su.
1: Ina so in sake dawo da ke kan wannan batu. An saba cewa mata su ne masu rauni.
2: Haka ake cewa,
1: amma wasu lokutan muna ganin akasin
2: hakika. Saboda haka mu ma muna yaƙi da cin zarafin maza. Irin wannan cin zarafin ne da ba a cika magana a kansa ba, saboda mutane suna jin tsoron abin da jama'a za su ce da kuma nuna musu yatsa. Amma akwai maza da ake cin zarafin su ma ba lallai ta fuskar duka ba, amma cin zarafi ta fuskar motsin rai yana da muhimmanci a gare mu. Domin idan namiji ya kwashe yini yana aiki sannan ya dawo gida, sai a ci gaba da masa fada ba ƙaƙƙautawa, wannan na iya shafar tunaninsa, yana iya jefa shi cikin damuwa, yana iya sa ya kamu da rashin lafiya. Idan kuma ya kamu da rashin lafiya, abin zai shafi iyalinsa, ƴaƴansa da za su rasa kulawar uba na gari. Haka kuma al'umma za ta rasa gudunmawar da mutumin yake bayarwa. Saboda haka cin zarafi.
1: Yanzu idan muka dubi wannan shiri, ko da yake ba mata kadai aka yi ba, an yi shi ne domin iyali baki daya, amma mata su ne masu karɓar kuɗin. Yaya batun cin zarafi ta fuskar tattalin arziki? Shin kuna samun irin waɗannan matsalar? Kuma ta yaya kuke magance ta?
2: Muna samun irin wannan. Misali, idan namiji ya karɓe kuɗin daga hannun matar, ya yi amfani da su a wani abin da ba a tanada ba.
1: Hakika.
2: Misali, zai iya karɓar kuɗin ya yi aure, mun ga irin waɗannan a lokutan baya, ko kuma ya karɓe su saboda yana son yin wani auren, ko kuma ya kashe su wajen shaye-shaye ko wani abu makamancin haka. Saboda haka, kamar yadda na faɗa tun farko, jami'anmu suna cikin al'umma a kowane lokaci, kuma abin da muka fi ba wa muhimmanci shine kiyaye sirri. Ba ma son kowa ya san abin da ke faruwa a cikin iyali. Muna son iyali su kasance cikin kwanciyar hankali da amincewa da abin da muke yi. Ba namiji kadai ba, ba mace kadai ba. Muna bayyana musu dalilan da yasa aka kawo wannan shiri da kuma dalilin da yasa aka bayar da waɗannan kuɗi ga iyali. An kawo wannan kuɗi ne domin amfanin iyali baki ɗaya, ba domin mace ta yi amfani da shi ta kadai ba. An ba da kuɗin ne domin iyali, domin inganta abinci mai gina jiki, domin kuɗin makarantar yara, domin ƙananan sana'o'i ko duk wani abu da zai amfani iyali baki daya.
1: Madalla, na ga ya dace mu fito da wannan mutum fili. Domin tun a farko mun yi magana akan shugabannin al'umma. Mun yi magana akan abin da ya kamata a yi idan miji ko wani dan uwa ya karbe kuɗin. Saboda haka ya zama dole mu fayyace wannan sosai. Mun masu sauraron mu su fahimci abinda muke magana a kai. Yanzu za mu dan tsaya domin mu cin gajeren lokaci. Idan mun dawo, za mu ci gaba da tattaunawar.
7: Gaskiya lokacin rayuwa na din da kwai inda yake, amma da cash din transfer ya zo, yanzu ka yana jin rayuwar din da dan da dadi ma za a ce ko? Da haka tallafa din da dadi kam, mun ji da dadin shi. Da na fara samu da yari ya yanke ina zaure da yara, ya zanyi ashe Allah ya ce kar ki faɗi ya zaki. Kawai sai na zo na samu wannan kuɗi da ake tallafi sai na ce kai, bari in koma aiki na da na saba. Sai da na kama yin sana'an nan, kai sai na ji daɗi, sai na tura yara na makaranta. Sai na ce kai, tun da na samu tallafin nan, makarantar girin nan ba zai ɗauki yara na ba. Yara biyu sai na tura su Kano, amma a lokacin da ba mu samu ba, banda hanyar da zan yi in tura yaran nan makaranta. Da na kama sana'an nan kawai sai na tura yaran nan suka je makaranta. Wannan ya je Kano, wannan ya je Abu, kuma wallahi akan wannan abun ne na tura su, dan banda wani sana'a illa shi. Kuma taimakon da aka yi muna, ni da aka yi min taimako mata na faɗi a'a wannan kuɗin ne za su muna abu, na ce ni na ga hasun mini ma, sai na kama sana'a da su.
4: NCTO, bringing hope our way. Hope connects.
0: Welcome back. Now, moving forward.
1: Welcome to Dawa. Yanzu mu ci gaba da tattaunawar. Wace rawa maza za su taka wajen tallafawa da ƙarfafa mata domin wannan tallafin ya zama nasara ga iyali baki ɗaya?
2: Da farko dai ya kamata namiji ya fahimci cewa ba ka wannan shiri ba ne domin a kalubalanci matsayinsa ko kuma a sa mace ta kalubalance shi. An ka wannan shiri ne domin tallafawa iyali. Saboda haka ya kamata maza su zama abokan haɗin gwiwa, su zauna tare da iyalinsu, su yanke shawara tare. Wannan yana da matuƙar muhimmanci. Ya kamata namiji ya tallafawa mace domin kamar yadda na faɗa tun farko, wannan ba ƙarfafa mace kaɗai ba ne, ƙarfafa iyali ne baki ɗaya. Lokacin da wannan kuɗi ya shiga cikin iyali, aka yi amfani da shi yadda aka tanada, yara za su koma makaranta, iyali za su sami ingantaccen abinci. Namiji ya kamata ya fahimci cewa wannan ya rage masa wani babban nauyi, domin su abu ɗaya ne, iyali guda ɗaya ne. Idan baya damuwa da abin da za a dafa a gida, ka san mata masu kula da iyali ne. Lokacin da aka ba mace kuɗi, mutanen farko da take tunani su ne iyalinta, musamman 'ya'yanta. Lokacin da namiji ya dawo gida ya samu abinci a shirye, hankalinsa zai kwanta. Saboda haka ba za mu ci gaba da samun yawan matsalolin hawan jini da makamantansu ba. Me yafi dacewa mu fara yi? Mayar da yara makaranta ne, mu ajiye wani ɓangare na kuɗin domin ajiya kamar yadda mata suke yi, ko kuma mu sayi ƙarin kayan abinci domin inganta abincin iyali. Lokacin da namiji ya zauna ya tattauna waɗannan abubuwa tare da iyalinsa, hakan yana ƙarfafa haɗin kai, kuma mace za ta ƙara girmama shi, ta ji cewa shi ne shugaban gida. Wannan shi ne abin da shirin yake son cimma.
1: Wannan abin farin ciki ne, domin hakan yana nuna cewa idan namiji ya samu kwanciyar hankali a gida, zai fi iya yin aikinsa yadda ya kamata.
2: Hakika.
1: Amma idan muka duba ta wata fuskar kuma, ta yaya za ku tabbatar cewa maza ba za su daina ɗaukar nauyin iyalansu ba saboda wannan tallafin?
6: How do we ensure that men don't now absorb their responsibility?
5: So, the program is there not to be accommodated.
2: An kawo wannan shiri ne domin tallafawa iyali, ba domin ya maye gurbin nauyin da ke kan namiji ba. Saboda haka idan wani namiji ya fara yin sakaci da nauyinsa, jami'anmu suna nan, za su je su tattauna da shi. Muna kuma samun taimako daga shugabannin al'umma, ana bayyana masa cewa wannan shirin ba a kawo shi bane domin ya ɗauki ya dauke masa nauyin da ke kansa. An kawo shi ne domin tallafa masa. Idan yayi watsi da iyalin sa to yayi abin da bai dace ba.
1: Wannan ba wani cin zarafi.
2: Hakika shi ma cin zarafi ne. Saboda haka mun riga mun tantance cibiyoyin da ke bada irin waɗannan ayyuka a kowace jiha. Idan mace tana fuskantar matsalar watsi da iyalinta, wannan shi ma wani nau'in cin zarafi ne. Idan ta sanar da jami'an mu bayan an bi matakan da suka dace, za a tura su zuwa cibiyar da ta dace ko ofishin 'yan sanda ko wata cibiya da aka tanada domin irin wannan taimako.
5: In turn, after the necessary protocols taken, can lead her to one of those service providers, be it police, be it whatever.
1: Yake muna magana kan tallafin da iyali za su iya amfani da shi wajen yin wasu abubuwa da ba za su iya yi ba a baya saboda karancin hali. Shin wannan yana ba iyali damar ajiye wani bangare na kudin domin wasu bukatu na gaba?
2: Eh, haka ne. Zan baka misali. Akwai wata karamar hukuma a jihar Jigawa mai suna Taura. Akwai wata al'umma a can. A duk inda muka je, muna ga yawa mutane cewa kada su kashe kuɗin gaba ɗaya wajen amfani kawai. Su yi kokarin bunƙasa shi. Ba ma gaya musu abin da za su yi domin su ne suka fi sanin abin da al'ummar su take bukata. Idan al'umma ta gano abin da ya fi dacewa da su, sai ta haɗa kai domin cimma wannan buri. A wannan al'ummar da ke karamar hukumar Taura, matan yankin sun yanke shawarar cewa za su rika tara kuɗi tare. Kuma za ka iya tabbatar da wannan labari yana nan a YouTube. BBC ta yi rahoto a kansa, haka kuma Shan Television ta wallafa shi. Kowace mace tana bayar da naira 1,000 lokaci zuwa lokaci. Ban tuna tsawon lokacin da suka ɗauka ba, amma daga ƙarshe suka sayi motar GOP kuma suka mayar da ita motar ɗaukar marasa lafiya ta al'ummarsu.
1: Wannan ya nuna cewa ƙarfafawa ta haifar da al'adar ajiya.
2: Kuma wannan al'adar ajiya ta zama hanyar cetar rayuka, domin yanzu muna magana ne akan lafiyar mata masu juna biyu da lafiyar iyaye da lafiyar yara da agajin gaggawa. Abu mafi kyau shine dukkan al'ummar sun amince cewa wannan ɗaukan marasa lafiya ce. Saboda haka babu wanda zai ce zai a motar ya je gari da ita, a'a, an ware ta ne domin gaggawa. Idan mace za ta haihu ko yaro ya yi rashin lafiya ko miji ya kamu da rashin lafiya, ana amfani da motar ne domin kai su asibiti. Ba wanda zai aruta domin zuwa siyan abincin dabbobi ko wata tafiya ta kansa. Saboda haka irin waɗannan nasarori ne suke samun farin ciki.
1: Irin waɗannan labarai na nasara ne muke son gani a sauran sassan ƙasa. Kuma zan iya cewa wannan babban abin alfahari ne.
8: I don't want to say we've never seen any.
2: Ba wannan kadai bane, muna da irin waɗannan labaran nasara da yawa. Ina da tabbacin cewa za ku ji wasu daga bakin sauran bakin da za su zo cikin wannan shiri.
1: Madalla, saboda haka za mu iya cewa wannan nasara ce. Kuma tana nuna cewa muna kan hanya madaidaiciya, muna warware matsaloli, kuma da gaske muna kawo fata mai gani a faɗin Najeriya. Yanzu za mu ɗan tsaya domin hutun gajiyar lokaci. Idan ba mu ci gaba, kada ku canza tasha, kada ku ci
8: tsoyi na. We will go for a short break and when we come back, we will continue.

0: 不掉，
1: 用读英文。
2: NCTO Ina Kiri Shirin Ho Wato Shirin Inganta Rayuwar Iyali da Karfafa Tattalin Arziki. Gwamnatin Tarayya tana tallafawa iyali marasa karfi da masu bukata cikin National Social Register da kudi har naira 25,000 sau uku, wanda ya kai jimillar naira 75,000 ga kowane iyali.
3: Ta gaske? Gwamnatin Tarayya tana bada waɗannan kuɗaɗe?
2: Kwarai kuwa, Gwamnatin Tarayya ta bayyana cewa iyali sama da miliyan 9,200 sun riga sun karɓi kaso na farko na naira 25,000, yayin da wasu dama sun riga sun karɓi cikakken kuɗinsu na naira 75,000.
3: To yanzu kuma ta yaya zan san ko sunana yana cikin waɗanda za su amfana?
2: Domin tabbatar da cewa ko sunanki yana cikin jerin waɗanda za su amfana, ki duba jerin sunayen da aka fitar a yankinku, ko kuma ki tuntuɓi community facilitator na yankinku domin samun amsoshin tambayoyinki. Ko gabatar da ƙorafinki, ki kira 969 kyauta a kowane layin MTN. Shirin Hope ya fara kuma iyalan da suka yi rajista suna karɓar abin da ya dace da su.
4: Hope alheri mai yawa ya zo.
2: Wannan sako ne daga National Cash Transfer Office NCTO tare da goyon bayan ma'aikatar jin ƙai da rage talauci ta Tarayya.
5: NCTO bringing hope our way.
1: Welcome back. All right, so how
3: Welcome to Dawa. To yanzu mu ci gaba da tunawa. Ta yaya shirin Hope yake aiki tare da jami'an al'umma domin tabbatar da cewa ana kai rahoton cin zarafin da ya shafi jinsi?
6: Cin zarafin da ya shafi jinsi wani abu ne da ba wanda yake so ya faru. Abin takaici ne a ce hakan ya faru. Saboda haka, shirin yana ba da muhimmanci sosai wajen wayar da kan jama'a domin a hana faruwarsa. Amma idan ya faru, wajibi ne jami'an al'umma su kai rahoto nan take. Da zarar sun samu rahoton, sai mu miƙa shi ga jami'an jiha. Akwai tsarin matakai-matakai na kai rahoto.
3: Wato akwai tsarin da ake?
6: Akwai cikakken tsari. Suna kai rahoto ga jami'an GRM ko kuma kai tsaye ga jami'an kula da batutuwan jinsi. Idan batun ya shafi GBB, ana gudanar da komai cikin cikakken sirri domin ba za ka so a riƙa yada sirrin iyali ko matsalar wani ba. Saboda haka, jami'anmu suna kula da irin waɗannan batutuwa cikin matuƙar sirri.
3: Har yanzu ina tambaya akan wannan batu. Dangane da yadda ake karɓar rahotanni da kuma saurin ɗaukar mataki, shin hakan yana nufin kuna da mutanen da ke cikin al'ummomi waɗanda masu cin gajiyar shirin, musamman mata, za su iya amincewa da su su kai musu irin waɗannan rahotanni?
6: Kamar yadda na faɗa tun da farko, muna da jami'an al'umma, community facilitators a kowace al'umma, amma kada mu manta cewa tsoron abin da jama'a za su ce yana nan. Misali, idan miji ya daki mace, wataƙila ba za ta so ta je ta faɗa wa wani jami'in al'umma ba, musamman idan jami'in ɗan uwansu ne ko maƙwabcinsu. Tana iya jin tsoron kada labarin ya bazu. Saboda haka, muna da jami'ai a matakan jiha da ke kula da irin waɗannan batutuwa. Da zarar an samu irin waɗannan rahoto, cikin awa 24 dole ne a fara ɗaukar matakai.
3: Cikin awa 24?
6: Cikin awa 24 da karɓar irin waɗannan ƙorafi, dole ne a fara aiki a kansa. Muna da ƙa'idoji da ake bi idan mutum ya shafi GBB, da za a zaunar da wanda abin ya shafa, a yi masa bayani kan yadda tsarin yake. A tambaye shi, kana so a kai wannan batu zuwa mataki na gaba? Kana so mu taimaka maka ta wannan hanya? Hakika, ana yin tambayoyi domin idan wanda abin ya shafa bai amince a kai batun zuwa ɗan sanda ko asibiti ba, ba za a tilasta masa ba. Misali, idan mutum fyaɗe ne, abu na farko da ya kamata a yi shi ne akwai wanda aka abin ya shafa asibiti, amma dole ne a fara samun amincewarsa.
3: Bari yi amfani da wannan misali. Mun yi magana kan fyaɗe, wanda yake daga cikin manyan laifuka, amma tun farko kun yi bayanin cewa akwai nau'o'in cin zarafi daban-daban. Misali, hana mutum amfani, ko yi mata magana mai zafi, ko cin zarafi ta baki. Shin a irin waɗannan lokutan ma ana bin wannan tsari?
6: Kamar yadda muka faɗa, matsaloli suna da matakai daban-daban. Wasu sun fi wasu tsanani. Ba ku kowace matsala bace ake daukar matsayin GBV. Batutuwan GBV sune irin su cin zarafi ta jiki, cin zarafi ta tattalin arziki, cin zarafi ta fuskar tunani ko musgunawa. Amma idan matsala ce ta yau da kullum, misali jiya kun ba mu wannan kuɗi amma ina so in sayi abinci, mijina ya ce a'a. A irin wannan yanayin jami'in al'umma community facilitator zai iya shiga ya warware matsalar ba sai an daga batun zuwa manyan matakai ba. Amma idan batun ya shafi cin zarafi musamman, dole ne a daga shi zuwa mataki na gaba cikin awa 24. Wannan wajibi ne, kuma kiyaye sirri ma wajibi ne.
3: Wannan abun karfafa gwiwa ne, saboda haka yana sa mutane su kara amincewa da tsaro. Amma ina so confidentiality, shin kun taba samun irin waɗannan korafe-korafe kuma aka warware su cikin wannan lokacin da kika ambata?
6: Eh, ban sani ba ko jami'ar GIM ta gaya muku adadin korafe-korafen da ake samu, amma duk korafe-korafen suna wucewa ta hannunsu, su ne kuma suke rarraba.

0: tsaga mun tantance cibiyoyin da zasu duba zasu bada taimako a kowace jiha mun tantance ofisoshin yan sanda mun tantance asibitoci da zasu iya kula da irin waɗannan mutane misali idan mutum fyaɗe ne za a kai wanda abin ya shafa asibiti dake da kayan gwajin fyaɗe da kuma likitocin suka san yadda ake kula da irin waɗannan lokuta da kuma yadda ake gudanar da rahoton shari'a haka kuma muna tantance ofishin yan sanda da suka dace da karɓar irin waɗannan korafe-korafen idan kuma cin zarafi ne ta jiki ko wani nau'i na cin zarafi ana iya kai rahoto zuwa wurin da ya dace kuma idan namiji ne yake fuskantar cin zarafi har ya kasa samun kwanciyar hankali a gidansa saboda yawan hayaniya da tsangwama shi ma yana iya zuwa ofishin yan sanda ya nemi taimako waɗannan abubuwa ne da suke faruwa a cikin al'ummominmu saboda haka shirin ya tanada hanyoyi da za su taimaka wajen magance su idan sun taso.
1: Lallai wannan ya nuna cewa an yi dogon nazari da tsari kafin a samar da wannan tsarin domin daga abin da kika bayyana ba wai kawai an ce idan matsala ta taso a kai rahoto ba ne an kuma tanadi wuraren da za a kai wanda abin ya shafa domin ya samu taimako.
0: Tun kafin a fara aiwatar da shirin an gudanar da cikakken nazari an duba irin matsalolin za su iya tasowa an kuma shirya hanyoyin magance su saboda haka ba wai idan matsalar ta taso ne za mu fara tunanin abin da za mu yi ba tun da farko an riga an tanadi hanyoyin da za a bi.
1: Wannan yana ƙara tabbatar wa mutane cewa shirin yana da tsari kuma ana kula da walwalar masu cin
0: haka ne kuma wannan shi ne abin da muke son jama'a su fahimta muna ƙarfafa duk wanda ya fuskanci kowace irin matsala da ta shafi wannan shiri da kada ya yi shiru ya kai rahoto domin idan ba a kai rahoto ba ba za mu san cewa akwai matsala ba kuma idan ba mu san akwai matsala ba ba za mu iya magance ta ba.
1: Malama Sadiqa kafin mu kammala wannan tattaunawa wani sako kike son isarwa ƴan Najeriya masu cin gajiyar shirin ko da kuma sauran ƴan Najeriya?
0: Sako na ga masu cin gajiyar shirin shine su yi amfani da damar da suka samu yadda ya kamata su yi amfani da kuɗin tallafin domin abin da aka tanade su su yi amfani da su wajen inganta rayuwar iyalinsu haka kuma idan suka fuskanci wata matsala kada su ji tsoron kai rahoto shirin ya tanadi hanyoyin sauraron ƙorafe-ƙorafe da kuma magance su saboda haka kada su yi shiru su sanar da jami'an da abin ya shafa ga sauran 'yan Najeriya kuwa ina kira gare su da su ci gaba da tallafawa shirye-shiryen da suke inganta rayuwar al'umma su kuma taimaka wajen kare mata yara maza da duk wanda yake cikin wani hali na rauni domin idan muka haɗa kai za mu iya gina al'umma mai zaman lafiya adalci da ci gaba.
1: Na gode kwarai Malama Sadiqa Ibrahim. Mun ji bayanai masu matukar amfani daga gare ki. Mun koyi muhimmancin kare mutuncin mutane. Mun fahimci yadda ake kai rahoton cin zarafi. Mun kuma fahimci cewa akwai tsarin da aka tanada domin tabbatar da cewa duk wanda ya fuskanci wata matsala zai samu taimakon da ya dace. Na gode kwarai da kasancewar ki tare da mu.
0: Na gode kwarai da gayyata.
1: Masu sauraro mun kasance tare da Malama Sadiqa Ibrahim ƙwararriyar masaniya kan batutuwan jinsi ya haɗa kowa cikin al'umma ta yi mana bayani kan yadda shirin HOPE ke kare masu cin gajiyar shirin daga cin zarafi ta kuma bayyana yadda ake karɓar ƙorafe-ƙorafe yadda ake kiyaye sirri da kuma yadda ake tabbatar da cewa waɗanda suka fuskanci matsala sun samu taimakon da ya dace. Mun gode da kasancewa tare da mu cikin shirin HOPE Connect domin ƙarin bayani ku ziyarci ncto.gov.ng ko kuma ku kira 969 kyauta a layukan MTN. Haka kuma kuna iya tuntuɓar jami'an shirin da ke yankinku. Ni ne Adesoji Adeshina. Sai mun sake haɗuwa.

0: matashi, me yasa zaka lalata rayuwarka da kwaya?
1: Kana da buri, kana da mafarki, amma me yasa kake kashe su da hannunka?
2: Wannan zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye. Kwaya ba alkhairi bace.
0: Yan uwa matasa, ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace.
1: Tana cire hankali tana kwace rayuwa.
0: Dan uwa, ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya.
2: Sauran kuma sun zama kamar gawa masu numfashi.
0: Ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi, ku kama sana'a, ku nemi ilimi da addini.
1: Ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta.
2: Dan uwa, kar ka bari kwaya ta zama kamar rika a duniya.
1: Matasa ku tashi, ku guji shan kwaya. Rayuwa ta fi daɗi idan ba tare da ita ba.
0: Wannan sakon faɗakarwa ne daga mai saje fassarar Fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon BRC Bauchi.

fito da fatan za a yi mana afuwa saboda rashin jin lokaci wani ya faru ne saboda matsaloli da muka fuskanta har yanzu komai ya daidai za mu ci gaba. Karfe 6 da kusan minti 11 a madadin iyalan barista Tukur Sale Bauchi babban magatakardan kotun ɗaukar kara ta shari'ar musulunci da ke nan Bauchi da na Khalid Muhammad Idris Shehu Tin na kotun ɗaukar kara ta shari'ar musulunci da ke Bauchi suna farin cikin gayyatar yin wa zuwa addu'ar ɗaurin aure da bikin ƴaƴansu Baba Sidi Tukur Alkali da amaryarsa Malama Maryam Muhammad Idris Shehu Tin wanda za a yi insha Allah gobe Asabar 7-4 ga wannan wata da misalin karfe 11 na safe a masallacin Juma'a na Gwallaga da ke nan garin Bauchi. Allah ya bada ikon halarta. Amin. Musa Masarawa ne daga Haruna Yusuf tare da Aliyu Ahmed da Munguza na nan gidan rediyon Bauchi. Allah ya bada ikon halarta. Amin summa amin.

Adadamadi, galbana ko diya waro adonkata oya. Galbaya ino ma, ya ikala tu ya de oba ne kaida wa. Inda kala tu na na kya uta da bando wa galda pora lo. Dadina duniya ga nananga dunni de sukachiwa kumananga dunni de akachiwa kumananga dunni de akachiwa to yandina dai baljagune.

0: Amadi, Kelly Benebu,
1: Yabala, Zonkaka, Oyana,
0: Galibaya, Inoma, Yaikala,
1: Tuyali, Baba, Nekaida,
0: Inda kala tu na na kyu ta
1: da ba na lo wa ga la ta fu da lo
0: ko sa di da di na duniya ga na nanga dunni te sukachiwa kuma na nanga dunni de akachiwa kuma na nanga dunni de akachiwa to yanju na dai Mali jabune.

0: zoyana tasiki ina zola patim bawa nazabi ariki na kaimu akan da
1: ta zabani da ta
0: ko ji dabin na ci galo ko atar ne ka tuni a ce mutum ba ko ni de ba ranan mutuwa to ya lalaci ka to mutum nan kalata shi kai kila ba amsa
1: kila ba sai mutuwa da haka
0: ka koma kila ba kala

0: potengi dandubu nanka gatuna tundaga kaka hariga uwa
1: wanga jeta abaita wahala
0: ganina lo bangka.

0: wannan cuta ta sikila dai ba sai an fadi barazanar da illar da take haifarwa ga waɗanda ke dauke da shi ba koda dai cuta ce da za a iya kauce mata amma abin da bawa zai iya yi a lokacin da littafin kaddararsa ya kunshi abu wannan kuma da ma sauran dalilai su suka sanya masu ruwa da tsaki ware duk ranar 19 ga watan 6 a matsayin ranar tunawa da masu dauke da wannan cuta inda taken taron na wannan shekara ya kasance ɗinke gibi tsakanin masu dauke da wannan cuta da kuma tabbatar da daidaito tsakanin su da sauran al'umma kamar yadda ta saba dai ta hannun gidauniyar Almuhibba war gidan gwamnatin jiha Dr. Aisha Bala Muhammad ta bada tata gudumawa wanda coordinator Almuhibba Hajiya Zara YM Baba ta jagoranci zaman tare kuma da ƙara fito da manufar wannan gidauniya kan wannan rana inda tace babban abin da suke mai da hankali shine tattauna al'amura da suke da alaka da wannan cuta da kuma abubuwan da suka kamaci al'umma ta rika
1: wannan taro dai abu bane duk shekara Almuhibba Foundation tana yi domin mu tunatar da juna muhimman abubuwa akan wannan cuta ta sickle already wanda suke zauna a nan gurin client din mu ne wanda Allah ya riga suna cikin jarabawan wannan ciwo da iyayensu so ba mun zo nan a yi ta tsita magana cewa yaya suke ji wani irin radadi suke ji da sauransu ba a mun zo ne don a wayar wa juna kai a ga yaya za a yi a rayu da cutan a cikin sauki shi yasa muka gayyato likita muka gayyato mai ba da shawari akan yadda za a yi amfani da abinci kayan abinci kamar yadda shi fiye ne magana da kuma malaman addini saboda su yi mana nasiha mu san cewa duk halin da bawa yake ciki yana cikin jarabawa ne kuma gare ku client ɗinmu ina so in daɗa gaya muku cewa wannan ciwon ba shi ne ƙarshen rayuwanku ba kamar yadda kullum nake faɗa akwai ciwon da yake akwai abin da likita zai ce maka ba za ka ci kaza ba shi ma jarabawa ne kana kallon shinkafa za a ce ba za ka ci ba duk ƙaunanka da shinkafa ko nama amma ku ba abin da ba kwa ci sai dai in ba ku samu ba ko ba haka ba sai dai ɗan abin da za a ce ku kiyaye saboda yanayi to wannan ma shi ma ni'ima ne wanzuwanku da wannan ciwo ba shi ne ƙarshen rayuwanku ba shi yasa ma muka gayyato muku shugaban ɗalibai gaba ɗaya na Bauchi State gaba ɗaya na National Body saboda yanzu ya ba ku ƙwarin gwiwa ku je makaranta sannan kuma iyaye muna roƙonku don Allah idan wayannan yaran suna da wayannan ciwon kar mu neglect din su mu ce wai sun zama burden a ce kuɗin maganin ka ma kawai da wanne za a ji bare kuɗin school fee don Allah kar mu musu haka wayannan yaran kamar yanda na sha faɗa suna da baiwa ko yara nawa kake da shi in Allah ya baka irin wannan yaran za ka ga daban ne suke a cikin yayanka su dai kawai lalurar da Allah ya ɗora musu da jinya ne amma kuma suna da nasu baiwan saboda haka haƙƙi ne akan iyaye su san cewa yaran nan su ma suna da haƙƙi a kanku ba laifin kowa ba ne jaraba ne gare ku iyaye gare su su ma yaran saboda haka ba wanda za a yi blaming a nan gurin duk abin da Allah ya tsara haka za a yi amma a kula da su a ba su extra kulawa saboda haka rayuwarsu yanzu suna buƙatar extra kulawa wannan center da muke da shi a specialist hospital mun buɗe shi tun almost 2020 kamar yadda kuka sani yawancin ku client ɗinmu ne wanda kuke zuwa kuke karɓar magani muna mun ɗauko likita wanda yake zuwa duk sati biyu yana muku ana clinics a wurin kuma ana ba da magani wasu a bayar kyauta wasu kuma in a yi ragi wani ma ba yi da ko titi haka za a ba shi magani to wannan clinic ɗin namu ya samo asali ne saboda tausayi da kuma tausayawa daga wurin founder ɗinmu na Almuhibba Foundation wato first lady na Bauchi State ta duba ta gani wannan ciwon yana da cin rai kuma iyaye akwai gajiya so the little abin da za mu iya yi a gefen Almuhibba shine za mu rika taimakawa wani da irin wa'innan magunguna muna ba da routine drop na folic acid da palpate wani zai zo ya ce maka dan shi ya fita shi biyu bai sha folic acid ba ko naira 100 ka kai chemist ba za a baka folic acid din nan da yawa amma iyaye saboda negligence sai su ce wai ba su da kuɗi in ciwon a cikin ka yake ba za ka sha magani ba kullum iyaye wasu sun sha panadol ko paracetamol kafin su yi bacci su kuma wannan folic acid din da palpate din yana taimaka musu ne idan crisis zai zo ma yana ragewa sannan suna da matsala na ƙashi na calcium da da maganganan jini yana taimaka musu so da ciwon ya kwantar da su goma a ringa yin abinda za a tare ciwo ko da zai zo amma za a tare shi sannan kuma a magana na dan Allah iyaye a kula a rika kai yaran nan makaranta kar a ce wai saboda lalurin su wai za a cire su za a sa musu depression wallahi za su rika samun damuwa za su ga sauran mates din suna zuwa makaranta amma su ba sa zuwa makaranta saboda haka su kar a ringa sympathizing da su a ringa ce musu wai ayya ayya a su ba abin ayya bane in ciwo ya zo ka musu addu'a Allah ba su lafiya
0: Zara YM baba Dr. Kaltumeshi Aibu, likitan yara daga asibitin koyarwa na Jami'ar Abubakar ta Balewa dake nan Bauchi, ta jagoranci lecture da kuma ƙara kira ga al'umma kan matakan kariya daga wannan cuta da kuma jurewa barazanar ta ga waɗanda Allah ya jarabce su da ita.
1: Kiyayewa cikin sau a yaro yana fara da iyaye ne. Kowa ya kamata ya san genotype nashi. In iyaye sun san genotype nasu in an zo aure ba za a samu AS na auren AS ba. So tun daga farko ba za a haifa mai sikila ba. Ko ba haka ba. A duniya an sama da miliyan 20 yara suke da sikila. A cikin su kowane rana a duniya akan samu kusan 500 ana haifan su da wannan cuta. So kawai wayar da kai akan mutane su je su yi genotype nasu ba wai yaran kadai ba iyaye ƴan mata da samari da za su aure san genotype nasu san wannan wanda za su aura wannan ya kiyaye ma tun daga fari ko ba haka ba to yanzu ba a sani ba an yi aure an zo an haifa da sai an jira yaro ya yi girma amma yanzu saboda ya kwayarwa da ganarwa yaran da aka haife shi za a iya sanin yanayin jinin shi a san ko yana da wannan cutar ana kiran shi newborn screening abu ne da yana nan a duniya tun da amma ta wajajenmu bai shigo ba sai a wannan lokaci wannan shekarar kamar kowane shekara ana 19 ga watan Yuni akan celebrating akan wayar da kai akan wannan cuta to abin daɗi shine wannan shekarar team nashi yana cewa closing the survival gap equity in sickle cell disease abin da yake faɗa shine ana son a rufe wannan jini da ke tsakanin mutane masu sickle cell da marasa sickle cell wanda yake bukatan adalci a wannan cuta abu ne mai kyau an haifa yaranka ka an ka zo ka gano cewa yana da wannan cuta me za ka kiyaye farko ya kamata ka je asibiti za a yi maka bayanai akan duk abubuwan da za ka yi da zai kiyaye yaro ba sai yana rashin lafiya ba za ka zo asibiti akwai abubuwan da suke zuwa magani da suke zuwa sabbi hanyar ma warkar da cutar yana nan zuwa to ba za ka sani ba in ba ka zo asibiti ba ko ba haka ba kan ka zo za a faɗa maka cewa in ana sanyi yaro a sa mishi rigar sanyi ko ba a faɗa muku haka ba in ana zafi a buɗe jiki din extreme weather kaɗai zai iya tamu da cuta ko ba muna tare ba akwai maganin da kullum za a ce muku su sha kun san amfanin maganin nan na ji dietitian suna maganan cin kwai da cin su ugu da su kabeji me ake nema sinadarai ne to an sarrafa wannan sinadaran an ba ku karamin kwaya wanda san ɗaya a rana yaro zai sha wannan ya fi maka ma araha do in kana da wannan inda wannan dietitian ta faɗa kana da ɗan karamin gonanka a bayan gida wannan yana ma taimako ƙarin lafiya ne wannan maganin folic acid zai hana yawan sa jini kana zuwa asibiti ka san yaronka yana iya rayuwa in yana da lafiya da yawan jini 20 saboda yana shan wannan folic acid ka san wannan yana nan kana muna tare in ya rashin lafiya aka zo aka ga jinin shi 20 ba za a gaggawan sa mishi jini ba din an riga an gano cewa yana iya rayuwa da wannan 20 ko ba haka ba folic acid din nan yana da amfani yana hana yawan sa jini din karamin zazzaɓi zai iya shanya jinin yaro mai wannan cuta ko ba haka ba akwai wani magani fari da ake kiran shi faridin na malaria ko to saboda yanayin jinin su suna da saurin ɗaukan malaria na nan a ko ina kowane yaro zai iya kama malaria amma su matsalan samun malaria nasu shine in sun ya shiga jikin su zai shanye musu jini zai fata musu jini ko ba haka ba to ba a san ma ya shigo balle ya fata musu jini muna tare shi yasa ake ba su kariya ga wannan sam kama malaria din nan wannan kwayan yana kariya ya hana su in mali ko da sauro ya cije su ba za su samu malaria ba kuma jinin su zai zo ya fashe ya rige ana neman jini ba muna tare yanzu akwai magani wanda saboda an lura cewa ba kawai malaria ba akwai typhoid akwai mura akwai wanda yake kama su shi ma wannan kawai zazzabi matsala ne a jikinsu zai sa jikinsu su kumbura suna jin ciwo mai tsanani wanda su suka ne suka san zafin da suke ji akai bincike a duniya sai aka gane kwayan cutar da yake kawo musu waɗannan cututtuka sai aka samu kwayan shi wanda zai kare su ga samun wannan cutar shine sanitary yaron da har bai kai shekara 9 ba ana bashi daga an gano cewa shi sikla ne har zuwa lokacin da zai kai shekara 9 to wannan kwayan shi zai kare su daga samun wannan infection a jini din da zai iya zuwa ya zama komi ko typhoid din ne ko mura ne duk dai pneumonia duk kwayan cutar da zai kawo musu matsala wannan yana nan na kariya
0: samun abinci mai gina jiki da ƙara kuzari haɗi rabe-raben yadda mutane ya kamata su rinka sarrafa abin kaiwa a bakin salati wani mataki ne da yake taimakawa masu dauke da cutar sikila ta wannan fuska kuma Fadila Idris ta yi ƙarin haske
1: yadda ta yi magana akan waken suya kun ga wannan waken suya yana da matukar amfani fuskan ya kunshi duk abin da ake bukata kuma shi wannan waken suyan ba lallai a wuri kadai zaka yi bayan da ta muku bayani akai za ku iya yin madaran shi kuma ana sarrafa shi ta hanya kala-kala so amma wajen sarrafawa din yawanci kun san waken suya ba akwai wani toxin da yake kunshe da shi da bai da kyau a jikin mutum da ake amfani da shi ana so in zaka sarrafa waken suya farko ka jika shi ke ubana je kwana yana jiki kun gane ko inda hali a dan tafasa shi so ba a so wannan bawon waken suyan nan a yi amfani da shi shi wannan bawon waken suyan shi ne ba shi da kyau a jikin dan adam kun gane ko so a jika shi ya kwana a cire bawon a surfe shi kun gane ko in aka surfe shi to za ka iya amfani da shi ta hanya kala-kala in ka surfe shi za ka iya bushe da shi in ya bushe ka niƙa shi in ya bushe kana da a sa komi da shi kun gani ana yin alalin waken suya ko ba ku sani ba kun sani ko ana yin kunun

0: suya. Ana yin kosai waken suya, za ka iya yin tuwo da waken suya. Ana suya da shaga. Kamar yadda aka ce a ci nama a ci kifi, ba lalle kana da wannan kudin ba. Amma wannan waken suya ya kunsa duka sinadarin da ake bukata. Kun gane ko? In ka yi amfani, za ka sarrafa shi ta hanya kala-kala. Za ka iya yin tuwo, za ka iya yin kunu, za ka sa shi a lalle, za ka sa shi a cincin komi za ka iya sa shi. In just rations ne za ka yi amfani da shi. Yanzu kamar za ka yi amfani da mudu daya na fulawa ko kuma masara ko wani abu. Waken suya gungun biyu in ka sa shi ya biya bukata. Zai yi amfanin da ya kamata. Kun gane ko? So kuma muna ba da shawara a ringa yin home garden. Kamar baguette in kana da dan fili ka samu ka dan watsa tuwatsan alayyahu nan. Kun gane ko lambu? Yawwa in kana da lambun nan fa ba sai ka je kasuwa ka siya ba. Za ka dan watsa barkonanka. Zaka watsa tattasai, zaka watsa attarugu, guri kaɗan zaka iya zaka sa tumatur. To in ka haɗa wannan abin ba sai ka je kasuwa ba. Kamar yanzu yanda kayan miya ya yi tsada, an je har ka yi wannan baket ɗin kana yi, ka samu kominka, zaka haɗa miyanka. Kun ga kun samu sauƙi, kuma zaka iya cirewa ka siya. In kana da fili da yawa, kaga zaka yi amfani da shi, kuma zaka siya ka yi amfani da shi da kuɗin ta wani guri. Kuma majority ɗin, to yawanci kuma wata yin zaka gani, zaka ga shi yaro. Bai da jini kuma an ce mishi ya ci alayyahu zaki ji ya ce mika ya ci alayyahu ya sarrafa shi to yawanci wasu musanya za su sarrafa shi wataran wasu in za su yi gwace sai ka gani farko ma kamar gwacen tsaki akwai wanda na je gidansu sanda suka fara sa alayyahun tuku suka sa tsaki so already ku riga kun kashe sinadarin da zai kara muku jini. Ko ba haka ba, so shi ana so in za a yi amfani da wannan ganye din farko in ka je ka siyo shi a kasuwa ko kuma kana da shi a gidanka. In ka cire shi ba a so ka yanka sai ka wanke. Ka samu ka wanke shi da ka sa gishiri ka wanke shi mai kyau. In ka wanke shi din sai ka yanka shi kuma ba a so a rinka yin ƙananun yanka. Ka yi manyan yanka saboda kun ga shi ma wannan wuka din akwai sinadari aka ce ana ga yana kashe wasu sinadarai. A yi manyan yanka in aka yi sai abinci ya nuna ka bari sai abinci ya nuna ka sa wannan alayyahun naka. In ka sa shi za ka gan shi ya yi kore haka. So shi ne sinadarin da ake so ke shi ne wanda yake kawo jini.
1: Fadila Idris ke jawabi kan nau'in abincin da ke taimakawa masu cutar sikila. A bayanan da suka fito da yi, ko da Allah ya jarrabci masu fama da cutar ta sikila da laulayin jinya, ya kuma huwace musu kwanya na fahimtar karatu. To sai dai babban kalubalen da suke fama da shi shine na tsangwama da kuma sare gwiwa musamman da wasu ke yi a cewar da kuɗin karatu za a yi fama ko kuma da kuɗin jinya. Kan wannan kuma sai shugaban ƙungiyar ɗaliban jiha na ƙasa wato Nubas, Comrade Muhammad Suleiman Abdulwahab ya miƙa waɗannan kalamai na ƙarfafa gwiwa ga iyaye da su kansu masu fama da cutar.
2: A ɓangarenmu na shugabannin ɗalibai ba wai muna jagorantar ɗalibai ba ne zalla waɗanda suke jami'a. Muna jagorantar ɗalibai ne na kowane mataki hatta 'yan tsangayu. Saboda haka muna da albarkacin da mu ma za mu tofa, muna da gudunmawar da za mu bada a kan wannan ɓangare. Waɗannan yara da suke zaune da suke wannan yaƙi da wannan cuta 'yan uwanmu ne. Ba kuma wani abu ba ne ba na ƙasu ba ne a rayuwarsu. Musamman ga ɓangaren iyaye, waɗannan yara ba na ƙasassu ba ne. Mutane ne kamar kowa, yadda nake tsaya nan nake magana ɗaya daga cikinsu zai iya yin haka. Yadda gwamnan jihar Bauchi yake magana, yake gudanar da mulki, yake komai yadda ya dace, shi ma idan ya girma aka fi ilimi tabbas zai kwatanta, tabbai aikata. To me yasa ba za a kora shi makaranta ba? Me yasa ba zai ji karatu ba? Kaddara da ya same shi na wannan ciwo ba laifi ba ne, ba kuma na ƙasa ba ne. Saboda haka a daure a cije. Idan ciwo ya tashi ba zai iya zuwa makaranta ba, wannan ɓangaren daban Allah ya bashi lafiya. Amma haka kawai saboda ana ganin shi a matsayin mai naƙasa, wannan ganin shi da ake a mai naƙasa ita take kashe masa zuciya. Ita take sa yana ganin cewa kamar shi ba sauran mutane ba ne. Kuma da gaske shi kamar sauran mutane ne. Babu abin da ya bambanta shi da kowa. Kamar kai ne da kake zaune kake fama da ulcer ko typhoid ko waye ko malaria. Kai ma kana ciwo, to amma wannan ciwon bai hana ka rayuwa ba. To shi ma haka wannan ciwon ba zai hana shi rayuwa ba. A yi ƙoƙari a bi matakai wanda za a yi su daidai gwargwado wanda zai bashi lafiya, kuma Allah zai bashi lafiya.
1: Comrade Muhammad Suleiman Abdulwahab, kafin mu ci gaba, bari mu ɗauki wannan saƙo.
3: Tarbiyyar yara na rushe. amma iyaye ina kokan saluma.
1: Shiga mu kukan naki sai kin wanke kayan nan tasba abin da ya dame ni, sannan ga kuma wanke-wanke can na jiran ki. Bayan nan ki koma ɗaki ga shara ga mopin ja'irar yarinya. Ni zan yi miki aikin gida kuma dafa in baki ki ci. So nan.
4: Zaki ya koma naki.
5: Zanyi.
1: Ba zaki ba, ko sai na kona bakin kukan naki tukunna.
6: Assalamu alaikum. Lantana, yaya haka? Ina abin duka anan ƴar wannan yarinyar?
7: Ko dun ba ke kika haife ta ba?
1: A'a, sabuwa. Ba na san haka. Wannan ai shine shiga uku. Ni fa ba na shige miki a hidimar gidanki.
6: Kwantar da hankalinki Lantana. Tsoro nake ji miki. Kin san fa irin wannan cin zarafin yara ƙanana. Kwamitin yaki da cin zarafin mata da ƙananan yara da uwar gidan gwamnan jihar Bauchi ta kafa yake aiki. Kin san za a iya kai ki gidan yari da irin wannan abin da kika aikata idan aka kama ki?
1: Gidan yari dai sabuwa. Na shiga uku. Rabi, mazu zo ki shirya, ki tafi makaranta dauka jakanki tun kafin babanki ya dawo.
8: Wannan sako ne daga kwamitin yaki da cin zarafin mata da ƙananan yara karkashin uwar gidan gwamnan jiha Hajiya Dr. Aisha Bala Muhammad Sarauniyar Bauchi.
1: Ba taro kadai aka yi, a bada shawara da tunatarwa aka yi a wannan waje ba, hasali ma a makamanciyar irin taron da aka yi a bara, an bada tallafi na kuɗi ga iyaye masu ɗauke da cutar don samun abin sarrafawa a hannu ko za su samu sauki na ɗawainiyar yaransu. Hakan nan ma kuma yayin taron na wannan karo an kuma ba da tallafin naira 20,000 ga mutum 100 duk dai a ƙoƙarin ganin sun tsaya bisa ƙafafuwansu. Shin ko yaya wannan tallafi yake taimaka musu ya kuma sa sauya rayuwarsu? Shirin na daga ofishin uwar gidan gwamnan jiha ya tattauna da wasu da suka amfana.
9: Sunana Muhammad Muhammad Lawan. Ina cikin wayan da aka ba su naira 20,000 domin su yi sana'a. Ni da aka ba ni nawa na cika naira 15,000 ne a ciki na yi registration na shiga shagon ɗinkin jes. Ga kuma sample ɗin abin da nake ɗinka. Nawa kake saidawa? Yanayi ne. Akwai wanda ke yin shi riga da dogon wando. Akwai wanda kuma ke yin shi da guntun riga. Akwai masu yin da zallan riga. Masu yin zallan riga naira 2,000 ne. Masu riga da dogon wando kuma muna yi 4,500 ne. Da guntun wando kuma 3,500.
2: Ina ɗinkin kaya ne haka da kuma design a jiki sai ni sayar ga tsamfutan lalisi. Muna kewa kasuwa. Kyap-kyap.
9: To yi masu neman din tela ga ƙwararren tela.
10: Mama Dalgashi.
9: Mama Dalgashi, me kake kudin
10: ta? Madara Mawar da take siyarwa.
9: Me aka siya maka da kuɗi kake siyarwa?
10: Madara.
9: Ba
2: ka shanye wa Muhammad. Ni ne mahaifin Muhammadu Alkazu, kuma dole na gode a Al-Muhibba ba abinda zan ce a Al-Muhibba. Allah Ubangiji ya saka mata da alkhairi. Kamar inda ta rufa mana asiri, ita ma Allah ya rufa mata duniya da lahira. Wanda ta ɗauki nauyi, Allah Ubangiji ya mata jagora daga nan har zuwa ranar ƙarshe. Kuma ni na ci kuɗi wannan kuɗi da Al-Muhibba ta bamu naira 20,000 da Allah Ubangiji ya sa na samu mata ta kirki uwa ta gari. Na ɗauki wannan kuɗi na ce mata ga kuɗi wanda Al-Muhibba ne ta bamu da ni da ɗanki da sauran kuma wanda al'umma ne in Allah ya sa na su ci gajiyansa. Sai na ce mata me za ki yi da shi? Sai ta ce min ta ta fara sayar da madara ta gani a wani gida. Ta ce ta bada naira 20,000 ɗinta, ni na cika mata naira 5,000. Alhamdulillahi, yanzu ko yanzu ka bi ni gidana za ka je ka ga dukiyar Al-Muhibba wanda Ubangiji ya sa mata albarka a ciki. Alkafin, kana da akuya? Me suna akuyan ka?
11: Assalamu alaikum, sunana Hawwa Hassan Muhammad. Ni da aka bani 20,000 donut nake yi a gida, ina ba da sari. Ana shigowa kuma ana siya a ƙofar gida. A taƙaice, a lokacin da aka bani kuɗi a yanzu, ni ma ina da akuya. Saboda jarina yanzu ya kai 50,000.
12: Ina abubuwa da yawa.
9: Muna mata fatan alkhairi da nasara, babu abin da damu ce sai dai Allah ya ƙara ɗaukaka su. Ni jarin da aka bani ina yin naman kaza ne. To da na samu kuɗin ina yi a unguwa ana siya, sai wata ƙawana ta min hanya ina kai musu asibiti. Ina yin kaza guda biyu, yanzu ina yin 6-7. Ina kai musu sakamakon ban zo da sana'a na nan ba, duk sati nake yi ranar da ma'aikata suke aiki ake kaiwa sati in karɓi kuɗi. Yanzu ina da jarin da ya kai 80,000 da wani abu.
5: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Sunana Khadija Muhammad Nasir. Ni a cikin jarin da aka bani ina kiwon kifi ne. So kamar yadda kuke gani, kifayen akwai wa'inda in suna ƙanana akwai abincin da ake ba su kala-kala. In suna ƙanana sosai akwai suna abinci da ake ba su 2 meals. Sannan in suka ɗan fara datawa ana ba su 3 meals. In suka ɗan girma sosai, ba wai girma cancan ba, 4 mil ake ba su. Yanzu kamar wa'innan da suke cikin ruwa, 4 mil nake ba su. Da kuke gani na saka nazar guda 100 ne, kuma ina yi ina cirewa na sayarwa, kilo ɗaya 3,500 ne. Sannan a riban da na samu ba zallan kifin ma nake yi ba, ina yin small chops haka. To a riban kifi da na samu kusan 100,000. To shi kenan. To amma mu 20 ɗin da aka bamu, alhamdulillah, gaskiya har ga Allah, kaza daga nan hajjigawa nake dafa ta in ba masu mota su kai a sayar a kawo min kudina. Yauwa, kuma na aka ga yanzu guda biyu na zo muku da shi ku ga misali. Ga suna kin gansu. Yauwa, to kowane guda ɗaya in zan sai da ita haka nakan sai da ita 8,750. Idan kuma sun da 20,000 ɗin aka fara. Idan kuma sun samu ɗan matsala kaɗan sukan sauka za su wuce 6,500. Yanzu daga wannan lokacin wallahi ba ƙarya ba, ina da naira 120,000 a hannuna.
1: Kuma da hakan muke kammala shirin na yau. Ku tara makon gobe da yardar Allah domin jin sabo. Kafin nan, a madadin abokin aiki na da muka haɗa shirin tare, Kamaluddin Nuhu Ilaila, Amina Umar, nake mana fatan alkhairi.

0: bueno, y que la tu de meten tempor que coste de timmi timmi ni cola. Nane tanda ko de ko ono mani de ko ono wan ta pachi pachi ma yes. Nane to de ko andu den de ko to ni har har mayo.
1: Har mayo.
0: Lati.
1: Lati.
0: Tunne wa de dingar ti kesa.
1: To wala dure edun warto kom bara don kadu gurta ci baru je don ci bor don da dum to hanjum maru wari ne gomnati min ngade murna emin diwa emin dala emin ngada gimi do balle min kebi ladde min kebi min kelto nay to wari warne min bani to do non gomnati Allah tano kom o tano kom min gam Allah lillahi usen usen yo ndara dum gontiri tunda wala ladde ni helana min ko kom bara don kam min kiba hakkilam e walto
0: to usen ko adi tata mo di kareme ki
1: to duniya duri wala ko nyama
0: nan dodo
1: eh wala ko amma to min kebi ko mi baro leen bari bari no min na dama min na dama Allah ta ma ko min dama ko
0: amma na duri ay pullo e wawa so da latte ko so da kisa no ta hauti dira wartan latte mo no e mbawa tan
1: to dum ma dum ma min shodi burdi min shodi de mustala burdi burdi min shodi de mustala un chodin burto burto seta seta to tani kino ni kauti kom bero lo ami nana dama to te te wala ni wadi du ni wari ni holli gomna ma bani ka je wala
0: tan burto mo don kon kon shot don kon ma on kapiti ni kam tan da o wadda o ma wadda do hauti don sodi tamma sai ga o pe a kon en ga da jir be pe a kon e tena on gi abon nana
1: ai mi joni min papura ke be ai min ke bai min nan be dungu dungu an ni amma joni min koi mata ki do don so sai mo min ke min nan wala din da fan min nan ga in ko kadu hukuma min ke bai min nan amma to min ke bina min nan gi dun to lalle go min tambina mu hukuma bula ku tamba mo to bula ku dun gete bini bai to amma ni min dan non gara tin tire kun burton ko min so di ko
0: jemmana da gatto je
1: je nyali ma
0: a ta de bon bi han
1: u min keli keli no ni
0: wala ni bi han gi hay bo
1: a min dara
0: on ta bon bi han gi hay
1: ki ba min nan ga be ni Allah ra min ko ka am ko ba tu ni ra ko ka ni amma ni tama ko min Allah ga Allah
0: gomma kana ala teno be mo koi
1: teno e mani buni mi dunno fa dunno mi dunno dera bu burti ya ga burton ko mi jodi ko ga tekke tekka bumi mi kadi ale
0: ana ne be so be kete
1: amma bumi mi kadi be mi dunno dari e darna shokko mi jeli donga e ra ki chiku ke che uli ki ulbe kan bumi mi men nangi bumi no kadu kuma kawai mi ke bai ula ku nanga ko kuma to mi ke bai to amma ga ni tan ke bin nan burton ko min shoti ko min kauti e kombi barol don to
0: da dum
1: modda non ana da ma kila mi wa alto min non mani de min andani gomna be di wanki min so sai gomna o tama ko min ga Allah ga Allah ga Allah rabo jam kula ko kula ko kula ko lawol bali
0: ana ni an toro ne ke
1: toro kula ko kusani min toro kula ko ga Allah ga Allah gomna tama kan
0: ana te kun duma
1: min an te kun duma yanki ga Allah tama ko min ga Allah Allah kula ku zani kama komi
0: to faudan wodi waro yobe daga kelle maude maude wobbe ngara e kekeji mun wobbe ngara e baburji wobbe bo ngara har e motaji fu dara nasta on giya be jaha be salo be pepe lette har kecco e njorko e nanjorko fu on giya be on nana be ono e lam lam be modo fu be ngara be kota jango ma be ngara non pappi jango ma be ngara non to tambo wata na kombita
1: don ma min keba min nan gabe don wanda min keba amma min don fako insha Allah to min kibi min nan gabe ne da dala in gara iya kokari an Allah jabe ya take min nan nan dena iya kan to ko min shodi don burdun ko aluti wala ko luti wala ladde wala an jawdi daro wala kibla na ki fatin sahara de to to to min kibi kombi bara do Allah ta ma kimi gum don ta ma kimi helna kimi min ha wardi min ko min bodole to wari ko to bata humina mami ballan hanko gomna mere kina
0: nini o
1: to nini mo hokki ba goyom baya do ol burtol gol wangina ma dum pesa ki mo wokini mo gol wangi to wallahi ko Allah
0: to ko wi kuni
1: ko wi pat ko mi fan ci bayno
0: ko dun dum
1: ko dun dum
0: ko mala odarni
1: ko mala odarni min ci bayna bo hanko bo bo yidi min ko kanga min ko kamo kaati dawe
0: to bawo dan bo ai me banu misali kambe be ai bandra men be vita banu burtin ko tai joni burtun gol don remata hanyum bo nanta ai belum to be itti nena nata ai amba anani belum ko bo manani be
1: a domin ma ingira baba an gitiga
0: ah ba
1: Allah
0: are amma me me ma
1: bo lan min bo belum manami min so sai minani
0: amma me me mana
1: don baba min mali itti do ko mi baba amma wallahi minani belum min so sai mi wadi farin ciki so sai
0: don to a hokka be munyal kenan
1: wallahi gomna o taima ko mi usan ga Allah ga Allah ga Allah min dalli min da da bare di do shi tage gaskiya ni mun kawta mun to mun ko min kan ni kelo nai in kai mun ko ne
0: wannan mun kenan
1: yi wallahi wannan mun kenan min nan yanki yanki da
0: gaskiya mala Abdullahi yake wannan gonta da kulaku wannan gonta dare be do ku ki laddu de ko edo dabbaji dabbaji din bo kanji ma tanyani jomi jiwanya hanya ma heba ko nyama to edo kengya ko tum awi e urongo har audi mauni be gurto din wala ko tum dari edo ko engi da to dum ko heta hala ka
1: ai min kola bo min ngada ko kari tun da awurla dum hanya din nyama da be jidin hota kam tin garo din sora din nyama donon bo kala biya wuti woni hoya mataki hanje mo wadi min tum ti opis in hakkilana dabbaji din hakkilana wuro Allah rena wuro bo rena wuro hanje mo wadi gida dum wadi banin nan dan do kam lalle min ngada ko kari do kam tabbas iya ko min gimi min gi wuri fu min bado kari wurtu
0: do dari ne hado
1: ko wananga kam ko wananga haba
0: e kanta wannan
1: yawa duniya ko jodo jam
0: to ko beta me tan dal do be nai e baccam pamaron hala wonner ande wonner be
1: a a bulle me de min gadi do ka min gadi taro min gadi mitin hu min de rake ko hakkilana kaya mu maube to ko nai ka kilana ta wadi baccon ori to an tokka sai ngada hitire ndara no kon ordota yo wato tabbitini ya ndara be ya da hin ya afilo ya or an ndara be to be kakkilana sosai ngata waba sai ba woro lan to bo hebi no kan wala ba mawdo yawa minan ni mali dabba jan minan min da sha ba shi wala di ba irin so ko dun ba ndaro to men kakkilana kaya min minan mawbe dan anduki ki ayo jonde jam kula ko jodo jam hukuma ma hanuma e ba fakta ta ya ya to tai hakunde mo be wayna be hayya ya to aw ko hanuma wala jonde jam to hanjum wari se min dari darnde chokko min gadi taro min bi to usani ko hakkilana e woni minon min kakkilana dabba jan hambe be gese ma be kakkilana gese ma be minon bo min kakkilana ka ajjan to minon min kakkilani to Allah jaka da ke Allah rein to do non bo min toro hukuma usani hanku gomna min sumata wayangumo
0: do burti ni
1: do burti
0: kanje ni buri wanno ki mappa
1: kanje buri wanno ki kanje buri wanno minon do ke min kauti le se min boya kawai he min boya ta kai shi to hore ki do min burti ni
0: tamam bo mo gesa bo joni dan na metu dun tawi hala ka
1: ni to ko
0: ko ma be da amma wai ka be me ma amma
1: a min ma ka me me gesa baba
0: to
1: mun ni ma wodole
0: amma dole mu ina
1: to wala ko ta feller ne ko de feller gomnati gomnati bo to hela ka
0: ko wi bo wadi
1: ko wi bo wadi to do non bo mino pulle min kauti ta ro hu mi ngadi dunaru dunaru dunaru duna
0: nani beldum
1: ma nani beldum ma ko ha min ngadi ka torana ki mo Allah hokkamo ko de bada Allah hokkamo sanata Allah hokkamo mo bili hu bo ko dum bala min chitanga ko dum bala bin
0: to Allah sore min gidi min nana inde ma ta wonde ko ma inde ma
1: inde am naziru zulkarnain
0: to malam naziru zulkarnain mi andi to dewi al okay tarihi masa gamin te nana watu ainihin dempo etete jambuda kampe anda eren mai teman ko da pore
1: kono ni de ya mandar le gonde bono duti hansun etete shadi di wala Allah der di komo mu ai si lokci ju an soiti ngada don de osoiti inna an wadi tegal e to der gille bolci do do kan ko furwa sai inna an yo hosho ye watriyan don der gille bolci amma ni ne bai don ma sai kawu am goddo e mu jodi leedi nasrawo jini e goddo gelle din di garaku o shi an wata libe an tom
2: o yehi ton Allah waɗi ekkitimi fulfulde, ekkitimi durungol, ekkitimi pirol, ekkitimi tenniki eko nandi e non fu. Ara demal doya demal dan kadi fu e ton tumi ɗon alhamdulillahi miɗon yetta Allah do maji. To gaɗa ɗon nder ɗi ko Allah gartumi ɗo o bawci mawnirawo am Alhaji Bashiru Zulkarnaini e kawu am goɗɗo muyi mala Umaru Bayu ko jeune ɓe daari hen yeeso Cheikhu Tahiru. Daga ɗon yeeso Cheikhu Tahiru joggi hen e ɗon e markazi alhamdulillah janngumi markazi cemmini ɓe nan janngumi haya Islamic Nasarawa mi daraki ja Shali mi gaɗumi IJMB e Tataari Ali Polytechnic. Nden nan jahumi puɗɗumi jannde e biyuki ndi waɗaki gara ɗon gartumi mitumi Ofin University janngumi har Allah waɗi kenninmi nde woodi ɗerewol jikiri e nder Islamic Studies alhamdulillah. Nden nan pelle ɗe janngumi mi janngi wono yeeso Malam Musa Wasain e Malam Muhammadu Modi bo ɓe ɗi fuu miɗan hoosi ɗetti yeeso maɓɓe. Nden nan e woɓɓe feere en bannda maɓɓe ma
0: tefano hikki a janngi wadde markazi Cheikh Tahiru o gondi e Musa Wase Modi bo Muhammadu nden bo a janngi pelle feere feere dina Islama ɗo to nden bo joni a huwai a huwata bo kuugal gomnati aɗon joɗani hoore ma bo
2: mi waɗino rijima ɗam gaɗanomi siyasa mi waɗi takara kansila bo nomanufaam do takara kansila ɗum nafiya lataki neɗɗo mawnuda e baaba mum to wuro annda ɗum wituki an tefuki kansila ɗo waɗi yimɓe anndiya. Nden noon fuɗɗino kuugal
0: amma bo anndiɓe
2: alhamdulillah mi anndiɓe. Nden noon mi fuɗɗino kuugal e LEA ko jokku local gamin to amma gara ɗon yanayi wuro an e bawci e ɓoyemi jukku ɓeɗon ɓuriyan sembe ni mu mumi ɗartumi ardinmi jannginki ki bo mi fuɗɗi jannginki diga mi baccel pamarel ono mi janngini e janngirde wonde mbiyeteɗe mahadu sakama mahadu nisamil islami gonde sokkotorod e wuro madaki minde Alhaji Nayaya mi janngini ɗum duuɓi ɗuuɗɗi. Nden nan min janngini e wonde janngirde mbiyeteendi chocra blok industry wato sahiwul islam e fellere maare ɗon woni. Nden nan mi janngini e wonde janngirde mijanngini mi janngirde ɗuuɗɗe bo joonima wala ko ardinmi mi jannginki alhamdulillahi wuro am kullum bacci garooji janngooji dimbi lakkatamo tun ɗari uku yaaki ɗari huɗu yaaki ɗari joonini emi e wuro am. Nden nan mi woodi bacci ma garɗi de goɗɗe gelle bono garɗe diga Taraba mi woodi garɗe diga Kaduna State mi woodi diga Nasarawa State mi woodi diga ɗo Bawci leydi Bawci ɗo e Gombe en fu woodi bacci jooni haka e wuro am en jooɗi eɓe ekkito diina iyaka ko Allah waawuna.
0: To min kam battude a ñamna ɓena fo bo nder ɓaale baabira maɓɓe ɓe mbaalata ɓe ngarada ɓe jannga ɓe ko tan
2: ɓey to woodi ɓe kottude laati ɓe ngaran jannga ko tan to bo alhamdulillah janngirɗe amin nde mi binndi kala giɗɗo fu waray jannga hota. Nden nan bo janngirɗe nde ko hayɗinteen daga inki daga jaja angware nde to fuɓadi har ma diga GRE ma ɗum waray ɗum jannga e jinngirde ndun alhamdulillah tabarakallah na ton en faari min ardini bacco yeeso walla jaɓi engel waawi ɓaleeri jammi ko ɗiɗon min kettiɗinɓe hakkilanta ɓaleeri to ɗo ɗon ɓormi hakke uytinki hakkillo am. Nden nan kadi bo woodi bacci garɓe jiɗiga golle goɗɗe bono mbimi garɓe diga Taraba e toe toe haala goonga zamanu ko ɗume eno ɗum warɓeta min mi jaɓa e bacci ma ngoosu e wuro ɓe ñallata kayi neɗɗo wurtake sey ƴen ngaɗum wala haala yahuki bara o min e baaba en maɓɓe kauti inyam na tade kanjum je ma joni ma bi ma ne hande ma ngesa nyal do yi dan kanjum andin tuna ko hauto ngesa dum ko watta ko der baba en be boy e wobbe tartibe tartibe be ballita goddo gono anduda ko sha haire ku goda der dum dum watti bingel mum den nan bo ko kullaten ya bingel gel kakkingel bingel jande bonoi to amma sai ngi baba kan ma
0: wannan
2: sai ngi la kuje ma udani
0: ngi tawan ne
2: ngi tawan ni goddo bo sai tawa inna hanun darti to fi jiji ito ne an ji adani adara ta ko kakkila na ku dani ba to dan ki ma ciyala ku kisukani Allah wala ku kisukani dina Allah wala ku kisukani aduni amma bo wala ku kisukan kama dan ta danye kakkila na kai ma danya ta an ji hakilanta kai ma ta dai brani makai
0: ba tani wadi wato hakkin maudun to danyobe ko da godan porcitan faste modun jobe ne modi pe nam tambe me mala me ki bacce din ande kongele irin ke koji mod ko to ge komodun duye ha ne yar dum dengir de ko inai ge komodun ko to bo ge kuma gel dum bo duye yon jangu apa be te ge kuma be do to ki joni dum puni om de potata de potida bacce din on dan ke ba wanno de on so se ko mon ne ne on konga ta sa
2: wato fi dum dar tare dum wato wodi gado gado bacci mu dum gaidde gaidde dina gaidde bacci fa a yesu gaidde aduni al umma fu fa a yesu to aye o wodi irma ko wodi kadi bo gado bacci sengel salon dindi mu ngade ma ke yo sai be jaran jam jangirde kan be potta dan be popta kitina to be dama andi ko dum waddan ma goddum boto dum waddani ma iri ma ko ma dum darta dum ngam wangi nan ma dama dum waddan ma yawa ani a jodi sai kawai hakkino ngada ka durki harkitta kowa in hushi yawa goddum bodu gando ne ko diran ma bacci diga gikkuji mun hanun hore mun baba ma baba on anduda na ga wakilin ka yidde mun waddigal garin lun wade e magi
0: to ta kepta ta tun da na jaddi baba
2: ai gaddu da dingin mun ga Allah da dina fa Yesu ga bo maya heba gadan wodun do ko mo mauna heba ballo wodun ko bo ballo aduni ko bo ballo ko kan mai Yesu
0: to ta kepta daga gikku daga balla
2: ai no ko ko dingin ma ko dingin ma no wadan dingin ma a andi dai mu kushi goddo go an o a onte hundu ko bi'a tun hala ya wata ka ma to i ko onti hundu ko yin hala wata a wa ayi dun dan
0: kyakata
2: to dun dun ku ko wa in Allah wani goddo ingel ingel den sewata yin bonje o andi ka ma ko da amma ko kai ma ko dun yin kanjin ke gonga na umai don don ku sai mun yi ti ina
0: gonga
2: to dan an adartu to dan da shukku aran da garaki aran da shi kanjin ke to
0: kuma na hala on mal ala ardungal me den ga da kuma tinga moti te wa wazno pinasto de darlan te kam pe pantina pul ku den pul kam nani ma na odumi do ko on siya pantini kitan eki mo on to dai ko da den ko dar nan go da na ko bo sai yati
2: ya to ku da kan da ma Allah ne ba an din jari da ko futu an gala da ma mani akullo bo adam pam tu ti na sabba apam tu du duniya ru sabba an da kullo la ti ne da ke to la ti do la da mu la ti do ko man gin to ya hauti ne yadda kullu ma hannu kun bangarti e nata goɗɗe pelle ma e kula
0: e kule
2: e pe kula e pe kule yawwa an a kula yi tuɗi yanda maɗon a wari kan ɓe bo e pe kula kan ɗon ma tuɗi yanda maɗon a wari non ko ɗum
0: e
2: a hula a kule dan to hande ko biya biya ni o pullo to onandi pullo boddo
0: sai
2: ayi wartiki ma ko berde ma na walti to dum dum wartini hande pullo fijijin kulni dum o gano ko pullo wawata wakkito wi a wartirini da ko pullo wadai to dama do mun dum woni sai alhamdulillah imo dibbo ne shehu dayiru dartiɗo domin duɓi

0: daga nan gidan rediyon Bauchi muke gabatar da shirin Maji Magani. A cikin wannan shiri na yau,
1: tunda lokaci ya karato, muna roƙon mutane su fito ƙwazo da gwargwatan su zabi wanda suke so. Roƙon mu kenan,
2: za mu bi dukkan hanyoyi domin mu ga mun shiga cikin wannan tsari na zabe gadangadan, kuma bi iznillahi da zimin mu yi nasara. Anan kuma za mu gani yadda rawan za ta taka, ko da yake ko a yanzu ita jam'iyyar mu ta APM ai tana da kansila.
0: Madalla mai sauraron mu a daidai wannan lokaci, assalamu alaikum, kuma sannun mu da arzikin sake saduwa. Hukumar zabe ta jiha ta ayyana ranar 17 ga watan August a matsayin ranar da za ta gudanar da zabukan kananan hukumomi a wannan jiha idan Allah ya kai mu. Shugaban hukumar Hajiya Jummai Abubakar ce ta bayyana hakan a yayin ganawarta da manema labarai a ofishinta Gimbiyar Tadas. Ta ce dukan abin da ake bukata na ganin zabe ya kankama, hukumar ta yi tanadin sa domin ganin an gudanar da zabukan cikin nasara.
1: A daidai wannan lokaci ba mun yi nisa da shirin, inda yake idan an ba da approval na 17th August kaga ya ba mu da wannan lokaci, don haka muna nan muna shirye-shirye wanda zai sa mu zama successful. Yawwa, ina ganin kamar shirye-shiryen da wuri yana da amfani saboda

0: abin da muke so su yi
1: zaben nan kananan hukumomi ran yaushe ne aka sashi kuma ya ne yadda tsarin sa za a gudanar da shi
0: 17 ga watan August wannan shekara na hopefully
1: akwai wani kira ko jin hankali ne ga su jam'iyyun siyasa da za su shiga wannan zabi a fafata da su
0: insha Allah shirin mu shine ya kamata mu yi shi a cikin kwanciyar hankali domin wance za a yi shi a cikin ba cikin kwanciyar hankali ba abin ba zai mana ba don haka muna roƙo jama'u mu haɗa kai da su sabili da abin ya zama an cimma buri
1: su al'umman kananan hukumomi 20 da za a gudanar da wannan zabe a kananan hukumomin su menene kiranki gare su
0: shine su ma suna da role din da za su play su duba su ga an yi komi a kwanciyar hankali babu hayaniya a gama a fara lafiya a gama lafiya
1: wani sako ne na ita nan hukumar zabe na ga su al'umman wannan jiha baki daya na musamman
0: akwai mu roƙon mu shine su ba mu haɗin kai idan sun ba mu haɗin kai komai zai zama daidai amma in ba a samu aka samu wani hatsaniya kaga abin ba zai yi kyau ba so muna roƙon su ba mu haɗin kai su taimaka mana a gama wannan zaben cikin nasara
1: ita hukumar zabe ta jiha kamar yadda take tsara zaben ta bayan shekara biyu na wannan shekara kun fara gayyato su kungiyoyi kamar irin su jam'iyyun siyasa domin tattaunawa da kuma hukumomin tsaro ne koko har yanzu ba ku fara gudanar da wannan
0: shirin ya shaka kwanan nan last week muka yi magana sake abin nan a fara hidimomin zaben don haka duk waɗannan da ka kira su muna da niyya zamu kira su kamar yadda aka saba a zauna da su a tattauna yawwa saboda mu sami haɗin kansu ka san baka sami haɗin kan waɗannan ba abin ba zai yi ba ba zai yi ba tunda lokaci ya kusa ya karato muna roƙon mutane su fito ƙwazo da gwargwatan su su zabi wanda suke so roƙon mu kenan ba da tashin hankali ba da ɓacin rai ba kiran mu kenan su taimaka a yi komai a gama lafiya
2: shugaban hukumar zabe ta jiha Hajiya Jummai Abubakar ki mana ƙarin haske kan tanade-tanade da hukumar ke yi na gudanar da zaɓukan ƙananan hukumomi a ranar 17 ga watan August mai zuwa idan Allah ya kai mu. Daga batun shirye-shiryen zaɓukan ƙananan hukumomi a ɓangare guda kuwa sabuwar jam'iyyar da gwamnan jiha Bala Abdulkadir Muhammad ya ɗauko wato APM mai alamar rogo tun bayan zaɓukan fidda gwanaye da jam'iyyar ta aiwatar. Sai ƙara samun tagomashi take a hannun al'ummar jiha duk kuwa hakan bai rasa nasaba da irin ayyuka da ƙauran na Bauchi ke aiwatarwa na roman demokradiyya ga al'ummar jihar ta Bauchi duk da jam'iyyar ta APM ta sami sabbin shugabanni a matakai daban-daban haka ɓangaren 'yan takara ma 'yan siyasa da dama sun shiga an dama da su kan haka ne sa wakilan mutuntubar mai magana da yawun jam'iyyar ta APM a jiha Alhaji Abdulshakur Dallami inda cikin ganawarsa da wakilanmu ya bayyana matakai da jam'iyyar ta bi ƙarƙashin ƙauren na Bauchi har kuma aka kai ga cimma nasara
3: ita jam'iyyarmu jam'iyya ce wadda take da ladabi da biyayya musamman ma abin da ya shafi dokokin zabe musamman wadda hukumar zabe ta shimfiɗa kamar yadda ka sani 28 ga watan Mayu kenan mun yi zaɓuɓɓuka na kujeru guda 47 ma'ana yan majalisun jiha guda 31 yan majalisun tarayya guda 12 yan majalisun dattawa guda 3 sanatoci kenan da kuma gwamna wadda shi joint ticket ne da shi da deputinsa kuma yadda zaben ta gabata ko ta kankama shine an yi shi ne kamar maslaha ne ma kai tsaye wadda a dukkan matakai da constituency da zaɓuɓɓukan suka shafa haka aka yi a can aka yi kuma a can aka yi sanarwa har aka dawo ita kwaryar farfajiyar jiha nan kuma aka sanar da shi zaben gwamna da na majalisar dattawa wato senator na Bauchi ta Kudu tunda ita Bauchi ita ce dama headquarter ta an yi shi cikin lumana an yi shi cikin doka ita hukumar zabe tana bibiyan duka abin da muke yi har aka kai gaban da aka gama sakamako kuma ya fito aka kuma sanar suka zama kuma a cikakku halattattu 'yan takararmu na jam'iyyar APM a wa'innan gabobi da na lissafa maka
1: akwai batunan kuma da ya shafi kananan hukumomi kaman bangaren su shugabanci wanda har ya kai ma zuwa dukkan wannan bayan da shi gwamna Bala Muhammad ya koma cikin wannan

0: jam'iyyar shi ma iyaya dukkan wannan gurabe an cike wanda suka zo ne koko kun sami wanda already suka cike wannan gurbin kuma yayi tsarin ma shugabanci zai kasance tunda wasu ne suka shigo wannan jam'iyyar
1: ta ai ba ta da bambanci kamar yadda shi mai girma gwamna ya dawo tafiyar mu ya shigo gwamnati a jam'iyyar PDP wani dalili yasa dole ya batta ba dan yana son ta ba tunda jam'iyya ce da su suka assasa ta su suka dinga busa mata numfashi sai Allah da ikon sa ya kawo wani dalili da aka kawo nan kuma APF ta shigo a mazaunin jam'iyya wadda ta kawo dauki wa ba ma gwamnatin jihar Bauchi ga baki kadai ba har ma wa ita demokradiya ga baki daya to kamar yadda mai girma gwamna ya koma haka zalika wa'innan chamomi da ake da su na kadanan hukumomi guda 20 na jihar nan suka kuma dawo tafiyar mu da zimar za su ba mu dukkan gudumawa domin a tafi tare a gudu tare a tsira tare duk da kamar zabukan kananan hukumomi yana nan a kwana wadda bi iznillahi kuma zabe na jiha wato SIEC za ta fito da jadawali da tsari da taswira yadda za a gudanar da zaben za mu bi dukkan hanyoyi domin mu ga mun shiga cikin wannan tsari na zabe gadangadan kuma bi iznillahi da zimin mu yi nasara anan kuma za mu gani yadda rawan za ta taka ko da yake ko a yanzu ita jam'iyyar mu ta APM ai tana da kansila a cikin kananan hukumomi da ake da su tun kafin ma wa'innan chamomi da kansilolin su su dawo jam'iyyar APM APM tun lokacin tana da zababban kansila na mazabar Cinade
0: a daidai wannan lokaci da kuke kan bayani akwai wani dambarwa da ya kunno kaina dan takarar ku na gwamna da wasu suke batun wani takarda da ake tunani akai ina wannan batu shin kun cika takarda kun kai ainihin na dukkan sauran yan takara ko kuma ya an magance wannan matsalar ko wani hali ake ciki
1: dama kamar yadda tsarin yake ita war jam'iyya ta kan sai da form dinta wa yan takarkaru bayan sun cika sun kai matakin da aka yi zabe har aka dawo da su a matsayin halattattun zababbu na jam'iyya nan kuma ita hukumar zabe ta kan bada wani form da ake kira nomination form wannan form da ake bayarwa shine zai ba ta tabbacin cewa jam'iyya ta mika mata wa'inda suka yi nasara a zaben da ya gabata to ko da yake tuni ita wannan hukuma ta bada wa'innan forms din kuma mun kira yan takarkarun mun ba su sun cika kuma dukkan matakai sun riga da sun zamto a cikin shiri da za a maida wa'innan forms din wa ainihi domin su samu tabbacin cewa ga yan takarar mu nan kuma mu muka kawo musu da hannun mu kamar yadda kai kawo maganar cewa a cece ku ce yana tasowa wato abinda nake so ka fahimta shine ya zamto kamar labarin APM ko labarin mai girma gwamna ko labarin shi dan takarar mu na gwamna Dr. Yakubu Adamu idan ba a yi labarin da ya shafe su ba jaridu ba sa saidawa domin abinda mutane suke so su ji kenan su abinda mutane suke so su fahimta kenan su to shi yasa duk wani mutumin da yaga kamar yana son a san shi kawai ba tare da ya wahala ba sai ya dauko wani abu da yayi kama da su domin ya alakanta ya nima idan mutane amma shi Dr. Yakubu Adamu ai ba gabacin zaben nan da za a yi ya zama daktar sa ba daktar ne tuntuntuni da karatun sa aka gansa kuma da karatun sa yake al'amura na ayyukan sa na yau da kullun har ya kai ga gabar zama commissioner da dai sauransu so muna nan muna ta kallon su a matakin inda suke nunawa but amma wannan kage ne wannan batanci ne kuma insha Allah za mu bi abun a hanyar da ya dace kuma tsari da doka ta yadda domin mu biyo kadun wannan lamari kuma a lokacin da muka bada mun bada wa'adi daidai da abin da ita doka ta shimfida na hukumar zabe a tuni an mun maida forms din kuma mun bada sashi na jam'iyyar mu da za ta maida forms din wa ainihi kuma ina da yakinin sun riga da sun yi kokari sun kai kuma sun yi shi cikin tsari da hanyar da ya kamata domin kada a yi wato kiso da kwarkwata
0: wani kira kake daga shi ga su al'umma da magoya bayan daga karshe wannan tattaunawa mu da kai
1: to al'umma suna ganin yadda abin yake tafiya shi harka na shugabanci Allah shi yake yi Allah shi yake bayarwa shi yake baka kuma hikimar yadda zaka yi jagoranci wa mutane a jagorancin da Bauchi ta samu a shekara 7 da wucen nan kowa a cikin jihar Bauchi ba tare da bambancin jami'a ba ma za su fahimce ni idan na gaya musu cewa ko kuma suka yadda da cewa ko sun yadda da cewa an samu jagoranci na gari an samu harkoki da hikimomi da mai girma gwamna ya dinga amfani da su domin shari'a'i a rogo to a wannan gaba mutane ya kamata su yi kiyamul laili wa kansu domin kuwa abubuwan da aka dinga faɗa musu za a yi an yi har ya wuce kakun abinda ma aka shirya to wa zai zo kuma ya cinye su da buguzu abubuwa da aka dinga yi ai ana yin su ne a idanunsu suna gani suna tabawa kuma suna shaidawa to kuma haka za a mikanta ita harka na gwamnati ko harka ta sanata Bala Abdul Kadir Muhammad Kauran Daular Usmaniya ai a yanzu abinda muke gani ya wuce kamata karamin kallo domin already yanzu gwamna ai ya zama kamar akida ce na siyasa kaurasiya kuma insha Allah anan za a ci gaba dukkan shirye-shirye da za a yi ko da aka yi domin a ga cewa an kai bauchi a wata mataki insha Allah za a ci musamman idan an samu ci gaba ta bangaren wanda shi gwamnati da ita jam'iyyar mu ta nuna a yi shi saboda haka mu yi da fifi mu yi wa kanmu kiyamul laili kamar da na faɗa daga farko domin mu samu shugabanci wanda yafi kowanne ta goma shi shugabanci da zai kai mu ga tudun nasira ba tare da mun yi tunanin waɗansu ba da dama mu waɗansu wa'inda already mun riga da mun ga kamun ludayin su ba babu inda za su je kuma ba su iya yi ba to yaushe kuma ake magana ta ƙwarewa za ka kawo wanda za a lallaba ko wanda za a yi gwaji da shi ai ana neman inda za a bulle ne kuma hanyar da za a bulle kenan hanyar mai girma gwamnatin jihar Bauchi hanyar Dr. Yakubu Adamu da 'yan takarar mu duka na jam'iyyar APM
0: mai magana da yawun jam'iyyar APM na jiha Alhaji Abdul Shakur Dallami cikin doguwar zantawar sa da wakilan mu inda yake bayyana irin nasarori da jam'iyyar ta cimma a matakai daban-daban na takara a jiha daga batun APM sai kuma shirin namu ya leka jam'iyyar APC inda a kwanakin baya idan mai sauraro na biye da mu an ji mu ga Alhaji Bala Abdullahi mai auduga a matsayinsa na jigo a APC kuma dattijan dan siyasa a jiha ya bayyana irin tanade-tanade da suke da shi na neman haɗin kan 'ya'yan jam'iyyar don samun damar tunkara zaɓe mai zuwa a wannan karon cikin ƙarshen zantawar sa da wakilan mu Alhaji Bala Abdullahi mai auduga zai dora ne inda yake bayyana rashin jin daɗin sa dangane da yadda aka gudanar da zaben fidda gwani na APC har kuma ya bada wata muhimmiyar shawara ga wanda jam'iyyar ta tsaida a matsayin dan takarar gwamna a kakar zabe mai zuwa
2: wallahi nazari na ka gaskiya ba yarda ci ba kuma san ba ni tare da wannan tsari da aka yi sa duka jam'iyyu sai dai kawai illa iyaka abinda na ga dama ka san komai in yana da advantage yana da disadvantage din sa duk abinda ke da disadvantage ko yana da advantage din sa idan har ga Allah da gaske mun gane cewa mulkin da ake a kasar nan lalle akwai zalunci a ciki muna bukatar adalai waɗanda za su gyara to jam'iyyun suna da yawa kuma in takarar duk sun baza ko ina sai mu tabbata mun yi amfani da ilimin mu mun roƙi ubangiji ya dora mu akan turban da ta dace kenan wato mu yi aiki da gaban mu da zuciyar mu da koman mu mu ga cewa mun zaɓi mutumin da ya cancanta ni dai har ga Allah wallahi ba zai taɓa yiwuwa ina ji ina gani ga wannan na san cewa ya wannan cancanta dan bai jam'iyya na in dauki wanda bai cancanta na ba in Allah ya ba zan yi wannan ba ko me zai bani in Allah ya ba zan yi wannan ba kai ma in kai dan takara in kai da kanka cikin dan takara kai ka san cewa ga wani da fika cancanta ya fika kamala ya fika tausayin aduba ya fika tsoron Allah kai ma in kar ma ka bi jojo na balanta muke ka kaga yanzu a jam'iyyun nan yanda aka zuba aka yi zabu bukan nan kana iya ganin misali ai da me kama ake kota da me kama ake kota su yan takarkarin nan na kowane matsayin musamman ma na takarkarin gwamna in ka dube su wallahi kai ka san wanda ya cancanta sai dai ka ce laifinsa kaza ne laifinsa kaza ne to shi ka san laifinsa kaza ne wanda kake so kake cewa kai abin nan shi kuma baka san sa laifin mutum ba sai ya mulki tukuna ka ga laifinsa ba ko ba haka bane ai sai ha tukuna ka ga laifinsa wannan in te kaga cewa akwai kamala akwai cancanta a ciki to wallahi zalunci ne ka rabu da shi ka dauko wanda bai cancanta ba domin zai baka kudi kawai ko don ya baka kudi saboda haka kenan akwai aiki ja a gaban mu jihadi ne ya same mu mu fito mu ilmantar da jama'a abin da ya kamata a yi mu gane halin da muke ciki mu ba su abubuwa na misalai iri-iri misali ko mun rashin ilimin mutum ka ce masa Buhari ya kawo mai naira 175 ko yace ya cire subsidy mai naira 175 petrol mun petrol ne shine kashin bayan rayuwar jama'a tattalin arzikin mu da zaman lafiyar mu da komai saboda doruwan saukin talaka da wahalar sa akai ya rayu muka yi tsine wa muka ce ya cuce mu ya kawo mai 170 ba wanda yake zamani kowa yana tsammani wannan gwamnatin idan ta zo da a samu sauki da a mai da mai ko ya zama naira 100 ko 150 ko 90 dola yan da ya zo a ranar mai koma naira 150 kafin a yi sati biyu mai ya koma 700 yau din na mai na naira 1400 lita na mai to jama'a a wannan kudaden nan da ake magana nan har yanzu idan ka je asibiti in an nuna maka kaga gadan da talaka yake kwanciya akai kai da ka ga cewa ko akuya ne da kamata sun fada ta wannan wajen ba magani ba kwararrun ma'aikata ba kayan aiki wani asibitin ma wutar lantarki ma babu shi ka duba hanyoyin mu babu wani wanda zaka dauka ka ce garanti gashi nan wanda sai shekaru 30 da suka shige yanzu a cewa ta fi wancan lokacin babu
3: bayan gudanar da za a fitar da gwani da aka ce an aiwatar a wannan jam'iyya ta APC wanda uwar jam'iyya daga matakin kasa take cewa an gudanar da zaben an ga inda ƴaƴan jam'iyyar suke ta fita cikin jam'iyyar a matsayin kada dattijo a nan jihar Bauchi kuma jigo a cikin jam'iyyar akwai wani jan hankali da kai wa jam'iyyar a nan jiha ko a matakin kasa domin ganin cewa an dinke barkar da take faruwa
2: to ai kan san babban bala'in da yake kan mai mulki shine asalin sa mutumin kirki ne da zo da tausayin al'umma da komai da komai amma yana shiga cikin mulkin sai kokolon sa ta juye sai ta zama to kaman ba na dan adam ba kokolon ta sa yana nan a cikin daki wa'annan da suke kewaye da shi iya abin da suke gaya masa shine duniyar a wajen sa kai ka san babu wani mai lafiyayyen hankali da za a ce shugabancin al'umma na da saka kama a ce ka san wannan abin da ya faru shine abin da faru ka kuma ka duka na buga kirji kana cewa kai adali ne ko ai adalci babu ba ai ba su shugabannin nan da kake gani wallahi mutumin da yake daka ne bai san abin da yake ciki ba wannan duk kuruwa yake wanda duka yazo sai a ce dan ba a masa kaza bane yayi kaza sai a bata ka ba za su rika ci gaskiya kake faɗa ba amma abin da suke da shi shine ba su sanin cewar me ya matsayin su sai ranan da talaka suka yi magana ran da talaka suka yi magana suka fito suka jefa kuri'a suka kuma tsare kuri'a suka tabbatar da an faɗa kuma an dora musu wanda suke so suka ga sun faɗi walwas to a lokacin ne za su gane cewa lallai sun yi kuskure kuma duk shugabannin da suka faɗi a bayan wallahi in ka tambaye su za su gaya maka wannan kuskuren da suka kira ai ba su ma san cewa abin da ya faru ne zai iya faruwa din ba ba su sani wallahi sai abin ya faru tukuna to amma jiki magai a yi adalci a zauna lafiya a yi zalunci ba mu ba azzalumai ba zalunci ba ga kuma mu yadda ba muna tare da ɗan uwanmu bayin Allah muna cikin addu'o'i muna cikin roƙon Ubangiji da ayyuka na alheri muna roƙon Ubangiji Allah Ubangiji kada ya bar mu da dabaran mu da azancin mu da wayen mu Allah ya shige mana gaba ya fitar da mu daga cikin wannan bala'i da kuma
3: mutanen da jam'iyyar ta ayyana su a matsayin ɗan takara ko a ce ma wanda aka ayyana matsayin ɗan takarar gwamna a wannan jam'iyyar ta kuma akwai wani yunkuri da daga bangaren sa da yayi na neman cewar ya nemi domin a samu haɗin kai a ce da jam'iyyar gaba tun bayan ayyana shi da aka yi
2: to ni da yake ka fito da maganar kan jami'ar yau da ta fice ne kasan na biyayya ma jami'a duk abin da jami'a ta yi na kan yi mata biyayya ko da abin ba kyau kuma dan amma zan fada in ce ba kyau ba daidai bane zan fada in ce lalle abin nan ba daidai bane amma kuma dan yi biyayya ma jami'a wannan dan takara da ka dauka a cikin jami'ar nan wannan ina fadan abin da yake zuciya na ta sanya ne wallahi iya bakin ne mai tsakanin da Allah ni ina ganin cewa wallahi ya cancanta kuma yana da kurakurai irin nasa kamar yadda kowane dan adam yana da kuskure shi kan an san kuskurensa an ce gashi kafin a zabe shi zuwa sai a gaya masa ba tunda ai a baya ya gani in an ce taurin kai ne yake da shi ba ya ji maganar mutane to wancan kana an yi ta gaya masa ba ai aiki ba ba ai aiki ba ba ai aiki ba ya ce an yi aikin to yanzu an ce ba aiki ba sai mu na aikin ai in yazo sai ya aikin domin ai ko ba haka bane an ce bai kyauta to yanzu sai kyautan yanzu amma ba kyauta irin na wanda ake yi na kudaden da ba san kansu da gindinsu nan ba da dukiyar al'umma ka zo ka dauki dukiyar al'umma saboda bukatar kanka ka saboda bukatar kanka da kanka kai ka san cewa ƙarya ne ka halakar da shi domin biyan bukatar kanka a kai wannan gaskiya akwai gyara mai nauyi a cikin wannan abu ya kamata a yi da gaske a gaya wa jama'a cewa duk abin da kai Allah zai tambaye ka duk abin da kai za ka tsaya Allah zai tambaye ka adalcin ka ne kawai zai fitar da kai
0: Alhaji menene kiran ga su masu jefa kuri'a din wanda alhakin abin gaba daya ku ce kuma ya rote ne a kansu
2: masu jefa kuri'a nan ta farko tukunni su yi addu'a su yi ayyuka na alheri su yi istighfari su tashi a cikin dare su tsaya su gaya ma Allah cewa Allah mun gaza mu fa mun gaza Allah kai kadai ne mai iko kai ne wahidul qahhar Allah abinda muke nema muna neman zabin alheri ne muna neman zabin ka Allah kada ka bar mu da dabarar mu da azancin mu da wayen mu sannan su yi adalci sun su zabe wanda iya tunanin cewa to shi ne ya cancanta kuma duk wanda ka kudi ya baka karbi kaci ani an kaci halal wanda kuma don bai baka kudi baka baka zai baka zabe shi ba to jaraba wanda ta zo kana lahira kamar mutumin da ya saci kudin gwamnati ne in na saci kudin ka kai kadai da dadewa da ayan dade koyi sai na zo na ce kan Allah ka gafarta mun ce na cuce ka naira 10,000 ka yafe mun in kace ma ba za ka yafe mun ba sai Allah ce to je ka sai Allah shi sai saka sai ta baka abin da har sai ka yadda da shi tukuna ka yafe mun amma idan al'uwa ne na umumi gaba daya wajen wa za ka je ka nemi taimako babu wasu sun mutu akan zalunci abin da ka zalunce su nan wasu sun mutu wasu suna nan a gadon asibiti su ba cikin hankalin su wasu sun shiga cikin damuwa da damuwa yanda abubuwan suke kenan ai saboda haka kiran da muke ma yan uwa shine da mu abinda muke shine addu'a wannan kasa ta mu ya ubangiji Allah ka bamu lafiya da zaman lafiya wa'annan fitintunu da suka dame mu a kasar nan Allah ka bisu mana su Allah wa'annan shugabanni namu ya ubangiji Allah ka gyara mana su Allah ka tusa musu tausayin mu bayin Allah a cikin zukatan su su mana adalci kuma in mun je zaɓen ya ubangiji Allah ka taimake mu mu zaɓin abinda shi muke da ya gare mu
0: dattijan dan siyasa kuma jigo a jam'iyyar APC Alhaji Bala Abdullahi Mai Auduga cikin doguwar zantawarsa da wannan dandali na siyasar gidan rediyon Bauchi daga jam'iyyar APC mai alamar tsintsiya sai kuma jam'iyyar PRP mai alamar damakulli inda shi ma a nasa bangaren daya daga cikin hadiman sanata Shehu Buba Umar wanda kuma jam'iyyar PRP ta tsaida shi takarar kujerar gwamna a kakar zabe mai zuwa Malam Yahaya Ibrahim kamar yadda ya saba cikin tattaunawarsa da wakilan mu ya bayyana irin ayyukan tallafi na jinya da Shehu Buba Umar ke yi wa al'ummar jiha a wannan zango kamar yadda ya saba Malam Yahaya a matsayinsa na hadimin sanata Shehu Buba Umar a wannan bangare na jinya wa al'umma ya bayyana halin da ake ciki
4: akwai wanda aka masa flakish project akwai wanda aka masa jinya na kafa akwai wanda suka zo da irin jambo ne na jinya wanda a yanzu hana treating din su akwai wanda ta samu ƙarya kusan guda uku a jinya a cinyanta dukka in yi aikin wayin sa wasu guraren aikin biyu ba aka kawo mana su sai muna kan yi yanzu da nake maka gaya a nan HIV muna da fashion a gurin wanda ko yau ko gobe ko cikin sati nan zamu je mu biya musu kudi wajen almost 2.7 na aiki ne shi ma na surgery ne na kafa wanda za a yi na kashi so list ina nan kusan mutane 10 sama da mutane 10 ma a nan apex din ma kenan banda ma teaching hospital da muke mu'amala da su ai wannan wanda na magana da nayi maka na farkon waɗanda ma suke teaching hospital ne na gaya maka duk wannan fa banda medical cases wasu surgery cases ne ke gaya maka kenan medical cases wanda suke bukatar an ji an rubuta magani an yi investigation an yi magani an rubuta magani aka ce ku tafi su kamar yawancin ma ba ma san su a cikin lissafi tunda wuce wayannan ma din wuce with 30 40 50,000 ma an gama wani jinya kuma irin wayannan kananun jinya so irin wayannan ka kuma mu gashi nan muna da jinya a kasa bila adadin wallahi muna da jinya yanzu a haka wallahi kawai sai dai wurin da Allah yayi muna dai fatan alkhairi wa shiri tungush ne kyakkyawan niyan da yake da shi a karshe yana da kyakkyawan niyan gurin taimaka wa al'umma especially abin da shafi jinya mutum ne zaka samu wallahi ba za ka san tasirin da ishin jinya yake mutum ba sai wanda aka yi wa wanda bai da halin ne wanda ya gama cire tsammani
0: Malam Yahaya Ibrahim mai tallafawa sanata Shehu Buba Umar ta fuskar jinya wa al'umma ke karin haske kan yadda tallafin ke gudana a halin yanzu daga batun siyasar jiha sai kuma shirin namu ya dubi da siyasar kasashen duniya inda wakilin mu Kasim Abdullahi Zango ya hada mana wani rahoto da ya kunshi sharhin siyasar kasashen duniya
5: a karo na biyu Andy Barham na neman mukamin shugaban Labour a Burtaniya watakila yanzu zai iya dacewa biyo bayan murabus da tsohon prime minister Burtaniya Keir Starmer daga mukaminsa inda yawancin 'yan majalisar Labour ke goyon bayan Barham mai wakiltar mazaɓan makafil a wannan mukami Burham ya tabbatar da cewa yana niyyar sake neman mukami sakamakon goyon bayan da ya samu daga jama'a wanda kafar BBC ta wallafa a shafinta a wani labari makamancin haka shugaban Turkiya da na Burtaniya sun tattauna dangantaka tsakanin ƙasashensu kan batutuwan yaƙi shugaban Turkiyyan Recep Tayyip Erdogan da na takwaransa na Burtaniya Mohammed Sheikh Al-Gazauni a wata tattaunawa ta wayan tarho Erdogan ya ce Turkiyyan da Burtaniya za su iya ƙarfafa dangantakarsu ta hanyar ɗaukan matakai ƙwarara a wasu fannoni musamman ta cinikayya da noma da harkan kamun kifi da tsaro da masana'antar kare ƙasa kamar yadda ofishin ya bayyana a shafin sa na sada zumunta na Turkiya wanda kafar TRT ta wallafa a shafin ta. A wani labari makamancin haka, Burkina Faso ta kawo ƙarshen dangantakan diplomasiya da Faransa. Burkina Faso ta ce matakin ya fara aiki daga ranar 26 ga watan Yuni kuma ya biyo bayan nazari kan dukkan wata dangantaka da birnin Paris. Burkina Faso ta faɗa cewa ta yanke hulɗan diplomasiya da tsohuwar ƙasar ta yi mata mulkin mallaka bayan shekaru ana samun rashin jituwa kamar yadda aka bayyana a cikin wata sanarwa da gidan talabijin na ƙasar ta yammacin Afirka ta fitar wanda kafar TRT ta wallafa a shafin ta.
3: An gaida dan mutanen Zango da sharhin siyasar ƙasashen duniya kuma da hakan ne shirin na yau ya zo ƙarshe. A madadin wanda suka taimaka shirin ya kammala, Mujahid Bala Musa da sauran abokan aiki, ni Abdulrahman Umar Udubo da na jaragamar shirin ke mana fatan

Allah gaishe ka Abdulrahman dauke da shirinmu na maji magani da izinin Allah gobe da misalin karfe 9 na safiya za mu kawo maimaitun wannan shiri akan mita 94.6 PRC ta FM Bauta ke sauraro da misalin 9 da rabi dai shirinmu na kunnan kanona nan tafe sai shirinmu na ciwon yamace wanda zai kai mu zuwa karfe 10 yayin da za mu kawo tafsirin Al-Qur'ani mai girma tare da Mallam Tijjani Guruntum a filinmu na daga majalisin Al-Qur'ani mai girma mutum da al'adar sanannun tafiye da misalin karfe 10 da rabi yayin da za mu kawo filin zaɓen mu kwan lafiya da misalin karfe 10:11 waɗannan suna da ɗaya daga cikin shirye-shiryen da suka raga mana a daren yau tare da fatan mai sauraro ba za ka gushe ba za ka ci gaba da kasancewa tare da BRC to FM Bauchi akan mita 94.6 a har yanzu sai mu je ga shirinmu na gaba kunnan kanawa.

A dukkan mu babu wanda bai amfana da rayuwar Malam Mustafa ba. Wannan gaskiya ce. Abinda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa a cikin hadisi, duk wanda ya aikata wani aikin alkhairi da ya riske ka, ya amfanar da kai, ya taimake ka ta kowace fiska, Annabi ya ce ka ba da tukunci a kai, ka yi sakayya na alkhairi. Man sana'a lakum ma'rufan fakafi'uhu, duk wanda ya aiwatar da wani alkhairi zuwa gare ku, Annabi ya ce kuma in kafa. Annabi ya ce idan ba ku da abin da za ku ɗauka ku yi tukuici da shi ko ku yi sakayya da shi, Annabi ya ce ku yi ta mishi addu'a har sai kun ga kun yi addu'ar da kun sauke nauyin da yake kanku. Karantar da addini ba wani abin da za ka ma mutum ka sauke shi a kanka inda ya karantar da kai addini. Abin da yake bukata abinmu mafi alkhairi shi ne mu yi shi addu'a, kar mu manta da shi da alkhairansa, kar mu manta da shi da alkhairansa, kar mu manta cewa mun amfani rayuwarsa, kar mu manta cewa mun amfani rayuwarsa da baiwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya mishi. Shi ne mutum na farko wanda in bani nan yake zama akan wannan kujera. Tsakani da Allah, ku kanku jama'a da kuke sauraronsa, kun san akwai baiwa cikin al'amarin Malam Mustafa. To dukkan waɗannan ababa abinda suke isar mana na saƙo shi ne rayuwa mafi daɗi, shi ne rayuwa da mutum ya yi shi a cikin alkhairi da addini. Sannan kowace rayuwa tana da ajali, kuma dukkan wannan taronmu da mu gaskata, wani matashin malami ɗalibin ilimi a cikin garin nan ya rasu, ka ga abun a cikin jama'a a bayyane, mun jima ba mu ga irin na Malam Mustafa ba. To muna roƙon Allah ya gafarta mishi, mu ci gaba da yin shi addu'o'i, mu ci gaba da yin shi addu'o'i. ƴaƴansa suna nan tare da mu, mu yi iya abin da za mu iya na ganin mun ba su gudumawa da tallafi a rayuwa. Ya zan idan mahaifinsu ne kawai ba sa gani, amma duk abin da mahaifin zai musu ya zan da mu iya musu. Wani al'amari ne da zai cimma kowa a rayuwa, wani al'amari ne da zai cimma kowa a rayuwa. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ya mishi rahama, Allah ya gafarta mishi. Akwai majalisinmu da muka fara wani sabon majalisi, mun yi shi suna majalisun tadabbur. Wannan majalisi mun fara tattaunawa akan yadda za mu gudanar da shi tun kusan bara tare da ɗan uwa Malam Usman Aliyu. Tun ran da labarin nan ya isa ga Malam Mustafa, ya riƙe wuta a kan lallai fa majalisin nan a fara gina shi da gudanar da shi. Ina jin darasin mu uku da shi ko hudu, Allah ya karɓi ransa. Zama na ƙarshe wadda daga kansa ba a sake yi da shi ba, shi ya gabatar mana da maƙala a majalisin a game da abin da ya shafi inshirahu sadar da kuma yaqini. To Allah ya sa ya huta. Ci gaba da darussanmu da muke gabatarwa a game da al'amarin tarbiyya, wanda muka yi mishi take da uwa ta gari.

0: mun dauko bayani game da al'amarin tarbiyya a takeice tun daga mataki na farko. Tun lokacin da iyaye za su zabar ma kansu abokan zama, ita mace idan ta bibi karantaswar addini wajen duba wadda ya kamata ya zama abokin zamanta, shi ma uba ya zama ya bibi karantaswa ta addini wajen zaben wacce za ta zama abokiyar zamansa, har kuma yadda za su gudanar da rayuwa idan Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta su da aihuwa, yadda za su karbi wannan abun haihuwan, da kuma yadda za su dora shi akan tsari na tarbiyya. Abinda muka kwana a kai shine fadin Allah madaukakin sarki, ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi yati biha Allah inna Allah latifun khabir. Luqmanul hikma yake gaya ma dansa cewa ka sani dana, innaha ay kasla sayi'a aw al hasana, duk wata dabi'a, duk wani hali, duk wani aikin da zaka aikata mai kyau ne ko mummuna, in taku mithqala habbatin min khardalin, idan girman sa bai wuce nauyin kwayar komayya ba, bai wuce girman kwayar komayya ba, fatakun fi sakratin, yanzu kuma ta kasance a cikin kurman dutse aka huda aka shiga aka je aka aikata aikin, aw fi samawati ko kuma sammai aka hau aka aikata aikin, aw fil ardi ko kasai aka shiga aka aikata aikin, ya tabi Allah yace mishi ka sani dana, Allah zai zo da wannan aikin ranar alkiyama. A babi na tarbiyya, shi yaro abinda ake nuna mishi ai galaba akan shi shine a nuna mishi ubangijinsa. Idan baka nuna ma danka addini ba, kai ma ba za ka mori dan ba. Idan baka kulla alaka tsakanin danka da ubangijinsa ba, idan baka kulla alaka tsakanin danka da wanda ya halicce shi ba, kai ma ba za ka mori danka ba. Duk wannan cikida da kaga kake yi da danka daga lokacin da shi ma ya kai karfinsa ya mallaki gidansa ya fara haihuwa, to wannan irin goyon da commission aqidarsa shine shi ma ya dauki dawainiyan yayansa, domin kai baka daga cikin lissafinsa. Saninsa ga addini, nuna mishi Allah, nuna mishi abinda Allah ya dora a kansa na hakkokinku ku iyaye da al'umma da waɗanda suke kewaye da shi, wannan ke sa ya rungumi kowane hakki da yake kansa kuma yayi iya kokarinsa. Shi yasa kun ga cikin ayoyin da muka karanta bayan Luqman yayi bayani ma ɗansa game da shirka da Allah, to abu na biyu shine sai magana akan hakkin iyaye da yadda za a kyautata mu iyaye ko da kuma iyayen nan ba musulmai bane ba. Jama'a mun fahimta? Ko sallah zaka umurci ɗanka da shi ka nuna mishi akwai alƙawari da yayi tsakaninsa da ubangijinsa, zai yi sallah, zai kiyaye sallah, zai yi sallah da ikhlasi, zai yi sallah a cikin jam'i. Kar ka dinga nuna mishi cewa sallar ta kace to zai yi ta ne akan idonka, a bayan idonka ba zai yi ta ba. Yace mishi ka sani duk abin da zaka aikata, duk girman abun, duk kankantan abun, duk yadda ka buya ka aikata abun, Allah zai zo maka da wannan aikin a ranar alkiyama. Jama'a, wannan abun da uba ko uwa za ta gaya ma ɗa ko ɗiya zai manta? Ba zai manta ba. Ba zai manta ba. Yanzu Luqmanul hikma da ya ajiye ɗansa yake gaya mishi waɗannan wasiyoyi da ya mishi, bai wuce shekara takwas ko shekara tara lokacin da yake gaya mishi ba, amma inda ba zai gane ba zai gaya mishi? Ba zai gaya mishi ba. Lokacin da Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam yayi mafarki ya gaya wa mahaifinsa mahaifin yayi mishi jawabai manya manya masu kama zuciya ya mishi wasiyoyi can annabi yusuf alaihi salatu wassalam bayan ya zama babban minister a kasar misira randa mahaifansa suka shigo misira sai da ya gaya wa babansa hadha ta'wilu ru'yaya qad ja'alahu rabbi hakako yace baba wannan shine fassarar mafarki na lokacin da aka fassara mishi mafarkin bai wuce shekara 7 ko 8 ba ya rike ko bai rike ba ya maimaita wa mahaifin abinda mahaifin ya gaya mishi ya gane ko bai gane ba to in zaka yi magana da danka kai magana da shi magana irin na mutane zai gane kar ka dauka ba zai gane ba don shekaran sa 7 zai gane wata maganar in ka gaya ma danka yana shekara 7 har bayan mutuwarka har tsufansa ba zai manta da wannan maganar matsalar mutanen mu ba su magana da ƴaƴan su ba su zama da ƴaƴan su sai an samu matsala wani gani yake wannan yaro ne saboda ka bayi da lokacin sa har sai abu ya fara baci tukunna a fara kiran yaro ana zama da shi jama'a mun fahimta dukkan abinda muke karantawa na kissoshi a cikin alqur'ani Allah na kissanta mana su ne don su zama a gare mu ba don mu ji labari mu wuce ba kawai jama'a mun fahimta abinda ke kan mu shine mu dauki waɗannan wa'azuzzuka mu sa su a cikin ayyukan mu mu sa su a cikin gidajen mu domin mu rabauta duniya da lahira Allah ya taimake mu sai kuma ya ce mishi يا بني أقمي الصلاة
1: الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقمي الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور
0: يتي مش يا بني يا كي تنكر من دانا aqimi salata yace ka tsayi da sallah jama'a muna ji yaro ne bai cika shekara 10 ba ku ji wasiyar da ake yi aqimi salata ka tsayi da sallah danka ba zai taba tsayi da sallah ba dole har kai uba sai ka tsayi da sallah danka ba zai iya tsayi da sallah ba dole har sai uwarsa ta tsayi da sallah shi yasa da aka zo maganar sallah Allah sai yace wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha
1: laka bis salati wasbir alaiha la nas'aluka ridqan nahnu narzuqu wal aqibatu lil muttaqin
0: wal aqibatu lit taqwa
1: wal aqibatu lit taqwa
0: Allah yace wa amur ahlaka bis salati Allah yace ka umurci iyalanka da sallah Allah sai ce wastabir alaiha kai ma ka dage ka jure kai hakuri wajen tsayi da sallah jama'a mun fahimta tsayuwanka akan sallah juriyarka akan kiyaye sallah shine abinda iyalanka da su kwaikwaya daga gare ka jama'a mun fahimta wata uwar tana cikin gida za a kira sallah wata sai ta kore yaran tace ku tafi masallaci ku yi sallah za su fita a gidan su barta tana wanki ko tana kitchen tana girki har a je ayi sallah su dawo gidan su same ta bata yi sallan ba tana wanki jama'a mun bayyana daga lokacin da yaran suka yi ido suka daina tsoronta to daga lokacin kuma sun daina sallah kenan jama'a mun fahimta idan zaka tafi masallaci ka rike iyayenka ka tafi da su tare ku je ku yi sallah ku dawo wa amru ahlaka bis salati wasbir alaiha Allah sai ka umurci iyalanka da sallah kayi hakuri kayi tsayuwan daga wajen sallah a cikin jam'i da kuma tsayi da sallah yadda Allah ya umurce ka jama'a muna fahimta karka dauka abinda kake gaya ma yaro shine abinda yake kiyayewa yaro yana kiyaye abinda yaga kana aikatawa ne abinda yaga mahaifiyarsa tana aikatawa ne wani suka yi sabani da matarsa sai ya rufe ta da dukan. Da ta tashi sai ta zo ta ci kwalan sai ta rike shi. Idan kana neman abin tausayi a rayuwa, ƴaƴan waɗannan a tsakar gida ya rufe ta da duka, ita kuma tana tashi sai ta zo ta ci kwalansa. Kun san abin da ya faru? Wallahi waɗanda abin ya faru a kan idonsu su suke gaya mana, ɗansa ɗaya babba bai wuce shekara bakwai ba a cikin gidan tun daga lokacin komusu suka yi da yaro sai je ci kwalansa. Sai sai ya kira uban ya ce, to kaga abin da yake faruwa. Ɗanwarsa ko faɗa suka yi da wata sai ta je ta ci kwalanta, ba ta gani uwarta ta yi ba? A gaban yaran suka yi wannan faɗa. Sun koya musu ko ba su koya musu ba? Sun koya musu. Yadda kaga ƴaƴanka sun saje da yarenka, yadda kaga ƴaƴanka sun saje da abincin da kake ci, yadda kaga ƴaƴanka sun saje da suturar da kake sawa, haka da su saje da halayenka. Haka da su saje da halayenka. Kai ne ka ajiye ɗanka a gida kana koya mishi wannan ludayin miya ne, wannan ludayin shan kunu ne, wannan fo ne, wannan kaza ne. Ina kai ma dai ka ji yana faɗa ne. To ai ya ji kuna faɗa ne kawai ya kiyaye. To yadda kaga ya kwafa, ya ɗauki duk abin da kuke yi, haka zai ɗauki dukkan halayenku da ɗabi'unku. Jama'a mun fahimta? Yanzu kai ka taɓa kiran ɗanka kace mishi wannan sunansa rawani? Ba kawai ya ji ana cewa rawani ba ne kiyaye? To haka in ashar kake yi, haka in munanan ayyuka kake yi, haka duk abin da kuke yi yana kallo kuma yana ɗauka. Yana kallo kuma yana ɗauka. Tana kallo kuma tana ɗauka. ‘Yan uwa, ɗaya daga cikin alkairin sallah, sallah a kan ƙananan yara shi ne tare duk wata dama ta alfasha da mummunan aiki da zai shigo gare su. Jama’an fahimta? ɗaya daga cikin alkairin sallah kai tsaye, Allah a cikin Alƙur’ani ya ce tana hana alfasha da almunkari, ko da gurɓataccen mutum ne da ya gurɓata da miyagun ayyuka. Jama’a, idan ya tsayu da sallah, sallah irin wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta, cikin taimakon Allah zai rabu da waɗannan miyagun ɗabi'u. To yaro wadda shi kuma bai cakuɗa daga waɗannan miyagun ayyukan ba, sallar gaba ɗaya takan zama mishi garkuwa ne gare su. Jama'a mun fahimta? Utul ma'uyye.

0: fahimta? Wannan shine abinda annabawa da manzannin Allah suka fuskanta. In dai mutum zai tsayu wajen fadin gaskiya da hani daga munanan al'amurra, to galibi abinda ke biyo baya na tukuici shine makiya gaskiya wadda ba su son gaskiyan ko wadda suke so barnan sai su cutar da shi. Yace to kuma duk abinda zai biyo baya ka saya, kai hakuri, kai hakuri. Jama'a mun ji, mun karanta cikin hadisin Abdullahi dan Abbas, hadisin al-Imam Tirmidhi, fa inna an-nasra ma'a sabr. Annabi yace kowace nasara tana tare da hakuri, kowace nasara tana tare da hakuri. Rayuwa ba ta yiwuwa, ba ta yiwuwa ga maimaccen zuciya. Fa inna an-nasra ma'a sabr, fa inna al-faraj ma'a al-karam. Yayewan abubuwa a zo ana dariya, ana farin ciki, Annabi yace yana haɗe da jarrabawa mai zafi, yana haɗe da jarrabawa mai zafi. Jama'a mun fahimta? Yace mishi wasbir ala ma asabaka, kai haƙuri, kai haƙuri kan duk abin da zai same ka, kar duk abin da ya same ka kar ka dawo gida, duk abin da ya same ka ƙara, duk abin da ya same ka a'a. Yace ka zan mai juriya da haƙuri akan waɗannan ayyuka. Jama'a mun fahimta? Haka zaka ji mutum in yana shan taba wai sai ce wai a bashi magani, a ba malam, ai jarrabawa ce, kai baka san iskancin magabinka bane sai kai hakuri ba. Ai in ka ce kai baka da hakuri, wani magani da a baka, wani magani da a baka, kana gani ana sha kai hakuri, wannan shine na kai mai tsoron Allah ne. Kana gani ana abun ka danna zuciyanka ka tuna lahirar ka tafi maka duniya, wannan shine cinyewa. Saboda haka daga cikin ta'arifi na hakuri shine yin hakuri wajen da'a ma Allah, yin hakuri wajen kamewa ga barin sabon Allah, hakuri akan jarrabawa da rayuwa take zuwa da shi. Baka ji Allah da yi maganar sallah ba? Yace wa inna hala kabiratun illa ala al-khashi'in wasta'inu bi sabri wa salah wa innaha lakabiratun, kabiratun bi ma'ana thaqilatun shaqqatun illa ala al-khashi'in. Shi yasa idan mutum ba jarumi bane ba zai iya fita sallar asubahi ba, ba zai iya fita ba. Annabi yace tana daga cikin sallar da suka fi nauyi akan munafiki, isha'i da asuba. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب.
1: صدق الله العظيم أنصر علي tafsirin alqur'ani mai girma tare da malam Tijjani Guruntu a cikin shirin muna daga majalisin alqur'ani mai girma. Mun ci shirin zai zo ne ranar Litinin da misalin karfe 10 na safe idan Allah ya kai mu, da fatan an ji dadin kasancewa tare da mu. Mun gaba kadan shirin mu na mutum da al'adar suna nan tafe wanda zai kai mu zuwa karfe 11 yayin da zamu kawo filin mu na zaben mu kwanan lafiya. Zaɓin mu kwanan lafiya zai kai mu 12 sauran minti 5 yayin da zamu kawo addu'an rufe tasha. Zamu rufe tashar mu na wada shirye-shirye ne a yau da misalin karfe 12 na dare yau. Da fatan mai sauraro zai ci gaba da kasancewa tare da BRC FM Bauchi. A madadin iyalan Malam Adamu Abdullahi wato Elkai da Malam Muhammad wato Abdul Hamid Musa suna farin cikin jeshin wada abokan arziki za a wurin aure da bikin ƴaƴansu Bashir Adamu Elkai da amaryarsa Malama Zainab Abdul Hamid Musa. Za a wurin mai gobe Asabar 4 ga wannan wata da misalin karfe 11 a kofar gidan sarkin kasuwar Lemun Katagum da ke karamar rukumar Bauchi. Allah ya ba da ikon halarta, amin summa amin. Shirinmu na gaba hali yanzu mutum da al'adarsa.
2: Mutum da al'adarsa. Shirin Radio BRC Bauchi don tattauna tsarin al'adun kabilu. Shirin mutum da al'adarsa yana waiwaye ne kan asalin kabila yadda take gudanar da bikin nadin sarauta, neman aure, suna da kaciya, bikin mutuwa da sauran bukukuwa. A makon da ya gabata an ji mu da yadda muka karkare tarihin al'adun Gezawa. A yau shirin ya yi tattaki ne don jin tarihin al'adun kabilar Barawa da ke karamar hukumar Das. A bisa al'adar shirin mutum da al'adarsa, mukan so jin takaitaccen tarihin wanda zai bayyana mana tarihin kabila da za mu yi magana a kai, kamar yadda za mu fara jin tsarin nadi da bikin sarauta a kabilar Barawa.
3: To alhamdulillah, a'udhu billahi min shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Sunana Lawal Barasa, ina da sarautar sarkin Sudan na Das, kuma bisa ga shekarun haihuwa a primary school wanda yake na gani a primary school certificate din na an rubuta 1953, amma da na zo neman aiki ba da certificate da hannu sai ne wanda ake ce declaration of age na gabatar da shekaru na 1954. In dai 1953 ne a yanzu zai kasance ɗan shekaru 70 da doriya. Na fara makarantar firamare 1961, na gama 1967, na tafi sakandare 1968 zuwa 1972. To da yake Allah bai nufa na ci gaba da wani ilimi wanda yake da shi na makaranta ba, sai na yi ta kwasa-kwasai bai. Na fara da na yi shekara uku a railway, na zo na bari na zo na ci gaba a gwamnatin jiha. To na yi wurare dai daban-daban, wanda yake wurare daban-daban din nan ma na yi har shekara wajen shida a aro a hukumar zabe, wanda a Das ma ne na fara zaben chairman na demokradiyya marigayi Alhaji Yakubu Danladi. To na zaga wurare da yawa a jihar don mun fara tun Bauchi da Gombe. To daga nan dai na ci gaba har na zo na kasance na dawo dama aro aka ba da ni na dawo gwamnati, na zo na ci gaba a gwamnati har Allah ya nufa a zamanin gwamna Mishelia, na je na zama da wajen wata uku ne kantoma a karamar hukumar Katagun, na dawo kuma na ci gaba har Allah ya nufa mai girma gwamna Ahmadu Adamu Mu'azu ya je ba ni matsayin babban sakatare, wata ake ce permanent sakatare, da shi na bar aikin gwamnati na permanent sakatare. Kuma na yi wurare da yawa, kuma mutane da yawa mun yi aiki da su lokacin da nake gwamnati, a kusa da kusa tun lokacin marigayi ta tare Ali, mun yi kusa da kusa da su na akawa office nasu. Muka yi aiki da marigayi head of service MC Abubakar Adamu Aliyu mai shanu shekaru Omar, duk wannan na yi aiki da su. To dai na zo na yi bar aikin gwamnatin na matsayin babban sakatare a jihar Bauchi. Takaitaccen bayani.
4: To masha Allah baba Lawal Barasa, yaya batun tarihin mutanen Barasa ne? Wace kabila ce mutanen Barasa su?
3: To al'amari kamar na tarihin abin da ya shafi kabilar mutanen Barasa, a gaskiya wasu yawanci har na sha fada ma matasa muna neman mu batar da tarihin ne. Akwai gazette na wasu Turawa lokacin 1980 ko da 80 ne, ko 1920 ne, ko akwai wani gazette wanda ta nuna cewa Das mutane ne wanda suke zaune a cin gashin kansu, suna zaune a cin gashin kansu. Sai suka ce mutanen Das kabilu ne, manya-manyan kabilu guda uku, wanda suka nuna akwai jarawa, akwai bankalawa, akwai barawa. To ni gaskiya ko a certificate din na primary school din a rubuta barawa ne, kabilan barawa. To kabilan barawa ne ya shafi gundumomin Wandi, Baraza, Dor, Lukshi, Sumbul, Polchi, har ya sauko da duk wayannan suna bangaren wanda ake ce barawa ne. To yawa, to amma tafiya da tayi tafiya ana neman abunan din wannan din ta bata rubibi saboda shugabanmu sarkin damu sarkin yanka bajari ne. To sai ana ta ganin cewa abubuwan da suka zama wayanda suka zama, amma gaskiya akwai babban kabila wanda su ma da sun barawa
4: su ne wannan ya kunshi baraza.
3: Yawa, to mu a ciki muka fito, don duk wanda dai zaka samu certificate nasa da yi aiki makaranta a baraza a shekarun da na faɗa tun daga don ni na shiga primary alibi 61 an rubuta mu kabila barawa. To kuma a wannan gazette din da na faɗa 1908 in kabila abin nan gazette din 1908
4: alibi
3: 1908 na sun rubuta abin nan din, sun rubuta cewa kabilu uku ne a tas. Kuma da aka zo lokacin da za a yi ginin gidan gargajiyan nan na kusa da Saranda Hotel, wanda yanzu an rushe shi, an zaga duk ko kuje karwar hukuma an samu. Kuma a Addas aka ce akwai jarawa, bara, bankalawa da Hausa da wasu Fulani aka sa su. Saboda haka wannan kabilan tana da ciki na fito.
4: Wannan kabila ce barawa baba, yaran ku akwai bambanci kenan da na jarawa da bankalawa da barawa?
3: Akwai jarawa, bankalawa suna jin juna, amma barawa ba sa jin bankalanci, ba sa jin jaranci. Saboda ka kago wayannan uku yanzu ka je yaren da mutanen wanda suke yi baraza tana ji, yaren da baraza suke ji dur suna yi da sauran su haka.
4: Amma ba jari ba zai ji ba?
3: Ah, ba zai ji ba.
4: Kuma ba za ku ji
3: jari? Zai ji, ba zai gane ba. To ba ma jin juna gaskiya.
4: Ku ba ku jin juna?
3: Eh, ba ma jin juna.
4: To mu fara da bacin mulki a wannan kabila baba. Dan yaran ma da mu zo ka dan taba mana yaran mu dan tambaye ka wasu abubuwa da Hausa mu ji da yaran. Amma mu fara batun shugabanci da a tarihance yaya ake zabar shugabanni ko sarakuna a wannan kabila ta bana.
3: To yadda iyayenmu suka gaya mana, don ni din na fito daga cikin abin da ya shafi fadan baraza din, wanda mahaifin babana yayi sarautan baraza, wanda ya haifi babana yayi sarautan baraza, ana ce masa Yakubu.
4: Kaka a gare ka kenan?
3: Kaka na yayi sarautan baraza, ana ce masa Yakubu. To sarauta a lokacin su dai sun nuna sarauta na farko dai mutanen gari ne suka yi zabe, su zabi wanda zai shugabance su. To kaza da abubuwan na karfi da wasu abubuwan nan hakan nan, amma daga baya da tafiya ta yi tafiya shine ko an yi zaben su akan tura gwamnati tun zuwan Turawa suka shiga ciki. To shine ya zama na in aka yi zaben ma sai Turawa sun sa hannu abin ya tabbata. Kuma da mu a can baraza ma in za a zabi sarkin harakan zuwa har nan Bauchi. Yawa, to amma zaben mutane ne suka yi yanda suka gaya mana a yi layi a bayan mutum a zabe shi mutanen gari. Daga baya ne aka zuwa ke maganar littattafai suka yi zaben mai gunduma, amma da haka ake.
4: A can da kafin ma zuwan Turawa
3: da abin ma zuwan Turawa da
4: layi. To amma lokacin da mutane da su yi layi baba a tarihancin cewa yaya batun tantance ka da ka ne an ka cancanta a neman mutanen gari, me suke dubawa domin ka cancanta?
3: Wato cancanta a lokacin yanda suka gaya mana ya dogara cewa tun farko ya zamana wannan gidan sun taɓa sarauta, ba kowane ɗaki za a ɗauka haka ba. za samu koi wannan sun taba wannan wuri sun taba sarauta wannan gida sun taba sarauta to in aka zo ne ma sai a ce to da wannan gidan da wannan gidan da wanda suka yi sarauta a fito da wanda suka sun cancanta to sai a zo ai layi a bayan su
4: ya ci gudanar da wannan biki
3: ji in aka yi layi a da da yake kafin musulunci ya shigo idan aka zabi mutum to za a yi masa rumfa a waje zai zauna a cikin rumfan nan na kwana bakwai a cikin kwana bakwai din nan zai kasance kusan kamar bai da komai ma a jikinsa don akan shafa akwai wani abu da ake ce koya a shafa masa a ciki to bayan kwana bakwai din nan shine za a fitar da shi ije ya wanka a zo a masa ado a zo kuma shine lokacin zai shiga gidan sarauta da wurin akan jarraba mutum a ga asalin bajintansa da yawa karisma yake abin da din ya tabbatar cewa mutum ne tsayayye kuma zai iya tafiyar da shugabanci saboda haka shi kadai zai ta kwana cikin rumfan nan wani lokaci ma har akan jarrabe su don ba ruwansu ko wani abu ya zo ya abin nan kasan da ga namun daji ka abin nan da sauransu kai kadai a cikin rumfa za ka kwana wasu wanda suke da abin nan irin abin da yake kwari sukan dan jarrabe mutum in ya ci jarraba shi ne wannan kwana bakwai
4: Baba ka ce ana shafa masa wani abu a jikinsa.
3: Eh koya wani kamar jaji haka nan.
4: Yawa to shi wannan abu idan an sa an shafa masa ba zai yi wanka ba kenan
3: sai kwana ba. Ah wannan sati ba zai wanka ba. Kwana bakwai din ba zai yi wanka ba.
4: Menene hikimar shafa?
3: Al'adan kenan to shi dai
4: me koya din ba?
3: Yana nan dai kamar wani ja haka nan har hakan sayar da ma abin nan. A kasuwanni sukan sayar mata sukan yi yanzu za a goma ta suka yi kwalliya da su akan tona akwai sabbin nan din a wurarenmu akan tona za ka gan shi ja ne kamar yadda yake samun farar kasa din nan to shi din ma ana samunsa yanzu an kace za ka nemi koya kowa ka a nan bakin minister of education ka tambayi masu sai da kayayyakin abin nan za su yi za ka samu
4: amma akwai batun da aka yi ko aka faɗa a tarihi cewa ga dalilin da ya sa ake shafa mu shi wannan sarki
3: gaskiya ban bincika ba amma yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka yi a farko kafin zuwan musulunci
2: Alhaji Lawan Baraza dattijo da ke bayyana mana tarihin ƙabilar Barawa wanda batu na tsarin sarautar Barawa za mu ci gaba da shi a mako mai zuwa da yardar Allah yanzu kan a madadin gidan rediyon Bauchi BRC da ke daukar nauyin kawo muku shirin ni jagoran shirin Uzairi Dauda Abinga ke fatan mu huta lafiya

Allah mai tsaro ka shakata da wannan kada-kade da wake-wake musamman mu shakata da mawakan sarkati sawa tare da Said Khalifa sai kuma Ahmed Rayya sun zama ku ne a cikin shirin na goren Juma'a daga nan biyar City FM Bauchi da fatan an yi Juma'a lafiya. A halin yanzu agogon mu kusan karfe 11 lokaci ne kuma za da zamu ci gaba da shakatawa da ku a filin mu na zaben mu kwana lafiya. A sauraron mu, a ci gaba da sauraron mu.